0: Ha? Mga kaibigan, ngayon, kausapin natin kasi alam nyo, marami ng mga kanya-kanyang interpretasyon eh. Di ba? Pero mga kaibigan, kuha tayo ng mga information tsaka mga valid grounds, no? Ng mga binabanggit natin. Yung kaibigan natin, napakiusapan natin, no, through Manong Jun Duterte sa Davao, si Professor Christopher Ryan Mabulok ng Philosophy Professor ng Ateneo de Davao University. Professor Christopher, magandang umaga po. XFM Palawan po, Prof.
1: Magandang umaga naman at sa lahat ng iyong tagapakinig.
0: Opo, nandito po sa Palawan, Professor. Sir, kuha, siguro na, nasusundan naman po natin ang lahat yung nangyayari po. Sa tingin nyo, saan po yung punta nitong kaguluhan sa Senado, Prof?
1: Well, ang dalawang aspeto yan, may legal na aspeto.
0: Opo.
1: We leave it to the legal experts.
0: Opo.
1: Ang atin is yung political aspect.
0: Yan, political aspect. So,
1: klaro naman na may interest na pinoprotektahan ang dalawang panig.
0: Yep.
1: Okay?
0: Opo.
1: So kung balikan natin ang naratibo niyan, ito si Senator Tito Soto at Ping Lacson, primarily silang dalawa ang medyo vocal in the past.
0: Mm-hmm.
1: Trying to, like, if you look at it, ito point of view ng mga taga Mindanao.
0: Opo.
1: Merong pinoprotektahan at parang may itinatago when it comes to the flood control scandal issue.
0: Mm-hmm.
1: Okay, now dito sa kabilang panig naman si SP Alan Cayetano,
0: mm-hmm,
1: at si Senator Marco Leta,
0: mm-hmm,
1: obviously meron din silang pinoprotektahan na interest. Well, pwede nating sabihin na sila maka Duterte
0: at,
1: yun ang yun ang saloobin nila. That's why they want to open this Blue Ribbon Committee or Subcommittee na investigation. Buksan nila ulit para mapalabas itong testimonies ng 18 quote-unquote Marines or soldiers.
0: Mm.
1: So, yun ang naglalabanan dyan. At ito is napunta na tayo sa isyung legal kasi
0: yun.
1: Yung meaning ng quorum. Ano ba ang meaning ng quorum?
0: Uh-huh.
1: At ngayon, sino ba ang may hawak ng Senado?
0: Yan.
1: Is it Win Gatchalian?
0: Mm.
1: Na sabi niya siyang acting as Senate pro tempore, acting president nila, or yung duly elected na si Senator Alan Peter Cayetano, who has the numbers na 13.
0: Yes.
1: Although nabanggit nila ang Abilino versus Cuenco, well, pwede namang i-argue yan siya. Hindi man penal kasi wala namang desisyon ng Supreme Court sa mga isyu ito ngayon.
0: Mm.
1: Na si Ronald Bato de la Rosa is not outside the jurisdiction of the Philippines, although nagtatago siya.
0: Uh-huh.
1: And then si Jinggoy Estrada is na-aresto at nakakulong pero hindi pa penal yung desisyon. So meaning to say, gray area yan.
0: Yun.
1: At mga usaping ito is usaping legal na ultimately, kung may question, halimbawa may mga desisyon, at kung gustuhin talaga ni Win Gatchalian siya mag-preside sa impeachment trial,
0: mm-hmm,
1: well, ultimately, dadako yan na doon sa Supreme Court para ma-question at mabigyan ng remedyo kung ano yung dapat nagawin ng mga senador natin.
0: Opo. Professor, sa tingin po ninyo, kasi nag-umpisa ang lahat ng ito sa ating obserbasyon dito sa amin sa Palawan, sir. Nung umakyat yung articles of impeachment sa Senado, doon na nag-umpisa, meron nagputuka ng barela, hanggang umabot na sa ganito eh. May connection ba doon? Kasi itong mga senators natin, ultimately sila yung magiging trial judge dito sa impeachment trial. So may connection ba? O talagang nagkataon lang na ganito?
1: Well, lahat naman ng bagay, sir, is magkaugnay. Hindi naman nangyayari ang isang bagay ng walang rason. So
0: pwede natin
1: sabi talaga na yan ang nangyayari sa ngayon. Kasi bakit ba nagpaputok yung Senate Sergeant at Arms? Kasi nandun ang NBI at ngayon lumalabas na. Na gusto talaga nilang i-aresto using the ICC warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa
0: si Bato.
1: Para mapilayan ang dugo ni Cayetano. Although kasi hindi sila successful, well, ang nangyayari ngayon, parang sinasabi nila na hindi talaga yun ang patay nila. So marami ng mga naratibo na lumalabas. Kahit anong bagay naman, pwedeng sabihin ng tao eh, kung anong gusto nila.
0: Tama.
1: Pero ang sa amin naman is from the perspective of Mindanao, yun ang tingin ng mga tao na gusto nilang matanggal si Cayetano kasi sa mindset, halimbawa, ng mga adversarial, ng mga kontra sa mga Duterte, ito si Cayetano is parang pabor dito sa kay BP Inday Sara at yun ang kinatatakutan nila. Pero tingnan mo, parang nonsensical eh kasi 16 naman ang kailangan na boto para makonvict sa ngayon.
0: 16,
1: they don't have 16, they don't have those numbers. So kaya medyo kung titingnan natin na may mga mas malalim pa na issue siguro. At kaya ngayon dumating tayo dito sa punto na baka itong flood control scandal ang gusto nilang, well, kung yun ang pakay natin na malaman ng katotohanan, then let this people who have testimony speak para ma-assess at makita at ang taong bayan ang humusga, kasi political lang itong pinag-uusapan natin, taong bayan ang humusga kung ito ba sila nagsisinungaling o tama bang sinasabi nila o may mga tinatago ba na lihim itong ibang official natin.
0: Mm-hmm. Kasi kahapon, itong IBP ay naglabas na rin ng kanilang komento kung silang tatanungin. The Senate session on June 3 was lawful and valid. Base sa kanila, sinasabi po kahapon. So,
1: yes, sir. Nabasa ko rin po yan. At saka nabasa ko din yung opinion ng mga deans natin. Yung mga magagaling na deans natin.
0: Yan.
1: At ang IBP, of course, magagaling yan. Pero ang sa akin lang, sir, ultimately, ang mag-decide nito, sir, kung sino ang tama at mali, ang Supreme Court
0: lang
1: talaga. Supreme
0: Court.
1: Dapat ang pinal yan. No?
0: Dapat
1: kasi kahit anong, yung opinion ng mga dean, they are as good as the opinion of the barber inside the barber shop. Kasi wala man silbi yan, sir. Kasi final na desisyon yan. Kung sino makapagsasabi kung sino ang tama at mali between these two.
0: Tama.
1: Supreme Court lang talaga. Ultimately, darating yan dyan na sa punto. Kasi yun naman talagang final arbiter in terms of interpreting the law. Hindi yung mga dean, kahit gaano kagaling yan sila, Supreme Court talagang may kapangyarihan dyan, sir. Yun ang opinion natin
0: po. Tama po. Maganda yung binanggit mo, ano, opinion ng mga deans o kung sino man is just mai-compare natin ang opinion ng isang barbero. Parang gano'n.
1: The same lang yan, sir.
0: Same,
1: walang legal effect yan siya.
0: Legal
1: sa
0: effect.
1: Yung gagawin nila sa Senate, walang legal effect. Tingnan mo kahapon na nakapag-conduct pa rin sila ng hearing kahit andun si Rimulya kasi walang impedimento niyan eh kasi we are a democracy, hindi naman tayo tyranny. Pero kung may mga question, of course, we don't resort to violence. We go to the court. Court yun natin ang mag-decide dyan. Kasi kung babasihan natin kasi itong opinion ni Dean Aquino, itong opinion ni Bill Santa Maria, parang malabo yung ganyan, sir. Kasi ang binibigyan lang ng kapangyarihan ng konstitusyon na mag-interpret finally kung ano ang sagot sa mga justiciable question, yung Supreme Court.
0: Prop, itong nangyayari ngayon, sinong talo at sinong nananalo dito? Is it the Duterte Bloc, the administration, or taong bayan, o itong nangyayari ngayon? Kasi nakaraan, yung vice president ng Vietnam pupunta sana dyan. Tapos hindi na tumuloy dahil may gulo. Tapos yung unseated sa United Nations, hindi yata tayo nabigyan ng upuan na ron. Dahil nakikita ng mundo, ang gulo nyo dyan eh. So who's winning, well, Professor?
1: Well, unang-una, sir, talo talaga ang mamamayang Pilipino because of this flood control corruption.
0: Yan,
1: klaro-klaro.
0: Malinaw
1: yan. Na disadvantage tayo. Tapos may mga tao na dapat panagutin dyan. So ang issue dito, beyond politics eh, kung tingnan mo, kasi may mga tao na dapat panagutin. Almost a trillion yung nawala. Well, malaking
0: pera.
1: Napakalaking pera yan at napakalaking epekto niyan sa buhay ng tao.
0: Tama.
1: Kasi yung climate change, yung mga nasisira na hindi lang loss of property, yung future mismo ng mga bata. Kasi pag ang gobyerno is hindi siya honest at walang integridad, hindi natin makikita ang mabuting future para sa kabataan natin. Now, ngayon, dito sa politika naman, sir. Well, politika naman, it's, parang up and down palagi, ba? Parang bola lang yan na dinidribble eh. Ngayon, maka-score ka, tapos yung kabila na naman. Pero
0: kabila,
1: bottom line yan, sir, sa 2028 na.
0: Doon.
1: Yun na yan ang bottom line. Oh. Kasi ang labanan dito, na-impeach na si VP Sara, gusto nilang makonvict para matanggal. Well, kung mangyari yan,

0: Sara,
1: Si
0: yun naman
1: Sara.
0: nangyari kay BBM, may kaya nanalo siya eh. So
1: Okay.
0: kaya gusto nilang tanggalin si Sara kasi parang tinik sa lalamunan ng mga
1: Ah, prop.
0: magaling at saka yung kay BBM. Yun lang talaga.
1: Professor, tama ba ako na yung kasi ang hinahabol yata dito is yung perpetual disqualification to hold public office. Yun
0: yes, sir. Tama.
1: yun lang
0: Yes,
1: yung
0: sir.
1: yun lang ang
0: Yes,
1: makakapigil
0: sir.
1: kay BP Sara para hindi na makatakbo by 2028. Sa mga surveys ngayon, undefeated eh. Kahit isama, pinagtapat sila
0: Opo,
1: ng
0: sir.
1: isang survey ni BP Leni, ang layo eh. So ito lang
0: Tama po
1: talaga.
0: kayo, sir. Yes, sir. Yun talaga po. Kasi si BP Sara, sir, hindi naman si BP Sara, yan lang eh. Yun siya, perpetuation and continuation yan siya ng narrative ni Rodrigo Duterte.
1: Tama.
0: Parang si Digula din ang tumatbo dyan kasi ang blunder na nagawa ng administrasyon.
1: Bloodline yun eh.
0: Pinakulong nila si Digong doon sa ICC. Mas lalong umusbong yung sentimento ng tao dito sa Mindanao. Mas lalong nag-init ba kung tingnan mo. So, yan sa parang politics of revenge kung titingnan mo. So, yun ang nangyayari ngayon, sir.
1: So, doon pa rin ang bottom line. Kaya dito nagkakatinginan ko eh. Kung ayaw mo sa amin, ikukulong kita. Kung gusto mo sa amin, dito ko lang. Like, ewan ko, dito kay Chisis Codero kung anong usapan dito eh. So,
0: Your guess is as good as mine, sir. Your guess is as good as mine. Yun na lang talaga yan.
1: No.
0: Wala na ibang explanation dyan, sir. Wala na pong ibang explanation.
1: Nandun siya, tumakbo bigla. Out of nowhere, biglang lumutang doon si Chisis Codero eh.
0: Kasi nung si Bong Revilla pinakulong, parang hindi pa sila naniwala. Ito si Jinggoy na. Medyo naniwala na sila. Yung si Bato de la Rosa, inahabol, medyo si Bato, sa Bisaya pa, naka-ikya siya, i-escape eh. Pero si Jinggoy na, medyo lungkot na lungkot si Jinggoy eh. Parang ayaw ni Chase na mahalin tulad siya doon.
1: Parang ano eh, parang ayaw niyo maniwala. Ito, sasampo lang ko kayo.
0: Yun sir, tapa po kayo sir. Yun talaga, wala po iba explanation dyan sir. Hindi kasi madaling maniwala. Mga politiko na nagsasabi sila na ito para sa kung ano ang totoo
1: so,
0: at tama.
1: Prop,
0: politiko, it's about interest yan, sir. Self-interest talaga politician. Yun talaga, walang ibang
1: so,
0: reason
1: prop, dyan. So, makukonsider ba na gagawin lahat ng administrasyon ni Marcos na hindi umabot sa punto na hindi siya masentensyahan na ma-acquit no si BP Sara. So gagawin lahat by all means.
0: Yung si BBM sir, magaling din yung strategy niya eh. Parang may ginagawa siya ng mga strategy pero wala siya doon sa harap. Hindi siya naka-front eh. Ibang mga tao ang ginagamit, si Remulla,
1: Ombudsman,
0: itong DOJ, tapos ito si Claire Castro. So hindi mo makikita si Bongbong sa buong equation niyan. So parang hidden siya ba? Parang hari lang siya na nakatago doon sa palasyo niya.
1: Magaling din.
0: Pero yung motive, sir, medyo obvious. Yun ang nakikita natin. Well, whether we're correct or not, kasi feeling lang naman ito. Ito naman, hindi naman ito matter of fact kasi speculative naman lahat ito kasi this is politics. Pero the point of the matter is, parang, of course, kung manalo si Sara, anong mangyayari kay BBM?
1: Yun
0: diba?
1: Na nga eh.
0: Matapos siya, nagbalikan siya. Yun ang punto dyan. Baka akulong siya. Well, obvious si of course, si Martin Robaldez, parang obvious na yan, di ba? Kung tingnan mo. Walang question yan.
1: Ang taong bayan dito, parang ano eh, double kill eh. Nanakawang ka na 1.3 trillion pesos at sinasabi nga 2025, the worst the most corrupt budget in the Philippines. Tapos, meron pang ganito sa mga legislators natin, parang nakakaano na siya, no? Kawawa ekonomiya natin.
0: Sa punto po ng mga political scientists, ang ating demokrasya po ay hindi pa mature. Nasa infancy stage pa lang kasi dulot din ito ng patronage system tsaka colonial mentality ng mga Pilipino, sir. Kaya ganito ang nangyayari sa atin. Yung divide and conquer rule ng mga Espanyol. Still in effect po yan kasi ang nagaharing uri dito, sir, yung mga oligarko. Hindi sila, wala silang sinasabi, pero sila din na ultimate lang magtatamasa kung ano man ang resulta nito. Kasi yung interest nila ang nagpre-prevail sa mga usaping ito, sir.
1: Oh. Kawawa yung mamamayan. Kami dito sa Palawan, ganun din, nakatutok na lang, nakatutok dito at yung

0: Ekonomiya
1: Pero
0: natin.
1: at least maganda yung Palawan sir. Several times na ako nakabisita diyan, magaganda yung beaches diyan. Isa sa yaman ng bansa natin ng Palawan.
0: Tama po, tama po. Kami dito, siyempre, ang problema namin dito, mataas na presyo ng krudo, kuryente, all of that na supposed to be matulungan ng gobyerno. Pero wala tayong asahan ngayon eh. Nakatutok dito eh. Tapos nagkaroon pa ng division dito sa tagagawa natin ng batas, no? So, Prof, ano yung pwede nating banggitin ano, sa ating mga kababayan sa Palawan, ma-share natin, no? Tungkol dito sa mga nangyayari po.
1: Well, unang-una, ang politika naman is of course part and parcel yan ng buhay natin. Pero ultimately po, ang demokrasya is about empowering ordinary people. Yung mga institusyon po natin, separate po yan sa mga actuation ng mga politicians natin. Kasi ang institusyon is nakabase yan sa ano bang pinakaugat ng bawat pamahalaan, ng bawat gobyerno is yung taong bayan kasi sovereignty resides in the people. So meaning to say, may pagpakataon na mabago ang gobyerno pag ginamit ng taong sovereignty na yan. Kailan yan siya nangyayari? During elections. Pag iboto natin at ilagay yung mga tamang opisyal, doon nagiging totoong matuwid ang takbo ng gobyerno. Pero kung nandyan pa rin yung patronage politics, sa pipiliin natin yung namimigay ng pera, namumudmud ng pera, so yung mga taong look natin dyan, yung ibang mga congressmen, well, expectedly, babawiin nila yan. That's the problem of developing countries such as ours, yung corruption po, yun ang nangyayari. Kung hindi gamitin ng tao, yung sovereignty niya, yung kapangyarihan niya na pumili ng sakto at tama, doon tayo nagkakaproblema.
0: Okay. Prof, maraming salamat po doon sa sharing ng mga information. Sana mas mga susunod na araw makausap din namin kayo para makako. Gusto ko po yung sinasabi ninyo, whatever yung mga sinasabi ng Dean of ganito, ganyan-ganyan, all of that, without the Supreme Court ruling, mananatiling parang isang konklusyon ng isang barbero. Lahat-lahat yan.
1: Totoo po yan, sir. Pareha naman tayo may pag-iisip. Eh.
0: Tama,
1: so,
0: tama.
1: Hindi nila pwedeng sabihin na sila lang ang tama.
0: Okay. Professor Christopher Ryan Mabolok, Ateneo de Davao University, Associate Professor. Salamat po, sir. Good morning.
1: Thank you po, sir. Thank you po. Mabuhay po kayo.
0: Yeah. Bullseye! Christopher Mabolok, Ateneo de Davao University Associate Professor. Mga ganito, philosophy. No, mga kaibigan. Gusto ko yung sinabi niya, Bon, ha? Whatever your explanation into what happened, no? Whoever you are, lawyer, dean, businessman, milyonaryo, bilyonaryo, lahat ng sinasabi natin, sinasabi nila, no, opinion nila, eh parang opinion lang ng isang barbero. Ha? Mga kaibigan, hindi Duterte or BBM Black ang talo dito. Pilipino ang talo. Di ba? So, ang Supreme Court, kailangan talagang mamagitan na rito. Pero ang Supreme Court, sinasabi nila eh, political decision yan eh. We don't intervene. Di ba? Co-equal kami doon sa, kami ang taga-interpret ng batas. Kayo gumawa ng batas. Pero sa mga political decision ninyo, hindi kami makikialam. Di ba? Pero ewan ko, wala ng iba eh. Kailangan talagang pakialaman na ito. Eh, sabi ng IBP, oh, in short, the Senate session on June 3 was lawful and valid. Oh, kung valid ito, di ba, ang sinasabi nila rito, kasama rito sa opinion nila, oh, in short, the Senate session on June 3 was lawful and valid following the Avellino Doctrine. Quorum of 12 senator was constituted. All acts, ibig sabihin ng June 3, ha? June 3, all acts, resolution, and decision made by the Senate during its session on June 3 are presumed to be official. Yung paghalal kay Gatchalian as a Senate pro tempo, no? At yung paglagay nila ng mga committee chairman like Erwin Tulpo na nilagay nila na chairman ng Blue Ribbon, hindi na si Pia Cayetano, ayon sa IBP, no? Ayon sa IBP, all acts, resolution, and decisions made by the Senate during the session of June 3 are presumed to be official. Presumed. Not unless the Supreme Court maglabas ng isang ruling. Kaya presume. Bugado talaga. No? Ha? Mga kaibigan, so talo pa rin ang Pilipino dito sa mga nangyayari. Di ba? Ang yung 1.3 trillion na ninakaw nitong mga buhaya na to, kasama dyan mga buhaya, congressman, senador, mga regional director, lahat yan, mga buhaya. Buhaya lahat yan. Dito sa Palawan, ang daming buhaya rito. Hintay lang tayo kasi kailangan din natin ng ebidensya. Like dyan sa El Nido. Ang daming buhaya dyan. Mayroon akong isang paputok na itong ilang mga opisyal ng El Nido nang hingi ng pera sa isang contractor, nag-advance milyon. May bag. Itong kila maleta bag, maleta to eh. Itong sa akin, ano lang to, bag lang ito. Bag na may lamang 1 million. Inabot sa ilang opisyal dyan sa El Nido. Wala pinabanggit ha. Pinapunta ng Cebu para makapag negosyo siya. Makapag supply ng mga truck, mga ano. So sa kabila nun, binigyan na ng pera itong mga taon to, hindi pa rin nila binigyan ng proyekto yung nag-abono ng kontraktor. Ay gusto ng kontraktor, balik mo na lang pera, wala tayong pinag-usapan. Eh ayaw na ibalik. Nagastos na eh. Abangan yan. Ito hindi maleta, hindi maleta pera to. Ano lang to? Ano bang klaseng bag ito? Nalea. Naku, na-drain na. Parang bag yung ano ba yun? Louis Vuitton. Alam niyo ba yung Louis Vuitton? Na bag? Pero yun, class A lang. Malaki. Million, 1 million. Abangan niyo yan, mga taga El Nido ha. Isang kontraktor. Balik niyo na pera niya. No? Dahil hindi niyo naman siya pinasupplyan. Balik niyo na pera niya. Kundi lalabas... Ilalabas namin to, sa bagay, ibalik nyo hindi, ilalabas namin to. Ganyan pala kayo dyan, ha? Ngayon, balik tayo dito, mga kaibigan. So ito, IBP na nagsabi nito, ang binabanggit natin, kung hindi legal, yung nangyari kahapon, balik mo dun sa video ni Cayetano Black. Grabe pala yung boto dun sa Mindanao, ano? Alin yung sinabi ni Professor kanina? 93% ng voting population sa Pilipinas ay nanggagaling ng Mindanao. Pulot ka na lang sa Luzon, sa Visayas. Pero pag nagdesisyon ng Mindanao, halimbawa presidente, 93%. Ang Mindanao, Duterte yan. Diba? Kung hindi naman nila makuha yung Luzon, yung Visayas, pero masolid mong Mindanao, na presidente ka. Sa ngayon, mas pinalakas yung Duterte Black sa Mindanao. Bakit? Pinakulong nila si Digong. Nung makulong si Digong, diba? Alam mo naman ng Pilipino, sympathy votes ang tawag doon. Wag lang may mangyari kay Presidente Duterte doon sa loob ng ICC. Dahil pagka namatayan doon, wag naman sana, ay nako, landslide si Sara. Sympathy votes, tawag yan. Kaya itong mga kalaban sa politika, ginagawa ang lahat, ikukulong kita, ha? gagawin para hindi makonvict o para makonvict si Sara. Ang habol doon, ang tingin ng mga political analyst is perpetual disqualification to hold any public office. Hindi makatakbo by 2028. Pero ngayon, kung bukas ang eleksyon, landslide si BP Sara Duterte. Mga kaibigan, political lahat ito. Pero sabi ni Professor ng Ateneo de Davao University, philosophy professor, whatever your explanation, whatever yung paliwanag mo o yung din ka man, milyonaryo ka man, abogado ka man, doktor ka man, accountant ka man, whatever your explanation o yung tingin mo sa nangyayari, eh parang opinion niyan ng isang barbero lamang. Diba? Pero everybody is entitled to their opinion. Diba? Pero hanggat walang Supreme Court ruling na wala namang ibang pwedeng pumagitna dito, kung hindi SC lang, lahat ng mga opinion ng mga kababayan natin, pati yung akin, eh kwentong barbero lang yan. Diba? Ang importante, yung taong bayan ay mabigyan ng tamang, katulad nung PhilHealth. Nakaano na ba kayo ng yakap? Akap. PhilHealth. 20,000 worth of medicine in 1 year. Pag nakarehistro ka na, sa Adventist mayroon, parehistro na kayo. May libre kayong gamot galing sa PhilHealth. 20,000, pero hindi agad-agad yun. Depende sa reseta mo. Ha? Iba yung yakap. Iba yung akap. Yung yakap, yung parang kiss sabay hug. Ganon, yakap, kiss sabay hug. Huwag mo lang bilisan. Pangit pakinggan. Kiss sabay hug. Yakap. Ito naman, akap ng PhilHealth. 20,000. Punta kayo sa Adventist, pa-register muna kayo. Meron kayo libreng gamot. Libre na laboratory, bon, no? Laboratory. Ang ganda nito, basta't PhilHealth member ka. 20,000. Pero yung 1.3 trillion na ninakaw nito mga buaya na ito sa gobyerno, dapat pwedeng 100,000 per PhilHealth member. Libreng gamot. Ito mga putang yun ang ninakaw nila, di ba? Mabubwisit ka talaga eh. O ngayon, nagkakagulo sila dyan. Di ba? Supposed to be, yung flood control na yan, i-bulgar mo lahat. Sino ba may kasalanan? Di ba? Tapos makapagbalangkas ng batas, in aid of legislation. E paano kahapon na magiging in aid of legislation yun? Eh hindi ngayon wala doon yung blue ribbon staff, walang stenographer. Hindi naka-under oath yung nagsasalita. Eh, paano ma-in-end of legislation yan? Inarapan na tayo magkomentaryo dito sa topic niya. Dali lang, mababalik si Bullseye, ha? Sandali lang. Yakap, sabay, hug. Yan.
2: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.
3: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
6: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Sandown Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sandown Plus Coffee Mix. Ang Santon Blast Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw.
14: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
16: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
17: System Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sys the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sys the
18: Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sys the Pain.
19: If symptoms persist, call your doctor. Pabili sa mga butika.
3: Ito ang XFM Palawan.
20: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
21: XFM Network Philippines.
20: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
21: This is XFM.
20: Ang katropa mo. Exciting!
22: Exciting!
0: 37 ng umaga. Okay? So, napag-uusapan natin, kanina kausap natin si Professor Mabolok ng Ateneo de Davao, isang philosophy professor, no? Para doon sa pag-aanalisa dito sa mga nangyayari. Ngayon, mga kaibigan, kausapin naman natin, no? Ang ating kaibigan, no? Si Professor Ramon Beleno III, political analyst, para ma-analisa ito mga nangyayari. Prof, magandang umaga po, XFM Palawan po.
23: Yes, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat na nakikinig.
0: Opo. Kami sa Palawan, nag-uobserba ho sa mga nangyayari, Professor, no? As a political analyst, ano ba ang tingin nyo sa mga nangyayari na po ngayon, lalo dyan sa Senado, sir?
23: Yeah, vale, no, it's very unfortunate, no, na yun ang ano, ang gulo-gulo ng Senado, no. That's primarily because napakanipis, no, ng difference between majority and minority.
1: Tama.
23: And it seems like ang nangyayari sa kanila ngayon is that it's ano, no, it's a struggle for power, struggle for position, no. So for the past several weeks already, yun yung ramdam natin, no, na nagkakanya-kanya silang political strategy in order to outmaneuver each other. Diba? So, very unfortunate. Sabi ko nga, dahil ang naiipit dito yung taong bayan. No? Ang naiipit dito yung trabaho. Mm-hmm. No? So, yung tanong natin, ano ba talaga yung objective nila?
1: Tama.
23: Ako, again, both parties, no? Pareho po ng strategy. Magkaiba lang po sila ng kagustuhan, pero ang strategy po nila, parehong-pareho lang po. No? So, yun yung medyo, sabi ko nga, very unfortunate dahil sa mga nangyayaring ito, hostage po yung taong bayan.
0: Tama po. Prof, kahapon nga po, binabanggit ko, naobserbahan ko, sabi ko, ito namang ginagawa nila mga public hearing, like itong sa Blue Ribbon is in aid of legislation. So, paano halimbawa kahapon, kung wala naman ng stenographer o wala mga Senate employee dyan, paano siya maipapasok sa Senate record kung in aid of legislation ang pag-uusapan, ano, mali-legislate nila kung ganun-ganun lang. Ibig sabihin nga po, ang binabanggit natin, na, tama po yung binabanggit ninyo, parang nadiderail na yung tamang dapat na para sa taong bayan eh, Prof.
23: Yeah, exactly, no. In fact, yun ngayon nagiging problema kahapon, no, kasi maraming tumawag kahapon, nagtatanong, ano mangyayari ngayon? Sabi ko, walang mangyayari, no, walang stenographer. Walang secretary, 'di ba? So it seems like it's a sort of like a propaganda, no, na gusto lang nila mailabas, no, yung sa loobin ng Marines 18, no. And remember, ipapatawag sila ulit sa Monday, no. Ito naman kinatulfo, no. And ako, mahuhulaan ko na kung anong mangyayari sa Lunes, no? Gigisahin itong 18 na to kasi na-mention yung pangalan ni Tulfo.
0: Tama.
23: Di ba? Siyempre.
0: Chairman pa siya. Time, no? Chairman pa siya.
23: And kung ano talaga, no? Kung talaga may delikadesa, siyempre kung na-mention yung pangalan mo, hindi ka na dapat sasali dyan.
0: Tama.
23: Siyempre, that's conflict of interest na, no? Pero sa tingin ko, no, talagang ipupush nila to, no? And ako, again, ha, baka magulat kayo na nahulaan natin, no. Ako, hindi na ako magugulat kung may mako-contempt diyan sa 18 Marines na 'yan. Na ikukulong nila sa Senado dahil sa ano, you know, sasabihin nila na nagsisinungaling, no. Of course. Siyempre, ang nangyari kasi kahapon, no. Again, ganito na yung nagiging scenario ng Senado eh. Itong grupo nila kay Tano, it seems like ito sila yung mga prosecutor, no, sa isang criminal case. Okay, so naglabas na sila ng ebidensya kahapon, no, against certain personalities. Now yung mga personalities na yan, syempre, no, will try to defend themselves. And mangyayari yan sa Lunes. So gagawin sa Lunes, sisirain nila ngayon, no, itong testimony ng 18, no. Hanapan nila ng butas yan. Papalabas na nagsisinungaling tong sila, na binayaran to sila, no, in fact, kahapon nga.
0: 5 million.
23: Napakagaling ng timing ng NBI.
0: Si Matibag, meron din siyang ilabas na ano eh, na apidabit.
23: Yeah, no, na apidabit ng isang tao lang.
0: Isang tao.
23: Against sa 18, di ba? And yun sabi ko nga, na yun yung gagawin, no, that the best way to defend yourself, no, sa mga ganong allegation is to destroy the reputation, no, ng nag-allege. Di ba? And ako din, sabi ko, hindi na ako magulat kung yun, gigisahin ito, hanapan ng butas,
0: contempt.
23: And in the end, iko-contempt.
0: Pero Prof, kahapon, itong mga to, parang hindi naman sila under oath, no? So walang contempt dito sa ano kahapon. Walang under oath eh.
23: Actually, under oath sila. Ang tanong lang natin is that valid ba yung oath?
0: Yun,
23: oo. Nag-oath sila kasi if you notice before nagsimula, si Cayetano pa nga yung nag-ano eh. No? Pero yun na nga, ang tanong kasi natin ngayon, official ba yung hearing kahapon? Na walang record.
0: Sabi ng IBP kahapon, naglabas din sila ng kanila na yung nangyari noong June 3, valid as far as IBP is concerned.
23: Yeah, hindi ko rin nga maintindihan bakit yung IBP naglabas, no? And ako talagang medyo ano, no? Sabi ko nga, medyo mahilig din tayo sa conspiracy theory, eh, no?
0: Like
23: for example, na nakita nyo na nung lumabas itong sina Cayetano, uniwalang recognition from Malacanang. Di ba? Tapos itong biglang Wednesday, no? Wednesday, no? Nung lumabas itong sina Gatchalian, kahit na, take note ha, adjourned na po yung Senado.
0: Wala na.
23: Ibig sabihin, next time na makikita kita sila as plenary, no? Except sa impeachment trial because that's a special process, sa July 27 na pagsona ng presidente.
0: Mm-hmm.
23: So bakit pa biglang nagkaroon pa ng mga recognition? Ako, nakikita ko dito kasi gusto ng presidente, pag-upo niya sa stage, no, sa kanyang sona, kakampi niya ang katabi niya. Hindi si Cayetano. Diba? Kasi mautak din itong si Cayetano. Ginawa nila, binoycott nila. Sabi na, sige, iboboycott namin to hanggang Wednesday. Kasi after Wednesday, wala na.
0: Tapos na.
23: Tapos na. Status ko na. No? Mm. Hanggang July 27, kami pa rin ang nasa majority.
0: Oo nga.
23: Yun lang ha. Nagmilagro itong si Escudero. Mm. So, kaya nagkagulo tayo ngayon.
0: Out of nowhere, no? Lumabas si Cheese. At
23: yep.
0: Umibang takbo.
23: Yeah, pero ano yun eh, that's already expected. Kasi last week pa namin in-expect na anytime, no, itong si Villanueva at itong si Escudero, we will abandon ship, no?
0: Sabi ko nga,
23: matindi yung pressure sa kanila. And I think tama yung sinabi ni Jinggoy, no, during his press conference bago siya nakulong, na ito talaga, pressure talaga sa amin, no? Ginagawang negotiating card, no, itong mga kaso na na-file sa ombudsman, para to force, no, itong mga senators na lumipat, no, ng posisyon.
0: Oh. Prof, ito bang nangyayari? Parang kinakatay na nila yung lahat ng mga dito sa Duterte Block para makonvict si BP Sara, kasi yung hinahabol yata rito is yung hindi makatakbo by 2028 itong isa eh, no? Parang perpetual to hold any public office, no? Parang ganon.
23: Yeah, actually kaya nga sabi ko nga, yung nangyari nung Wednesday, dalawa talaga yung objective nung dating minority eh. Unang-una is to be able to take hold of itong majority para sila po yung mag-establish ng rules
0: okay.
23: Pagdating sa impeachment trial, di ba? So pangalawa would of course itong blue ribbon, kasi syempre may mga pangalan diyan, no? Pero just the same, no, kahit ubusin pa, no, sabi na natin na may kaso si Villanueva, may kaso si Escudero, may kaso si Bongo kasi sa ICC, si Robin Padilla naman ay dito sa dito sa obstruction of justice, and si Mark Coleta naman sa election. Just the same, no, ang required pa rin to convict si VP Sara 16. is 16 eh.
0: 16,
23: So kahit 18 na lang sila, 16 pa rin. So ibig sabihin, no, they can only afford 2, no, na bumoto in favor of kasi kung 18 na lang sila at may bumotong 3, 15 na lang yung kabila.
0: Tama.
23: Ibig sabihin, acquitted pa rin itong CDP Sara. So sa akin, no, sabi, pero if you hold the majority by the time that the impeachment trial will commence, ibig sabihin kayo kasi yung gagawa ng rules. And like for example, tulad nung nangyari kay President Erap, di ba, na kakampi niya yung majority sa Senado, pinigilan nila ngayon yung paglabas ng ebidensya.
0: Yeah.
23: Now, kung itong sinagdetsalyan ang magpe-preside, no, sa July 6, pwedeng din mangyari kasi na they will allow evidence which are not considered admissible evidence sa korte.
0: Mm-hmm.
23: 'Di ba? I-allow na nila 'yon. Mm-hmm. So ibig sabihin, kahit na unfair, kahit na it violates privacy, bank secrecy, sasabihin nila hindi, no, in search for truth, in search for justice and accountability, ilabas natin 'yan.
0: That
23: would be very unfair, no, sa accused, no, kay VP Sara.
0: Oh, Prop, noon binabanggit ni Ping Lacson, Senator Ping, yung parliamentary courtesy, hindi namin iimbestigahan yung kapwa namin senador para namang out of order na kami niya, yung mismong kasama namin imbestigahan namin samantalang kami nag-iimbestiga. Ngayon nangyari kahapon, talaga nadikdik itong si Soto, si Tulpo at yung iba pang mga congressman. Mayroon bang doon? Process ba yan kahit na kapwa mo gano'n? Yung mga parliamentary courtesy na binabanggit?
23: Actually pwede naman, may mga ganun naman sila, no. Rules 'yun, kasi rules kasi sila,
0: rules
23: nila 'yan, no. Para at least, no, ang rational diyan is that, you know, kung matindi na 'yung awayan nyo, it will boil down dun sa, siyempre magtatapunan na kayo ng putik.
0: Yeah,
23: that's not good, no, sa parliamentary procedure.
0: Oh,
23: 'di ba, na naglalabasan na lang kayo ng baho, no. Pero 'yung nangyari kasi kahapon, hindi naman sila 'yung iniimbestigahan, 'di ba? It so happened that they were mentioned.
0: Nabanggit.
23: Okay? Nabanggit sila, no. And you notice 'yung wala namang sinabi, sige, imbestigahan natin si Soto, imbestigahan. Walang ganun.
0: Okay, tawagan mo
23: so,
0: si Pro.
23: So, yun, ang mangyayari lang talaga dito, no? Tulad nung nangyari din dun, during sa ano, during sa Blue Ribbon Committee Blue Ribbon, ni ano ni Lacson, mm-hmm, di ba? Mm-hmm. Lumabas yung pangalan nila Villanueva, nila Escudero. Ganun lang din yung mangyayari, no? Kung if they will allow itong si Pia Cayetano and Marco Leta na Blue Ribbon, no? Maglalabas sila ngayon ng report. And then ang tanong natin, pipirmahan ba yung report kasi walang hindi nakakuha ng number, no, yung Blue Ribbon Committee report, no, ni Pantilo Lacson, implicating Villanueva and Escudero.
0: Oo. Nagiging parang mas exciting ito habang papatagal ng papatagal. Biruin mo, dalawa na sila ngayon. Sino sa kanila, Cayetano Black or Gatchalian Black o paano bang anong mangyayari, prop, no? Yun yung hindi na mas nagiging parang nai-excite tuloy yung iba na tumitingin. Pero all of this, yung naapektuhan talaga is yung economy at yung taong bayan, Professor. Okay. Tawagan mo ulit si Prof. Ramon Vileno. Political analyst po yan.
1: Bullseye! The Bullseye!
0: So, yun yung expected na pala ito by Prof.
23: Yes, yes.
0: Apo, yung naputol tayo, pasensya na po. Itong mga tinatakbo nitong mga nangyayari, ang taong bayan ang naapektuhan, pati yung ekonomiya eh. Tingin niyo po.
23: Yeah, exactly, no. Lalong-lalo na yung economy, no. Lalong-lalo na ngayon. Like, for example, may mga remember, nagbigay pa tayo ng ano, 'di ba? Nagbigay pa tayo ng special power sa presidente.
0: Mm-hmm.
23: Kasi nga we are in an oil crisis, no. We are in a financial crisis,
0: hanggang
23: no.
0: Hanggang ngayon.
23: Hanggang ngayon. And then ang taas pa ng ating inflation,
0: 'di
23: ba? Ang daming na nawawala ng trabaho, ang dami ng mga investors ang lumalabas. Bagsak po ang piso, bagsak ang stock market, no.
0: Mm-hmm.
23: So syempre, no, kailangan natin ng mga ano, ng mga policies, no, that would intervene, no, para makatulong tayo, no. Ilan yung nawalan ng trabaho, ilan yung nagugutom, di ba? May graduation na, no, sunod-sunod din graduation ngayon. Ang tanong natin, may mga trabaho ba tong mga gagraduate, di ba? So yun, walang nagawang trabaho nitong Senado, no. And it seems like, no, syempre lahat ng mga batas naman dadaan naman sa kanila, di ba? So parang parang na hostage na tayo dito sa kanilang awayan, parang tayo yung na hostage. No, and talagang sa ngayon siguro, no, baka yung mga ordinaryong Pilipino sabihin, wala naman, hindi naman namin nararamdaman yan. Siguro ngayon hindi niyo mararamdaman
0: sa mga susunod na araw.
23: Yung masusunod na araw, no, na wala nang ang programa yung ating gobyerno at puro politika na lang yung pinag-uusapan nila. Diba?
0: Minsan mararamdaman din, Prof, pag halimbawa pumunta ka ng ospital, wala ka talagang pambayad, tapos lalapit ka doon sa mga ahensya like DSWD, tapos sasabihin, wala nang pondo, bus na eh. Yun, saka mo mararamdaman, may mga ganun, Prof, eh.
23: Yeah, exactly, no. At saka ito pa, no. Papasok pa lang tayo doon sa tinatawag natin na ano, no, na extreme El Nino.
0: Yan.
23: May preparation na ba tayo?
0: Diba?
23: So, syempre, ngayon parang wala pa kasi hindi pa natin ramdam. Pagdating ng ano, kailan ba tayo gagalaw, no, pag nasa gitna na tayo ng dilubyo?
0: Oo, tama.
23: Diba? So yun yung sabi ko, ang daming dapat natin na pinag-uusapan. And yet ngayon, no, puro politika yung pinag-uusapan.
0: Nakakabawas pa itong mga investment ng mga foreign countries, like yung Vice President ba ito sa Vietnam, di ba? Dapat nandyan siya eh. Nagkagulo nung nakaraan, di na pumunta. Tapos sa United Nations, tinanggalan tayo ng upuan as ng isang representative. Dahil nakita siguro ng UN, ang gulo nyo dyan eh. Huwag na kayo dito.
23: Yeah, exactly, no. Actually, yung ano, kasi we are bidding for ano, no, one seat sana sa ano, sa non-permanent members ng Security Council, di ba? Pero yun lang, ano, ang sabi nila masyado kayong magulo.
0: Huwag na kayo dito.
23: yun talaga yung, sabi, parang ang short of saying na ayusin niyo muna yung mga sarili niyo bago kayo makisaw-saw dito sa amin. So yun talaga yung ano, no, yung problema. Ito pa yung isa pang problema ko is that yung wala nang halos wala ng confidence yung taong bayan sa Senado, no.
0: Yun.
23: And ang problema ko diyan is that what if, no, when it comes to mga very important decisions, like for example, deciding for the acquittal or conviction of the ano, of the vice president.
0: Yun.
23: May maniniwala pa yung mga tao sa lalabas na decision ng Senate, given na alam nila, no, ganun kagulo yung Senado.
0: Tama,
23: so yun yung sabi ko, na parang masasayang na tong impeachment kasi, di ba, maniniwala pa ba yung tao sa result ng kanilang ano, ginagawang yung impeachment trial?
0: Yung credibility, no, ng ng trial judges natin, nakasalalay.
23: Yeah, exactly, no. We can compare that na, for example, na alam mo na corrupt yung judge, di ba? So, tapos yung kaso mo nandoon. No, 'di ba? So kahit na anong decision na ilalabas ng judge, 'di ba? Hindi maniniwala yung tao.
0: Oh.
23: Given na ganun with that particular reputation. So, I guess, 'yun problema.
0: Oh, masasabi ba na halimbawa Gatchalian Black ito? Talagang napanindigan nila yung kanilang grupo, no? Yung June 3. Nag-stand sila, no? Sila yung Gatchalian yung Senate President. Magiging ano ba ito? Credible yung decision na kahit anong i-present ni panel of prosecutor, yung mga taga-usig, laban kay BP Sara, kung ano man ang, yun nga eh, yun yung tama sinasabi niyo po, yung credibility ng decision.
23: Yun talaga yung unang tatamaan diyan. Kaya parang ngayon kasi no, ang tingin na kasi nila sa Senate parang circus, no. Parang mga batang nag-aaway, no.
0: Yung
23: 'di ba yung mga magtutulakan sila, 'di ba hawakan mo yung tenga. 'Di ba kita mo yung mga kahit yung mga language na lang nila, it's very unparliamentary, no. Like for example, kung talaga matapang ka, pumunta ka dito parang wait lang. Hindi 'di ba or itong ano, itong si ano din, si Cayetano din, in fairness, no? Itong si Cayetano din sinabi niya si Matibag na kung hindi ka Marites, pumunta ka rin dito, no? Anyway, mahilig naman kayo pumunta dito na hindi kayo invited.
0: Eh, sabi ni Matibag, di man talaga ako Marites, eh. Di man Marites yung pangalan ko, eh. Mga bata, parang nga ganun. At ito naman si DILG, tsaka si Robin, biro mo, nagtulak-tulakan doon na parang mga ano lang, naglalaro lang. So parang out of order na, kumbaga, eh. Prop, no?
23: Yeah, exactly. Kaya sabi ko nga, no, parang ang tanong dito, ano pa ba yung tingin ng taong bayan sa Senado, eh?
0: Senado.
23: Na ganito yung kanilang mga actuations, eh.
0: Kaya nga po. Prof. Ramon Villeno III, sir, maraming salamat sa impormasyon na binahagi po ninyo sa buong Palawan po. No, maganda ito. Mayroong kaming mga nakukuha mga info, no, para sa mga nangyayari po na naisishare po ninyo. Prof, salamat po sa inyo, sir.
23: Okay, maraming salamat. More power, God bless, and stay safe po tayo lahat.
0: Mga kaibigan, si Professor Ramon Villeno III, political analyst. Alaga naman mga katropa. Oh. Sa Lunes, ha? Sabi ni Prof. Ramon, expected na, halimbawa, itong mga Marino dumating. Pinatawag ni Erwin Tulpo, ni Senator Erwin, ay siya yung binabanggit eh. Hinatidan daw siya ng maleta doon sa kanyang bahay sa Green Hills. Talagang babalikan niya yung mga yan. Di ba? Babalikan niya at kung hindi masatisfy yung Gatchalian Black through Erwin Tulpo na siyang tumatay yung Blue Ribbon Committee Chair. Baka i-contempt nila yan. Patunayan mo, kung hindi mo mapapatunayan yan. Ikulong nyo to, Sergeant at Arms. Contempt lahat yan. Todas na si Mike Defensor. Nawala na siya ng siya. Di ba? May power sila eh. Patunayan mo ngayon na binigyan mo ako ng pera. Pag hindi mo na patunayan na binigyan mo ako ng pera, Sergeant at Arms, ikulong mo yan. Eh, sabi ni Professor Villeno, expected yan by Monday. Nako po, Axel, mas matindi ito sa Lunes. Magbaragatan mo na tayo mamaya. What is happening to our country? Basa muna tayo, ha? Magbaragata muna tayo bago karagulo na naman sa Lunes. Mario Sip. Oo nga, no? Ha? Oo nga. Sa Sona, ang gusto ni Presidente Bongbong, yung katabi niya, kasi dalawa yun eh. Si Bo GD, okay na yun, House of Representatives. Di ba? Eh, si Bo GD, alam niyo naman yun, siyempre, kaibigan ni Romualdis yun. Siya ngayon okay na yung House of Representatives. Yung Senado, yung Senate President, ay kung si Cayetano yung nandun, hindi na makakampi ni... yung Cayetano Black, si Senator Alan, di ba? Discomfort si Presidente. Kaya ang gusto niyang katabi sa Sona, si Win Gatchalian. Di ba? Ay kung katabi niya si Senator Alan Peter, di ba? Eh, ayaw din ni Presidente siguro na katabi niya si Senator Cayetano. Ba, ang dami pang mangyayari. Pero bago yan, magbaragatan muna tayo, ha? Evelyn Ponce de Leon Abarot, good morning! Dan Henderson. Thank you for watching. Raid K. Brando Santisas. Sabi ni Tay Bob. There is no one above the law. Si Mayor Pedi tumatawag. Mayor, saglitan po, pa-extra na po. Pa-extra na po. Okay, sandali mga kaibigan, wala tayong oras. 8:58 na, oh. Kailangan nating magpaalam, ha, mga kaibigan. At stay safe, no? Kita tayo sa araw ng Lunes, Linggo. Pag nahuli namin kayo sa Linggo, may radyo kayo. Sa ngalan ng buong persa ng XFM Palawan. Ako po ang inyong lingkod, Kaluwi La Rosa. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas. Bye!
2: Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!
5: Southern Gold Coffee Mix.
6: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Southern Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Southern Gold Coffee Mix.
5: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Ganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
22: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
24: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna. Nang mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
25: Mga katropa, excited!

0: Action Plus Gold.
1: Ako po si Imelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para itry malunasan.
0: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
11: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santhone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
13: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Sister Pain. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Sa mga butika.
18: Santhone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santhone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhone Gold Coffee na.
18: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Pabibili sa mga butika.
18: Santhone Plus Gold.
20: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhone Plus Gold.
18: Santhone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santhone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
22: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
23: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
5: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
11: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At Moringa, mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.

0: lagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting!
1: XFM Time 9:17 ng umaga.
2: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
3: Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Magandang umaga.
2: Serbisyong Katropa.
1: Na umagaw sa inyo lahat, mga kababayan.
2: Serbisyong Katropa.
1: Sa inyo po ang palatuntunan. Pwedeng pa sumaot pa siguro. Sa hindi halata, di ba?
2: Serbisyong Katropa.
1: Palatuntunan ng Serbisyong Katropa ngayong pong araw. Oy, Biyernes na.
2: Serbisyong Katropa.
1: June 5, 2026.
2: Serbisyong Katropa.
1: Public service program po dito po sa XFM Palawan.
2: Serbisyong Katropa. Tropa.
1: Sa mga gusto kong manawagan, umingiwan ng tulong.
2: Serbisyong Katropa.
1: Sa mga meron pong problema, sa tingin nila po, pwedeng idaan, i-bulgar, i-broadcast, i-XFM nyo na yan.
2: Serbisyong Katropa.
1: Usapan ho natin yan dito sa Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Hanggang alas 11 ho ng umaga.
2: Serbisyong Katropa.
1: Share naman ho, yung live natin. Pwede ho kayo mag-comment dyan. Yung mga pag-battery ninyo, pa-shoutout ninyo, babasahin ko yan.
2: Serbisyong Katropa.
1: Ganda umaga sa inyo ha. Yung mga nakikinig din ho ngayon, good morning.
2: Serbisyong Katropa.
1: Mga sa inyo ang palatuntunang Serbisyong Katropa, ka Gerald Gales po.
2: Serbisyong Katropa.
1: Hanggang alas 11 ngayong araw na ito.
2: Serbisyong Katropa.
1: Oh, good morning ha, good morning.
2: Serbisyong
1: Katropa. Yan sa Barangay Bangkaw-Bangkaw, lalo na sa Mauricio Reynoso Senior Integrated School.
2: Serbisyong Katropa.
1: Brigada Eskwela, schedule ho ngayon ng barangay.
2: Serbisyong Katropa.
1: Masama na maglilis. Ano ho, dyan po sa

0: eskwelahan ng bangkaw-bangkaw para sa mga estudyante di na mahirapan sa unang araw. Diretso klase na kaagad. Kaysa nung unang panahon, parang nung mga panahon natin, wala pang brigada eskwela, di ba? Ang gawa natin ay unang araw, pangalawang araw, lapang klase yan. Lilinis pa tayo sa loob ng eskwelahan o sa loob ng mga classroom at paligid, palibot ng eskwelahan. Ganun ang ginagawa natin. So, yung mga pangatlong araw, doon na yung klase.
1: Serbisyong katropa.
0: Pero dahil sa Brigada Eskwela, kasama ho yung iba't ibang sektor, kasama na ho dyan yung mga bumbero, yung mga pulis, yung mga stakeholder, yung mga barangay, mga magulang, guro, ayun, na paghahandaan ng maayos yung pung unang araw ng pasukan para doon sa diretso klase na.
1: Serbisyong katropa.
0: Yan ang Brigada Eskwela.
1: Serbisyong katropa.
0: Junjun Haniba. Shoutout ka Gerald sa family Noquera at Cuenco.
1: Serbisyong katropa.
0: Good morning ha, family Noquera at Cuenco.
1: Serbisyong katropa.
0: Tawagan natin na James yung mananawagan.
1: Serbisyong katropa.
0: Sama ko pala dito si James na ba?
1: Serbisyong katropa.
0: Dito sa ating home, technical side.
1: Serbisyong katropa.
0: Talagang nasa puso rin ang pagiging technician.
1: Serbisyong katropa.
0: Dito sa XFM, James Nava.
1: Serbisyong katropa.
0: Dito rin si Sir Moises Acosta at Axel Bone, the 930 o Barredes.
1: Serbisyong katropa. Serbisyong katropa.
0: Monday na, Roy. Parang Roy, Monday na. Parang Roy, Monday na yung hulihan doon sa mga hindi naka-uniform na mga tricycle.
1: Serbisyong katropa.
0: O, kailangan naka-uniform ay mga tricycle driver natin. O, sabi ni Parang Roy, sa Monday magkakaroon na ng hulihan. So, subukan din natin mamaya na tawagan si Sir Alan Mabelia ng City Traffic Management Office. Paano'y magiging sistema ng kanilang panguhuli doon sa ordinansang ipaiiral? Kung kailangan ba naka-proper attire, proper uniform?
1: Sir.
0: O pwede na ba yung mga naka-kwilyo lang? Ganda mga susuotin ng mga driver.
1: Serbisyong katropa.
0: 9:21 ng umaga.
1: Serbisyong katropa.
0: Bilang James ha, pagka naka-standby na yung mananawagan.
1: Serbisyong katropa.
0: Mga hihingi ng tulong.
1: Serbisyong katropa.
0: May mga pasyente sa ospital.
1: Serbisyong katropa.
0: Game na, sabi ka lang ha kung okay na.
1: Serbisyong katropa.
0: Ang uunahin natin ay si si Ma'am Looney. Ma'am Looney Grace. James, si Ma'am Looney Grace ang unahin natin na manawagan.
1: Serbisyong katropa.
0: Dahil siya ay naka-standby na rin at ang kanyang pasyente ay yung pong kanyang anak sa ospital ng Palawan.
1: Serbisyong katropa.
0: Hihingi ho ng tulong. Meron ding OFW ha, nang hihingi ng tulong. Magkausap kami nito simula pa doon sa ibang bansa eh. Tapos pauwi dito sa atin sa Palawan, kinakailangan din siyang operahan.
1: Serbisyong katropa.
0: Diyan na si Ma'am Leonie Grace Gaso.
1: Serbisyong katropa.
0: Para makausap na natin siya at makapanawagan na.
1: Serbisyong katropa.
0: Siyempre, ang ating pong palatuntunan ay hatid sa atin ang Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong katropa.
0: May mga nararamdaman sa katawan. Yung pabalik-balik sa ospital, sa doktor, puro na lang check-up, puro na lang paresheta.
1: Serbisyong katropa.
0: Huwag niyong alagaan yung sakit. Tinatanggal yan, ginagamot.
1: Serbisyong katropa.
0: Huwag niyong i-maintain. Meron pong alternative medicine. Meron pong mga naturopathic doctor na pwede niyo pong second opinion. Katiwalaan.
1: Serbisyong katropa.
0: Try nyo lang. Pumunta ho sa Yes to Health Clinic. Diyan po sa Barangay San Manuel.
1: Serbisyong katropa.
0: Sa harap po ng kain na to, meron pong building dyan sa taas sa second floor na matatagpuan nyo pong Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong katropa.
0: Para ho sa mga gusto mong magpa-check up.
1: Serbisyong.
0: At kung naghahanap ng mga Santon product, pwede rin. Pumunta lang ho kayo sa Yes to Health Clinic. Marami yung mga Santon product dyan. Wala din mga papel dito. Okay, sige. Meron pong Santon Plus Coffee Mix, merong Santon Gold, meron pong Vision X Plus, merong Premium D3, merong Santon Plus Herbal Oil, merong Santon Plus Herbal Capsule, merong Santon Plus Herbal Soap. Dami mga Santon product, no? So lahat yan sa Yes to Well Clinic. Mamaya babanggitin ko yung ibang mga pharmacy at drugstore na pwede nyo puntahan para makabili.
1: Servisyong Katropa.
0: Kabilang linya na, merong mananawagan. Hello po, magandang umaga. Good morning.
1: Servisyong Katropa.
0: Magandang umaga po. Welcome sa Servisyong Katropa, ma'am. Good morning.
2: Good morning po.
0: Ma'am Looney, Grace Gaso.
2: Opo.
0: Ma'am Looney, si Ka Gerald po ito, ma'am.
2: Magandang umaga po, sir.
0: Good morning. Parang medyo malabo yung signal. Sa loob po kayo ng hospital, ma'am.
2: Opo.
0: Okay, sige po. Ang pasyente dito ay sino po?
2: Yung anak ko po.
0: Ilan taon na po yung anak ninyo?
2: Tatlong taon po ngayon dyan, sir.
0: Tatlong taon, okay. Taga saan po kayo, ma'am?
2: Barangay Santa Monica, sir.
0: Barangay Santa Monica. Ano pong pangalan ni baby?
2: Childress Dunesa po.
0: Ang palayaw niya ay?
2: Pine po.
0: Baby Pine.
2: Opo.
0: Okay. Ano pong nangyari sa kanya? Ano pong gagawin? Operahan ba?
2: Hindi na lang po, sir. Kasi kanilang madaling araw po.
0: Oo.
2: Nangyumig po siya.
0: Oo.
2: Parang pinakumbulsin po. Kaya kami na po, yung takbo po kagad na nandito sa hospital ng Palawan.
0: Oo. Tapos?
2: Ano po, yung pagdating po dito sa probinsya, medyo nangyumig po yung bata. Parang manumutla na po siya, kaya po dinilan ko agad siya ng SCD.
0: Okay. Tapos, kamusta po siya? May malay po? Okay naman siya? Nakakausap?
2: Opo, may malay naman po siya, pero sa ngayon po, tulog po siya katapos siya naka-oxygen pa po.
0: Okay, sige, naka-oxygen pa. No? Mahina pa, no?
2: Opo.
0: Ano raw po sakit, sabi ng doktor?
2: Mayroon po siya, ano sir, may malagnat po siya, mataas po yung labis siya. Tapos po, may malagnat po siya.
0: Okay, may ano po, mataas ang lagnat tapos?
2: May pneumonia po siya.
0: Pneumonia, okay, sige po. Ospital ng Palawan, okay naman no? Sasagutin naman po ng malasakit center yung pong gastusin?
2: Opo sir.
0: Okay.
2: Pero yung ilalapit ko lang po siya na natulong sir. Yung pang-araw-araw po namin dito katulad po ng mag-bili po kasi kami ng gatas na sa kagaya po na yung mga pagkain mo po, wala naman po ako na mag-sual, sir.
0: Yun po yung magastos, ano? Yung pong pang-araw-araw na gastusin sa ospital. Pagkain ninyo, syempre kasama ka rin. Although na meron dyan, pero hindi naman sasapat. So pagkain, okay. Gatas ng bata, iba pang gastusin. Saan ang mister po ninyo?
2: Ay, sir, punta po sa trabaho niya. Sir, yung babaka sakali po na makahiram po siya ng pera doon.
0: Oh, sana makahiram, ano? Sige po, eh, oo, Nanay Luni, ipanawagan natin. Tapos may GCash number ka ba?
2: Meron po, sir. Ito po, sir, yung number na tinatawagan niyo, sir.
0: Oo, sige. Manawagan tayo, banggitin mo yung GCash number mo. Pero ingatan mo lang yung mga scammer, ha?
2: Opo.
0: Sige, nag-post ka na ba tungkol dito sa Facebook mo?
2: Opo, nakapost ako sa Facebook ko, sir.
0: Okay, sige, hanapin ko rin yan, ha. Tapos i-post din namin dito sa XFM.
2: Opo.
0: Okay, sige. Nakikinig sila ngayon. Ikaw mismo yung manawagan para sa anak mo. Makahingi tayo ng tulong. Sige po, Nay Loni. Go ahead po.
2: Masalat po nung nakikinig. Sa ngayon po, ako po si Luna Grace Basso Dinesa. Aga parang isang tamunig na po. Ako po ay isang ina na po, lumalapit sa inyo. Kung tulong po pinansyal sa pang-araw-araw po namin dito sa hospital. Nalaman po kaming babayaran dito sa hospital, pero alam po namin yung pang-araw-araw na gastusin po para sa anak po. Kasi po na gumagatas po siya, tsaka na pagkain niya po, hindi naman po sasapat yung pagkain dito sa hospital. Tsaka yung itawa ko lang din po yung inasaan po sa so, pang-araw-araw po namin. Gaya po ngayon, hindi po siya nakapagtrabaho kasi po. Nandito po kami sa hospital tapos may dalawang anak po kami na naiwan sa bahay. na ngayon pa rin po ay sinoproblema ko pa rin po yung pangalan ni Mrs. Queen kasi patukan na po. Pagkat ngayon po ay nandito na po kami sa hospital, dito po. Dito naman po hinihingi na magsasakit yung anak mo. Wala naman po siguro magulang na minat ko na magsiguro sa'yo kanilang mga anak. Sana po sa mga mumundot yung kusyo po na nakikinig mo. Ako po ay lumos magpapasalamat po sa anuman po tulong na ibibigay niyo po sa amin. Salamat po.
0: Okay, sige po. Wala, tama yun. Wala namang magulang na gustong magkasakit at masugod sa ospital, lalo na yung mga anak. Darating lang talaga sa punto na ganito. Hindi lang naman ikaw at marami rin namang mga baby o anak na susugod dahil kinukumbulsyon eh. Di ka naman nagpabaya sa anak mo, di ba? Anay Luni? Okay, sige. Ano po yung GCash number mo?
2: Ay, ito po yung GCash number ko, 0985-065-1206.
0: Sige po, paulit po ha para makuha nila, 0985-065-1206. Okay, 0985-065-1206.
2: Opo, sir.
0: Sige, post kami ha. Ingatan mo yung mga ano, yung mga scammer, baka sumabay.
2: Opo, opo, opo.
0: Okay, sige po. Salamat po, Nay.
2: Salamat po.
0: Thank you po, Nay Luni. Pagka meron din nagpaabot dito sa amin sa XFM, tawagan kita. Okay, chat tayo.
2: Opo, salamat po, Sir Beral.
0: Okay, sige. Lakas lang si Baby Pine.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yan po yung GCash number. Sige, pakita lang natin.
1: Serbisyo
0: yung GCash number at yung picture ng bata.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sige. Mali yung GCash number natin. 08.
1: Serbisyo Katropa.
0: Baka mag-send sila dyan, mapunta dyan. Ako, swerte naman yan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Balik mo ah, baka mag-send ka kaagad.
1: Serbisyo Katropa.
0: Panawagan po kami ng tulong para po kay Baby Pine. Siya po ay 3 years old na nasa ospital ngayon. Nasugod po kagabi.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sasagutin naman ang ospital ng Palawan yung pambayaran. Kaya lang yung panggatas daw, yung iba pa mga gastusin doon sa bata, baka siguro iba pa mga gamot niyan, baka sa labas pa ipabili.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yun. Yung asawa nandoon ngayon sa trabaho, nagbabaka sakali baka makahiram. Pang-alalay ba dito sa mga bibilihin para sa bata? Ayun yung baby po.
1: Serbisyo Katropa.
0: Hindi naman po pinabayaan ng nanay, kaya lang may ganitong pagkakataon talaga. Di lang naman siya, pati yung isa ibang mga nanay, di ba? Meron din mga bata na nasusugod din sa ospital tulad dito kinukumbulsyon.
1: Serbisyo Katropa!
0: Yan, para kay BB Pine na gusto humagbigay ng tulong, yung pong GCash number ay 0985-065-1206. Mabilis ba?
1: Serbisyo Katropa!
0: Sa mga nakikinig, ito po yung contact number or GCash number, 0985-065-1206. Pwede nyo pong tawagan at pwede kayo mag-send ng kahit magkanong halaga para ho makaipon, makatulong, pambili ho ng gatas ng bata. Okay?
1: Serbisyo Katropa!
0: Nagkagulo? Nagkagulo to sila?
1: Serbisyo Katropa!
0: 9:33 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Basa ko ng mga comment ninyo.
1: Serbisyo Katropa.
0: Matumbaman. Iba na sa ospital ngayon. Pag wala ka pera, wala ka.
1: Serbisyo Katropa.
0: Pero sa ospital ng Palawan naman ito eh.
1: Serbisyo
0: Katropa. Jane Argiles, Paredes, Hermoso, Highlights.
1: Serbisyo Katropa.
0: Thank you sa pang-commenta ni Jane Hermoso.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sa ospital pa yung pasyente. Sugod po kagabi.
1: Serbisyo Katropa.
0: Commercial tayo, tapos meron pa mga mananawagan na tihingi pa ng tulong.
1: Serbisyo.
0: May mga problema pa tatalakay mamaya ng konti. Babalik tayo kaagad.

0: XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Samsung Plus Cold.
4: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paypay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun. In a cup.
6: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
13: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. kasi bumaba ang blood sugar ko.
3: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga buto. Boy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santhon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
1: Mag-Vision X-Plus. Softgel Capsule. Vision X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
16: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santhon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santhon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
17: Exciting!
3: Ang Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
18: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santhon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santhon Vitamin C. Kasi
19: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Sakit ng katawan?
0: Mag
1: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
14: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang
2: panglalabo ng paningin, madaling na nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
17: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pagtake ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Supple Plus Gold.
22: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Santon Plus Coffee Mix.
24: Ako

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Serbisyo katropa.
5: Nagbabalik po ang Serbisyong Katropa.
4: Serbisyong Katropa.
5: Gerald Galis po ang inyong kasama.
4: Serbisyong Katropa.
5: Ano yung mana sa live natin? Sige, tawagan na natin kagad yung mga susunod.
4: Serbisyong Katropa.
5: Yung kahapon, naiwan natin yung tungkol doon sa sustento.
4: Serbisyong Katropa.
5: Kay papanawagang mister. Yung mister yata na sa ibang bahay na.
4: Serbisyong Katropa.
5: Para lang naman yun sa bata, yung pong panawagan na ito. Si Mrs. ay tinatawagan na ngayon.
4: Serbisyong Katropa.
5: Hirap eh, pagka napunta sa hiwalayan, ano? Tapos yung pong bata, napunta doon sa nanay. Yung mga tatay naman.
4: Serbisyong Katropa.
5: Nabibisi sa ibang... nagpapasaya sa kanya.
4: Serbisyong Katropa.
5: Nakalimutan yung obligasyon na mayroong bata na kumakain din, na kailangan din bigyan ng sustento.
4: Serbisyong Katropa.
5: Baka nabisi lang si Mister. Sige, tinatawagan natin si Mrs. ngayon.
4: Serbisyong Katropa.
5: Para naman makapanawagan na at malaman kung nasaan na raw yung kanyang Mister.
4: Serbisyong Katropa.
5: Makabilang bahay daw eh.
4: Serbisyong Katropa.
5: Sustento na lang ang kinakailangan.
4: Serbisyong Katropa.
5: Hindi na matatanggap dahil napunta na sa iba.
4: Serbisyong Katropa.
5: Tawagan natin na kung hindi yan yung OFW na nandiyan rin namin, ipapasa ko lang.
4: Serbisyong Katropa.
5: 9:47 po na gumaga.
4: Serbisyong Katropa.
5: Sa live natin, good morning sa inyo. Magbasa tayo ng mga comment video sa ating pong live.
4: Serbisyong Katropa.
5: Gandang umaga ho, Katropa. Exciting from Santiago City, Isabela.
4: Serbisyong
5: Katropa. Galing kay Ivan Lorenzo.
4: Serbisyong Katropa.
5: Ivan Lorenzo niyan sa Santiago City, Isabela. Good morning.
4: Serbisyong Katropa.
5: Julius Ubay. Shoutout na sabi ni Julius Ubay.
4: Serbisyong Katropa.
5: Julius, kamusta yung kaganapan doon sa barangay San Manuel?
4: Serbisyong Katropa.
5: Paano na ba? Tahimik na ba? Mamaya pa na wala ng gulo yung mga magkakapitbahay? Nakangiti na ba sila? Okay na ba sila, Jun? Maricel Turib Tampos Sherdan, thank you.
4: Serbisyong Katropa.
5: Maricel, salamat ha.
4: Serbisyong Katropa.
5: Good morning, sir. Kagawad ka Gerald. Babati naman po si Ma'am Nilda Javier dito po sa La Pipa sa Barangay Siksikan. Laging nakikinig na XFM.
4: Serbisyong Katropa.
5: Salamat ha at good morning kay Ma'am Nilda Javier dyan sa La Pipa sa Barangay Siksikan.
4: Serbisyong Katropa.
5: Babati galing kay Ma'am Maricel. Ding Strelia, Sherdan, salamat ding.
4: Serbisyong Katropa.
5: Salamat kay Ding na lagi nagsishare ng ating pong live.
4: Serbisyong Katropa.
5: Ito yung mga ano ha. Ito yung mga pwede niyong puntahang mga pharmacy o mga drugstore na nagbebenta ho ng mga santon.
4: Serbisyong Katropa.
5: Diyan ka sa Aborlan, meron pong Aborlan Parinas Pharmacy.
4: Serbisyong Katropa.
5: Nasa Rizal ka naman, meron pong Rizal Ragunton Pharmacy.
4: Serbisyong Katropa.
5: Sa Quezon, dalawa po ito. Merong Quezon The Generic Pharmacy at merong Santan Drugstore.
4: Serbisyong Katropa.
5: Sa Espanyola pala, tatlo. Kung mga taga-Espanyola ho kayo, kung naghahanap kayo ng santon, meron pong Espanyola Butika Presya, merong Butika Medplus, yan na yan, James. Merong Brill Pharmacy, tatlo yan ha, sa Espanyola.
4: Serbisyong Katropa.
5: Sa Canara, dalawa, meron pong Ching's Drugstore at merong The Generic Pharmacy.
4: Serbisyong Katropa.
5: Okay, sige. Dito muna tayo.
4: Serbisyong Katropa.
5: Meron tayong makakausap sa kabilang linya. Si Ma'am Kate, mamaya na ng konti. Si... Teka. Okay, sige. Ma'am, si Ma'am Rain ba yung magsasalita mismo? Ma'am Rain, magandang umaga po, ma'am.
3: Magandang umaga, sir.
5: Yes, ma'am. Opo. May concern po kayo, ma'am, sa
3: yes,
5: sa eskwelahan?
3: Yes, sir. Bali po, sir, kasi sa ang school po na to kasi, sir, is Princess Urdua National High School, sir, sa Dara, Palawan po.
5: Okay, Princess Urdua National High School. Sige, tapos?
3: Bali kasi, sir, nung Monday po, di ba po, start po yan siya ng mga enrollment.
5: Hmm.
3: Ngayon po, may ibang parents na din po na nagreklamo. Bali po yung anak ko, pumunta po siya ng Wednesday, mag-enroll.
5: Hmm. Oo.
3: Tapos po, hinuhold po yung lahat ng cards kasi po, ang requirements po nila is clearance po, sir. Kailangan po, may mapakita po silang clearance.
5: Oo.
3: Na ibig sabihin po, bayad po sila sa ano po, sa lahat ng voluntary donation po, sa PTA, sa Gulpimano po, sa multa ng meeting, katulad po ng ganun.
5: Okay.
3: Pag wala po silang maipasa na clearance, sir, hindi po nila ibibigay yung card ng bata. So, paano po mag-i-enroll yung bata kung wala po silang card?
5: Tapos na ba yung enrollment? Wala pa?
3: Last day na po ngayon, sir.
5: Ako, oh, dapat makakuha na ng clearance.
3: Yes po, sir. Ang problema po, sir, yung clearance po, kung wala ka po maipakitang clearance, sir, hindi po nila ibibigay sa bata yung card po. Bali po, yun po yung number one requirements po nila, sir.
5: Sino nag-i-issue ng clearance?
3: Bali, sir, yung clearance po na yan, sir, noon pa po yan last school year po.
5: Oh, saan kinukuha ito?
3: Binibigay din po yan, sir, ng school mismo.
5: Nasaan na yung clearance nung para sa bata, sa anak mo?
3: Ngayon po kasi, sir, hindi po kami, sir, nakapagbayad po ng voluntary donation po last March, ngayon pong March.
5: Okay, oo.
3: Tapos po, pag hindi ka po nakapagbayad, sir, i-hold po nila yung card po ng mga bata. Hindi po nila ibibigay, sir. Tapos ang isa pa po, bago daw po nila ibigay, sir, kailangan po mag-sign daw po kami ng promissory note. Para saan po yung promissory note, sir? Bakit po sila mag-i-issue ng promissory note? Tapos isa pa po, yung mga nag-post po nakaraan, sir.
5: Oh.
3: Yung mga magulang po na nag-post, pinatawag po nila lahat, sir, sa barangay. Ngayon, 9:30 po yung meeting nila po sa barangay.
5: Okay.
3: Pinatawag po nila, sir, sa barangay. Bakit
5: oo
3: daw po nag-post yung parent ng ganon? Eh, kasiraan daw po yan ng school.
5: Ma'am, pahinga ko ng number, mamahan ng school para matawagan ko kaagad. Yung nag-i-issue ng clearance na yan, yung school din mismo?
3: Yes, sir.
5: Okay, sige. Hindi kayo, ito lang March lang ha, hindi kayo nakapagbigay. Pero nung mga nakaraang mga buwan,
3: sir,
5: okay naman nakapagbigay kayo.
3: Bali sir, yung whole year po na yun, nasa 300 plus po yan sir ang binabayaran. Tapos po, kapag hindi ka po nakapag-meeting, nakapag-ultimano, may additional po yan siya na 150.
5: Okay,
3: quarterly po.
5: Saan doon ang hindi mo nabayaran?
3: So sa akin po, hindi ko po talaga nabayaran yung nasa halagang 700. Pero ang akin naman sir, bakit kailangan i-hold
5: lumaki
3: po?
5: Bakit lumaki?
3: Bakit kailangan pong i-hold ng school yung card ng mga bata para sa enrollment? Eh ang school, ang DepEd po ay, di ba po may no collection policy po yan sila?
5: Oo, pasok ba yan sa PTA yung mga singili na yan?
3: Yes po sir, pasok po yan lahat po.
5: Naku, dapat hindi po pwedeng i-hold yan kasi voluntaryo naman yan eh. Pero dapat
3: yes,
5: meron,
3: po,
5: tayong, meron tayong pagkukusa na magbigay doon sa
3: yes,
5: PTA
3: po,
5: para sa mga estudyante naman yan. Pero kung walang-wala talaga... Oh, sige ma'am, go. Opo.
3: Kasi po katulad po ngayon, iba po, nasa hospital po yung anak ko. So ibig sabihin po, hirap din po talaga kami ngayon makapagbayad.
5: Hmm.
3: Nasunugan po kasi kami, sir. Kaya po ganun. Sabi ko, may kusa naman po ako, sir. Kasi isa din po ako sa parent na good performance po pagdating po sa ganyan. Ngayon lang po talaga ito nangyari. Pero ang sinakasama lang po ng loob doon ng halos lahat ng parents, bakit kailangan nilang i-hold? Eh, di ba po, voluntary donation po yan. Hindi po yan mandatory.
5: Yes po.
3: So, yun lang po, sir, yung kinoconcern po namin, sir. Yung ganun. Ngayon po, sabi po ng isa kong kaibigan, nandun po sila ngayon sa barangay, sir. Nag-uusap-usap daw po sila. So, hindi ko po alam kung ano na po yung napag-usapan doon, sir. Kasi yung mga sila po, naipatawag po kasi nag-comment, nag-post about doon sa clearance-clearance na yan, na hinuhold nila yung card. Ayun po, pinatawag po sila ng school sa barangay po.
5: Okay, sige. Nandun din kaya yung school? I mean, yung representative doon po sa school?
3: Yes daw po, sir. Naandun daw po sa barangay, sir.
5: Okay, sige. Baka po pwedeng mahingi ako ng number doon para makausap din natin. I-send sa akin para matawagan ko agad ngayon.
3: Sige, sir.
5: Pakibigay sa akin na yung contact ko, yung principal man o kung sino man yung pwede sa school para matawagan ko kaagad.
3: Sige po, sir. Thank you so much,
5: para malinawan kaagad ha, Ma'am Rain.
3: Yes, sir. Yes, sir. Thank you po, sir.
5: Dito na lang i-send nyo kaagad sa number na ito, ma'am. Sa Apo. Tumawag para matawagan kaagad. Thank you, ma'am.
3: Thank you po, sir. Salamat po.
5: Okay.
4: Servisyong Katropa.
5: James, pakitawagan ay pakikausap na lang si ano si Ma'am at mahingi kaagad yung number matawagan natin.
4: Servisyong Katropa.
5: Okay. Para mapaabot na natin doon sa school. Palagay ko alam naman namang ng ano 'yun, ng school na hindi po pwedeng hindi makapag-enroll yung po mga bata kung mayro mang natitirang bayarin sa PTA last school year.
4: Servisyong Katropa.
5: Sige, tatawagan natin kaagad doon sa mga magulang na nandiyan po sa barangay. Ganon din, mas maganda na nagharap-harap po kayo diyan pati na rin po yung kinatawa ng eskwelahan na inirereklamo. Kasi may mga post yata na laban doon sa eskwelahan. So, hindi yata nagustuhan nung pong mga guro. Kaya ipinatawag ito pong mga magulang.
4: Servisyong Katropa.
5: Pero may dahilan yan kung bakit nag-post. Ha, yung pong mga magulang. So sana maayos kaagad yung problema ninyo at makapagpatuloy na ng pagpapa-enroll ito po. Last day pa naman ngayon ng pagpapa-enroll ng mga bata.
4: Servisyong Katropa!
5: Ng mga estudyante.
4: Servisyong Katropa!
5: Kausapin nyo muna tapos bago natin i-on-air, sabihin mo lang ha.
4: Servisyong Katropa!
5: Hindi ko na matawagan kasi nakaupo na ako dito. Sabihin nyo lang yung tungkol doon sa concern lang yung sa PTA na bayarin tapos hindi makapagpa-enroll yung mga bata kasi wala pang clearance.
4: Servisyong Katropa!
5: Magpaliwanag lang sa reklamo ng magulang. 9:56 po ng umaga.
4: Servisyong Katropa.
5: Meron bang mga ganitong eskwelahan pa na hindi ka agad makapag pa-enroll yung po mga bata gawa ng meron pang mga natitirang bayarin, hindi pa nakapagbayad sa PTA, tapos sinuhold yung mga clearance o yung mga cards?
4: Servisyong Katropa.
5: Huwag yung gagawin ha, doon sa mga guro para hindi kayo magka-problema sa DepEd.
4: Servisyong Katropa.
5: Alam nyo na rin yan, di ba? Sige, nandiyan na sa kabilang linya na.
4: Servisyong Katropa.
5: Pwede na makausap yung pong sa school na makapag-ano rin, paliwanag din sa kanila kung bakit gano'n ang nangyari.
4: Servisyong Katropa.
5: Tanong doon kung bakit hindi ni-release yung pong clearance. Sa bagay, hindi pa clear talaga pero dapat makapagpa-enroll. Promissory po, pwede. Pero yung pigilan mo na magpa-enroll yung mga bata at di mo maibigay mga cards, yun ang problema.
4: Servisyong Katropa!
5: Hinahanap niya pa yung number. Oh. Tapos yung doon, sa pakisabi sa kanya, di ba meron siyang kasama doon sa barangay? Ayun, pwede mayakuha yung kasama doon sa school. Pati nila kapitan.
4: Servisyong Katropa.
5: So yun na lang ako para masunod-sunod natin.
4: Servisyong Katropa.

0: 958 ng umaga.
1: Serbisyo katropa.
0: Sige, usapin nyo lang ha, tapos ito tinatawagan ko. Ma'am Karen?
1: Serbisyo katropa.
0: Call na ako, Ma'am Karen, ha?

0: Ah, si Ma'am Karen pwede na rin palang tawagan. Sige, si Ma'am Karen pwede na rin tawagan yung sa sustento.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sabi niya, sir, kayo po ba yung tumatawag sa number na? Salamat po sir, napansin naman. May mga ano pala, may kasi hindi niya nasagot. Pakitawagan na lang ulit. Ma'am Karen, di ba? Yung sa asawa.
1: Serbisyo Katropa.
0: Hihingi ng tulong na mahanap yung kanyang asawa. Mister, kung nasaan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Okay na yung sa school ha, pasok natin kaagad.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kay Ma'am Lynn naman, nako. Merong CCTV nakita. Sir, baka pwede makahingi ng tulong.

0: alas 10 na ho ng umaga.
1: Servisyong Katropa.
0: This is Wow. Good morning.
1: Servisyong
0: Katropa. Narel Bird. Shoutout ka, Gerald. Meron kang binabati ng happy birthday si Michelle Ganiga Gaa ngayong June 7. Happy birthday raw.
1: Servisyong Katropa.
0: Si Darrell. Asawa. Si Darrell. Sige, hello po. Ay, si Karen. Ma'am, si may ano? Lalaki, babae? Babae, sige. Ma'am Karen, magandang umaga po.
2: Hello po, good morning po.
0: Good morning po. Si Ma'am Karen po ito?
2: Yes po.
0: Ma'am Karen, nawawala yung asawa mo. Mananawagan ka para sa bata, di ba?
2: Yes po. Bale, nagpakita na siya kagabi. Ngayon, ang nangyari po, tinanong ko po siya yung about na lang doon sa suporta ng bata. Na po ang sabi niya, hindi na lang daw, wala daw silang may bibigay. Ngayon sabi ko po, meron kaming kasunduan na didiretso po sa PNP kapag po walang naibigay ngayong araw. Kasi po, kahapon po, dapat pala kahapon.
0: Anong buong yung pangalan, ma'am? Karen?
2: Hindi po yun yung full name ko po talaga. Na dump account lang po yun siya.
0: Okay. Sige po.
2: Opo.
0: Taga saan po kayo, ma'am?
2: Siksikan po.
0: Siksikan, okay. Yung full name niya po ay?
2: Rachel po. Rachel May po.
0: Rachel May?
2: Opo.
0: Okay, sige po. Ang problema mo, ma'am, yung asawa mo nung mga nakaraan ay umalis ng bahay ninyo. Ano ba nangyari doon, ma'am? Sige po, pakwento.
2: Yun po, nagtalo po kami. Tapos nung nahuli ko po, nakuha ko po yung cellphone niya. May nabasa po ako na ganun. Tapos nung nabasa ko yun,
0: oo,
2: hindi po siya mag-amin. Parang siguro, natakot na siya magpakita. Kaya hindi mo na siya umuwi-uwi. Para hindi lang siya mag-amin. Tapos kagabi po, nung tinanong ko siya.
0: Oo, sabi niya.
2: Yun po, nag-amin naman po siya. Tapos ang sabi niya,
0: nag-amin na
2: yung sa babae po.
0: Na meron siyang babae? Baka naman,
2: yes po.
0: Baka naman yung, hindi naman totoo.
2: Yung sinend ko po na conversation po sa inyo.
0: Oo. Sige. Hindi natin may pakita kasi conversation yung dalawa yan eh.
2: Ay, yung sa kanila po yung conversation po nila.
0: Ibig sabihin, private siya. Hindi ko ma-public. Pero yung mga binabanggit mo, sapat na para paniwalaan ko. So, umamin sa iyo yung asawa mo na meron siyang ibang babae?
2: Yes po.
0: Bakit daw?
2: Umamin po. Ano po yun siya? Yung nabuntis niya po yun.
0: Maroy?
2: Nung dati pa po. Pero may anak na po kami, tapos sumunod po yun, bago may pangalawa na po kami anak ngayon.
0: May tapos, obligasyon din siya doon?
2: Yes po. Pero mayroon po kaming kasunduan ng babae sa barangay na hindi na po siya manggugulo sa amin. Hindi siya tumupad. Gumawa sila ng dump account, doon po sila nag-uusap.
0: Magkaroon kayo ng kasunduan, sa'yo si mister, tapos susuporta lang siya, parang ganun?
2: Opo, dati po, meron na kaming kasunduan ng mga 2018 po ata yun or 2020.
0: Oo.
2: Sano nagkaroon po kami ng kasunduan ng babae sa barangay na hindi na siya manggugulo sa amin, hindi na siya magkukontak, para wala na po bang gulo, ganun.
0: Parang hiwalay na sila. Sabihin, sa'yo na si mister, siya wala na si mister sa kanya. Yung mister mo, hiwalay na sila. Ganun ang kasunduan ninyo.
2: Opo.
0: Tapos,
2: kasi po, kasal na po kasi yun yung babae. Yung akin po, parang... Siyempre parang binastos din nila yung asawa ng babae kasi mayroon po silang conversation na sabi niya doon na hindi na daw siya masaya doon sa lalaki. Wala pa po silang parang isang taon pa lang po silang kasal. Tapos may anak na rin po sila noon.
0: Huwag natin banggitin pala yung mga pangalan nila kasi maselan yung pinag-uusapan. Ang punto lang naman natin dito yung sa sustento sa bata di ba?
2: Yun po, opo.
0: So tapos, wala na sila ng, huwag natin siya nung pag-usapan yung part na yun. Ang pinakapakay natin ay yung sa mister mo na dapat merong sustento sa anak ninyo.
2: Opo.
0: Ilan ba ang anak ninyo?
2: Dalawa po.
0: Dalawa, okay, sige. Tapos nakapag-usap na kayo kahapon?
2: Opo, pero wala daw pong maibibigay, ganun. Tapos sabi ko, hindi pwede kasi sabi ko po magpapasokan na next week.
0: Teka lang ha, saglit lang ha.
2: Okay lang po.
0: Saglit lang ha, saglit lang. Si Senator Erwin, saglit lang ha.
1: Servisyong Katropa!

0: Okay, pasensya na ha. Naka-live tayo. Pakisabihan na lang si Ma'am, saglit lang. Kausapin ko lang si Senator Erwin Tulpon sa kabilang linya na. Sen, magandang umaga po. Good morning. Hello, Sen. Good morning po. Teka, hindi ko connect eh. Ano ko? Yan. Hello, Sen. Good morning, Senator Erwin.
1: Yes, good morning.
0: Yes, sir. Good morning po. Sen, ano lang kami, balita lang kami tungkol po doon sa nangyari kahapon sa session. Mukhang nabanggit po yung...
1: So nangyari po kahapon, hindi po hearing yon, hindi po official po yon. Yun po ay illegal, yun po ay hearing-hearingan nila, yun po ay forum, yun po ay press conference na sinasabing Blue Ribbon. Dahil si Senadora Pia Cayetano ay hindi na po Blue Ribbon chairman, may bago na po chairman. Ako po yung chairman ng Blue Ribbon Committee na ang hearing po namin officially is po sa Monday. Kaya yung ginawa po na kahapon, illegal, kalukuhan, yun po ay may tuturing lamang na press conference, forum, pero hindi po yun. Hindi rin po recorded dahil hindi po official.
0: Okay. Nawawala-wala yung signal ni Sen. Hello, Sen?
1: Yes.
0: Yes po, oo.
1: Hello po.
0: Ayan, pasensya po nawawala na konti.
1: Illegal po yun nangyaring ginawa nila. Kung sinasabi ng hearing, hindi po hearing yun.
0: Opo.
1: Yun po ay press conference, yun po ay forum. Dahil ang totoong hearing po ng Blue Ribbon ay sa Lunes pa po. Okay, imbitado opo. Po yung mga inimbitahan nila, iimbitahan din po namin.
0: Ayun,
1: lahat
0: opo.
1: Lahat po silang nasa minority... Lahat po sila sa minorya ngayon ay miyembro po ng Blue Ribbon. Huwag po sila mag-alala.
0: Mm-mm.
1: So may pagkakataon po silang magtanong.
0: Ibig sabihin po, hindi po naka-record officially sa Senate kahapon yung mga pag-uusap doon kahapon, Senator?
1: Kasi nga po, illegal nga po. Dahil ako na po kinikilala ng Blue Ribbon na chairman po. Dahil may bago na po tayong acting Senate President. Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Opo.
1: Hindi na po si Alan Peter Cayetano. Siya po isang ordinary senador na labang or minority leader na lamang po.
0: Yung pong mga ex-Marines, imbitado rin po at magsasalita rin po sa Monday?
1: Imbitado po yun. Imbitado. Kailangan po nilang dumalo. Dahil pag hindi po sila dumalo, sila po ay makukontent. Sila po ay makakasuhan po namin ng content. Eh, pag yan na content ka po, doon ka ilalagak sa ilalim po ng Senado. Kaya importante, dumalo po sila Attorney Baligod, si Mike Defensor, kailangan po nila mag-attend yung lahat po na mga nagsalita-salita doon kahapon.
0: Yes po. Senator, nabanggit po kasi yung pangalan nyo kahapon. Sabi ra po, tumanggap din daw po kayo ng maleta. Ano pong reaction nyo doon?
1: Madali na lang po. Pwede ko rin po sabihin, ikaw, tumanggap ka rin na maleta sa akin. Alam niyo, ang importante po, resibo. Ang tanong lang po, may resibo ba? Meron ba? To back up your claims. Di po ba pag nagsabi ka, kahit ikaw po, magkukwento ka pa rin. Utsa, nakita ko yung ang gandang ganito, may nakita ko ng kayamanan na isang baul na pera. Eh, siyempre, ang susunod na tanong mo, sama pare sa manilagay. Kung susunod mo, inuwi mo sa bahay, pagdududahan ka, di ba, dahil kalukuhan. O pare, may litrato ka ba, pare? Nakikita ako ng siyokoy doon, no? Sa Dalampasigan. Ganun ba? Ikaw maniniwala? Of course not. Sasabihin mo muna, saan mo nakita? May litrato ka ba? Nakunan mo ba? Ang tanong po namin dyan, may resibo ba? Madali na lang po magsabi, invento eh.
0: Apo.
1: Makita ka ng resibo para makita natin na totoo. Kung nag-deliver ka ng maleta, may picture ba? May pinirmahan ba si Senator Erwin Tulpo? Yan po yung inaantay natin. Siyempre, ikaw ba naman, magbibigay ka ng isang maleta na pera, dalawang maleta na pera, hindi mo papapirmahin yung driver, yung kung ikaw yung may-ari, di ba? Or litrato man lang, parang selfie, para maipadala mo sa amo mo.
0: Yes, sir.
1: Common sense po yun. Yung maniniwala ko sa kanila, talagang utu-utu na siguro. Yun po yun.
0: Yes, sir. Yun po ang kulang din sa presentation. Wala pong mga patunay, resibo, mga picture na magpapatunay na kayo po ay nakatanggap nung pong sinasabing mga maleta na yun.
1: Kaya nga po, wala po iniwan yan. Ka Roger, diba? Ano po ang...
0: Ka Gerald po. Ka Gerald po.
1: Ka Gerald, sorry.
0: Apa,
1: marami po ako mga kausap po kanina pa po.
0: Apa,
1: ka Gerald, ganun nga po yung kwento ko. Kung kunwari ako po ikwentuhan mo, uy, Sen, dito sa lugar namin, merong sirena na napakaganda sa ilog, nakita ko. Siyempre hindi ako maniniwala. Sasabihin ko, wala naman na sirena ngayon. May litrato ka ba, ka Gerald? Sasabihin mo, naku, hindi ko nakuna. Siyempre magdududa na ako. O anything na, kuwan, turo mo nga saan, puntahan natin. Sabihin mo, naku, malayo, nakalimutan ko na. Eh, hindi obra yon. Kailangan, pag nagsabi ka, back up ng ebidensya. Yung turo ka lang ng turo, walang ebidensya, ay wala yun.
0: Apo,
1: yung ginawa nila kahapon, paninirang puri lang yon para siraan lang sa social media yung kanilang mga sinabi-sabi. Kaya nga po, talagang, at saka yung abogado pa naman po yung mga nagtatanong, dalawang abogado, I'm sure, pinag-aralan sa law school. Pero parang ang nagtatanong po, grade 1, di ba intindihan? Dapat po, kami po sa Lunes, yung tanong na maayos, di po ba? O sige, inaakusahan mo siya, no? Kasi po, marami po inconsistencies din. Pati pare, binigyan daw ng flood control. Ano namang gagawin ng pare sa flood control?
0: Opo.
1: Eh, ang pare na, nagmimisa, hindi naman politiko yan, di ba?
0: Tapos yes,
1: sila yung labilima, sabi nila, tumanggap ng flood control. Tapos nung sinita sila na, wala pa sila yung labilima noon. Binawi. Ngayon, binalik na naman. Ano ba talaga? Tapos, doon sa mga tumanggap na apat pong senador yun eh, naalala ko. Bakit yung dalawa, inalis na nila, si Senador Loren, Senador Mark Villar. Sasabihin na naman ba nila, nagkamali sila? Or pinoprotektahan lang nila kasi kasamahan na nila sa minorya?
0: Hindi na nga po.
1: Dapat, di ba?
0: Hindi na nabanggit po yun.
1: Nga, bakit nila pinoprotektahan?
0: Oo. Hindi na nabanggit yung mga dati. Ang nabanggit na lang, dalawa po kayo ni Senator Soto ang nabanggit.
1: Kaya nga po, obvious naman, na obvious na bayaran yung mga yan, naku-coach po.
0: Ayun po. May binabanggit din po yung tungkol daw po sa babae na nababanggit na sabi may deliver din daw po ng mga babae. Tapos,
1: ganun, diniliver. Sana kilala, maganda po sa Lunes, isama nila yung babae na yun. Para yung babae magsabi, oo, nakatable ko o nakasama ko si Senator Erwin. Eh, hinahamon ko sila, dalhin nila yung babae, paimbitahan nila, papayag ako, sige, no problem, para ituro. Oo, kami, nakita ko si... Pero alam mo, kasi ang problema dyan, sa kanila,
0: apa,
1: baka nila mahanap, turo sila ng turo. Diba?
0: Opo. So,
1: ang problema dyan.
0: Opo. So, si, ano po, inabangan din kasi si dating Speaker Martin Romualdez, imbitado rin po at dadalo rin ba sa Monday?
1: Imbitado po. Lahat po ng pinapaimbitahan nila, imbitahan po namin. Wala pong excuse.
0: Okay, sige po. Sen, yun lang, nakasubaybay po kami dito sa issue na ito sa Palawan. Kayo po yung nagre-represent sa amin dito, dyan po sa Senado.
1: Yes,
0: nandito po lang po kami nakasubaybay sa issue na ito. Baka po meron kayong mensahe po dito sa atin sa Palawan, Senator Erwin Tulpo.
1: Ang mensahe ko lamang po ay magtrabaho po tayo. Sana yung mga kasama ko, Senador, magtrabaho na rin. Sayang ang pinapasweldo sa amin na Senador kung hindi po kami magtrabaho. Kung yung kayo nagpapasweldo, kailangan pumasok araw-araw, no work, no pay. Dapat kami ganun din, magtrabaho. At gagawa ko ng batas na no work, no pay na rin, Senador. Pag hindi pumasok ng isang araw, dalawang araw, walang bayad yun. Kasi kalukuhan ito, tanluloko sa taong bayan ito. Thank you.
0: Thank you. Good morning po. Thank you, Sen.
2: Serbisyo Katropa.
0: Pasensya na po, biglang tumawag habang in-interview natin. Kung balikan natin, sorry talaga dun sa kausap natin, ha?
2: Serbisyo

0: dyan, ha?
1: Kaktropa!
0: Napaka-busy ho. Ang dami talagang tumatawag kay Senator Erwin Tulpoy.
1: Servisyo Kaktropa!
0: May... Nandiyan na dyan. Ma'am? Hello, ma'am? Sige raw. Ah, si Ma'am Karen, bigkausap natin. Sige, Ma'am Karen?
2: Pa?
0: Oo, pasensya na, ma'am, ha, na putol yung pag-uusap natin kanina, ma'am.
2: Opo, okay lang po.
0: Si Senator Erwin Tulpo po kasi yung tumawag kanina, kaya busy rin yun. Kaya naipasok ko lang muna, naisingit ko, ma'am.
2: Opo.
0: Okay, sige. Tuloy natin yung pinag-uusapan po natin kanina, ma'am.
2: Yes po.
0: Oo, di ba nagkaroon kayo ng kasunduan ng Opo. Inyong asawa?
2: Nung babae po.
0: Ah, ng babae. Oo, na...
2: May kasunduan po kami na wala, hindi na po siya manggugul sa amin. Tapos kapag po nakapasok na po sa Bucor yung mister ko po, ano, magsusuporta na lang po. Nag-okay naman po siya, nagkapirmahan kami sa barangay.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Ngayon po, ito, nahuli ko nga po yung conversation nila. Nung February pa po pala sila nagkakaroon ng conversation na ganun.
0: Baka pati naman para sa account. Baka para naman yung sa bata, yung kanilang conversation, di naman para sa kanilang dalawa. Kasi hiwalay na sila, di ba? May asawa ng ibabae.
2: Wala po kasi silang topic na about sa bata doon sa puro nga po kabastusan tsaka yung parang ano na po sila ha.
0: Oo.
2: Parang may plano silang magbalikan kasi po ang sabi po ng babae doon na ano daw hindi daw siya masaya doon sa asawa niya.
0: Ano? Ikasal sila noon?
2: Opo, yun po yung sabi niya doon sa chat sir. Kaya kumpleto ko po yung lahat, screenshot ko po lahat ng conversation nila.
0: Nako, papaano ito? Yung sa inyo naman na pag-uusap kahapon, ito dito ako sa ano isa pag-uusap yung sustento para sa anak ninyo. Anong pag-uusapan ninyo ng mister mo?
2: Wala po siyang maibigay daw. Sabi ko, hindi naman pwede kasi po, ano, next week daw po, ano, enrollan na. Dalawa po kasi nag-aaral.
0: Kailan siya magbibigay?
2: Wala po siyang sinabi.
0: Ay, di, anong plano mo doon? Di, ano bang wala siyang trabaho ngayon?
2: Inahanapan ko po siya ng trabaho. Ang problema po kasi sa kanya, ang gusto niyang trabaho, yun doon po sa mga barkada niya.
0: Bakit
2: ang problema
0: pa,
2: naman
0: bakit
2: po.
0: Bakit ikaw pa naghahanap ng trabaho para sa mister? Dapat siya dahil meron siyang asawa at meron siyang anak. Mga Opo, anak nga eh.
2: Kasi po, yung mga napipili niya pong trabaho, puro po sa barkada niya. Tapos yung sahod niya po, doon lang din po nakalaan sa pang-inom ng mga barkada niya po.
0: Aroy, tadi, anong plano mo? Dahil wala rin naman palang maibigay, anong plano mo sa kanya?
2: Ano po, yun nga po, gusto ko sanang makano siya ba, kailangan magbigay po talaga siya. Ngayon, kung hindi po siya makapagbigay, yung iniisip niya lang din naman po kasi na hindi siya magka-record po ba kasi aplikante po siya sa Bucor. Sabi ko sa kanya, ano naman, gusto ko lang din ba yung may maayos kami usapan, di nagkaroon po kami na usapan sa pawindi rin naman po, nasunod lahat.
0: Hindi, daw sa SWD, ano natin, usap muna kayo para... Para ano?
2: Nasa ano na po kami, nakapabawsin na rin po ako sa kanya lahat-lahat.
0: Ay, di magkaka-record siya. Paano yun? Pagka pinakita mo yun doon sa ano, hindi makapasok yun basta-basta.
2: Opo. Tapos yung nanay niya po, konsentidor pa.
0: Aro.
2: Alam din po yung ginagawa nila na ganun. Sabi ko dapat sana pinagsasabihan niya kasi nagpayag na nga ako na mag-separate kami ng tirahan kasi nga sabi bawal may kalibin kapag nag-applicante daw po ng Bucor.
0: Di ba? Iwasan muna natin banggitin yung ano na yun, yung...
2: Yung pangalan po?
0: Oo, dito naman na tayo sa ano ninyo. So, Opo. Wala na kayo? Hindi na kayo muli mag-uusap para sa mga bata?
2: Ano po, kami po, okay kami. Ngayon po kasi yung nanay niya po yung nagapigil ba na magbigay siya sa amin? Kasi nga po yung, ganun nga po na lagi ko daw siyang binabantayan. Kasi po mayroon po kasing, ano eh, may kwento kasi talaga yan sa kanila na yung, hindi ko po masabi kasi sabi ko, hanggat ano, maaari mahaba yung pasensya ko, hindi ako magsasalta sa kanila, ganun po. Oo. Sabi ko, basta yung hindi niya lang kami mababayaan ang mga bata, pati yung suporta niya sa bata.
0: Okay, sige. So, ang plan...
2: Yung pinupoint ko lang po sa kanya, magbigay lang siya sa amin.
0: Sige.
2: Ayaw niya talaga.
0: Oo. Baka na nakatutok na doon sa una? Siya ba ang una o ikaw yung pangalawa?
2: Kami po yung una. Bali, ano po, isang taon kalahati po. Yung anak ko bago po yun napuntis yung bata na yun. Panganay po yung sa akin.
0: Ikaw ang original talaga tapos yun yung...
2: Yes po. Kasi nung buntis pa lang po ako noon, yung mga kapatid niya po yung nagpapapunta dun sa babae.
0: Mm-hmm.
2: Tapos niyayaya po nilang uminom tapos po nagadiretso daw sa kwarto hanggang sa nabuntis po yung babae. Pero nung buntis pa po ako, di pa po buntis yun, sinabihan ko na siya na may anak kami. Tapos meron kaming conversation tapos mga pictures namin. Sabi ko, hindi siya naniwala hanggang po sa nung nabuntis siya.
0: Okay, sige. Ano na lang ito muna. Baka sakali makapag-usap pa kayo uli.
2: Opo.
0: Bigyan mo ng ultimatum.

0: ultimatum na kung ayaw mo magbigay, ireklamo ka na lang. Tutuloy na lang yung kaso.
1: Yun po yung sinabi ko po sa kanya kagabi. Tapos po, ano, yung lula niya po kasi yung nakiusap sa akin, na sabi niya, kausapin mo, kung hindi talaga magpayag, edi bahala ka na. Ganon, yun po ang sabi niya. Tapos, ngayon, ang nangyari po kagabi, sabi niya sa akin, sige, ganun na lang, edi kasuhan mo na lang ako, ganun, sabi niya. Pero yung pagkakadawi niya po sabihin, parang nagpapaawa, ganun.
0: Ah, di ikaw, tuluyan mo ganun. Para at least yan man na maghabol.
1: Yes po. Tapos, hindi nga po siya naniwala na may conversation po tayo. Kaya sabi ko, oh, check mo yung account ni Sir Gerald. Tingnan mo kung ilang followers yan. Kung dump account yan, sinachat ko, sabi ko sa kanya.
0: Sabi?
1: Pinakita ko sa kanya kahapon. Hindi mo siya naniwala talaga.
0: Ah, at least ito, napakinggan ka na ngayon. Sige, ano mensahe mo sa kanya, kay Mister?
1: Ano po, yung... Ayun nga po, kailangan, syempre bilang tatay, obligasyon niya sa nagampanan niya rin. Kahit hindi na lang yung mabigay yung oras po. Sustento na lang.
0: Hindi mo na ako mag-comment doon sa kanya ha, yung mga ginagawa niya kung ano-ano. Pero ikaw, ipunin mo yung mga papel mo.
1: Apo, kung naipon ko po lahat. Tsaka, pag gano'n na po na talaga, pag ubos na po yung pasensya ko, tsaka ako na po yun yan.
0: Sige, kung ano man eh, pwede kitang, pwede kung anong kausapin yung DSWD o PNP. Apo. O depende sa'yo kung gusto mong iakit doon sa Bucor. Maganda, minsan pa, makapag-usap kayo kasi kung hindi, gagawa ka na ng legal na hakbang para
1: opo.
0: Para ma-secure mo rin yung sustento o yung para sa bata, di ba?
1: Opo. Sabi po kasi sa amin ni attorney, 6 months po ba yun? Ay, 3 months na hindi siya makapagbigay po. 3 beses to po na hindi siya makapagbigay. Direct PNP na daw po. Or kung hindi daw, kung wala daw po talaga siyang kaplano-plano, pwede na daw po ako magpa-endorse sa PNP.
0: Kapag-usap na rin pala kayo, may kausap ka na rin palang abogado.
1: Opo. Yung in-endorse po kami ng bawsi po sa PAO. Para magkaroon daw po kami ng kasulatan.
0: Okay, sige. So, ganun lang muna, ma'am, ha? At balita mo lang kung ano po yung pag-uusap uli na mag-aganap sa inyo after na nakapag-usap
1: sige
0: tayo
1: po.
0: On air, ha?
1: Apo, maraming salamat po.
0: Okay, ma'am, Karen. Servisyong Katropa! Doon sa mister, nako, baka po pwede ayusin mo ito. Meron ka pang pangarap. Papasok ka pa doon sa yung school. Ayaw daw. Magbigay ng number. Pero nandoon sa barangay. Servisyong Katropa! Ayaw magbigay ng number ng school, ha? Okay, yung pong sa magulang, sa ano na, yung mga sinisiksik na natin yung mga ano natin. Marami tayong mga concern sa servisyong katropa. Oh. Servisyong katropa! Sir, meron kang pampangarap. Pag nakapasok ka doon, gagaan yung buhay mo. Medyo may malaki-laki yung sweldo na matatanggap mo doon. Servisyong katropa! Ayusin mo na lang yung problema mo. Total, anak mo naman ito. Para sa anak na lang kung wala ka ng amor sa asawa mo. Servisyong Katropa! Doon na lang sa ano, sa bata, dalawang bata, yung nangangailangan din ng suporta sa'yo. Servisyong Katropa! Pakibigyan mo naman. Kailangan na kailangan ng suporta galing sa tatay. Bata pa yung mga bata, bata pa yung mga anak ninyo. Kailangan pa talagang pakainin, pag-aralin, suportahan. Na manggagaling sa'yo. Servisyong Katropa! Kaysa naman na gumawa ng legal na hakbang at makasuhan ka, makulong ka, baka hindi pa matupad yung pangarap mo, kawawa naman. Servisyong Katropa! Diba? Ilan lang ang batas naman, hindi naman nag-uubliga sa ganitong amount eh. Nakadepende pa rin niya sa pag-uusap ninyo na nandyan yung barangay pa pwede, yung DSWD lalo na pa pwede. Magkakasunduin naman kayo eh, sa kung ilan at kung magkano lang yung kaya mo eh. Basta meron kang maibigay obligasyon para doon sa dalawang bata, sa dalawang mong anak. Servisyong Katropa! Wala tayong problema, wala tayong pakialam kung napunta ka na doon sa isang babae na meron na rin daw asawa at kasal. Naku, delikado ka doon. Servisyong Katropa! Mamaya mahuli kayo ng mister tapos aroy, makukulong talaga kayo pareho. Servisyong Katropa! Kung nang ituloy yan kung ano man yung mga plano ninyo. Servisyong Katropa! Diba girly? Servisyong Katropa! Huwag? Girly, galit na galit yan pagka may mga usaping kabit. Servisyong Katropa! May hugot talaga yan. Servisyong Katropa! Lalo na yung mga uniform personnel na napupunta sa mga destino. Servisyong Katropa! Aroy! Pambira girly. Servisyong Katropa! Hindi mo masabi, wag ka. Servisyong Katropa! 1024! Yung sa school ha, babalikan natin sa Nara. Merong reklamo sa inyo. Ko-commercial muna tayo, saglit lang ito. Servisyong Katropa!
2: Yakult Plus Gold.
3: Ako si Weng, gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang takasak. Pero pag tiko ng Santon Plus Gold sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Santon Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa Piling Drugstores nationwide.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
8: From Plus Cold.
9: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon na mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso namin anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awag ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nag-take noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubos na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para itry malunasan.
8: Santon Plus Gold.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay,
6: uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
15: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Santon Gold. Coffee Mix.
17: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabili sa mga butika.
16: Sister Pain.
18: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Mabili sa mga butika. Santon Plus Gold.
19: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Santon Plus Coffee.

0: Kakapin na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dalibdib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
7: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
11: Ito ang XFM Palawan.
12: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
11: XFM Network Philippines.
12: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
11: This is XFM.
12: Ang katropa mo. Exciting!
13: Exciting!
3: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
5: Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo, dito na tayo sa Subok na.
14: Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
15: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Amang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ito ang XFM Palawan.
12: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
11: XFM Network Philippines.
12: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
11: This is XFM.
12: Ang katropa mo. Exciting!
13: Exciting!
1: Serbisyo katropa!
17: Balik tayo mga katropa! Serbisyong katropa! 10:36 po ng umaga.
1: Serbisyo katropa!
17: Hihintay ko baka tumawag din si Senator Alan Peter Cayetano sa akin eh.
18: Servisyo Katropa.
17: Siya na ha, bigla ko kasi tumawag si Senator Erwin Tulpo habang nagpo-program, meron tayong ini-interview.
18: Servisyo Katropa.
17: Senator Erwin Tulpo, maraming salamat ha.
18: Servisyo Katropa.
17: Si Senator Cayetano. Ah, wala pa, sige. Wag mo na.
18: Servisyong Katropa.
17: Ito muna tayo sa Servisyong Katropa. Yung mga panawagan, unahin natin. Nandiyan na, sa kabilang linya, tawagan natin. Mayroong nawalan din ng wallet eh.
18: Servisyong Katropa.
17: May na lang ng konti yung sa issue sa ano, sa Senado, di ba? Servisyo publiko muna tayo.
18: Servisyong Katropa.
17: Tayo kung sino-sino yung mga tumatawag sa cellphone natin eh. Kalat ng pala yung cellphone number natin ha.
18: Servisyong Katropa.
17: 10:37 ng umaga.
18: Servisyong Katropa.
17: Bon, pakikat din bon ha si Senator Erwin Tulpo yung ano natin, yung interview natin sa kanya. Tapos postin natin sa liig, no?
18: Servisyong Katropa.
17: Dito na tayo. May natin pag-usapan yung Senator Erwin.
18: Servisyong Katropa.
17: Yung ano na lang yung ito si Ma'am Lynn. Sir. Ma'am Lynn, tawagan na po namin kayo Ma'am Lynn. Depende, tatawagan din natin ha. Tungkol po dun sa problema ng mga magulang na nandun na po sa barangay ngayon. Sa munisipyo po ng Nara.
18: Servisyong Katropa.
17: Okay, meron dong reklamo yung mga magulang. Bakit daw po naniningil yung pong isang skwelahan dyan?
18: Servisyong Katropa.
17: Sinisikap din po namin na makuha. Aray ko.
18: Servisyong Katropa.
17: Wag.
18: Servisyong Katropa.
17: Diyan na si Ma'am Lynn. Okay, Jules. Sige, standby lang, Jules, ha?
18: Servisyong Katropa.
17: Baba pa naman kung hindi kayo di bukas. Pasok natin yung concern mo doon sa Barangay San Manuel.
18: Servisyong Katropa.
17: Balikan ko lang habang tinatawagan ni James Mamlin. Tinatawagan ka na po, ha?

0: sige, yung OFW, si Ma'am Kobe. Meron akong sinendyan eh, di ba, na video. I-play natin yung video niya. Sige, pakita natin ha.
1: Servisyong Katropa.
0: Meron po kasing OFW, yung pong humihingi sa atin ng tulong.
1: Servisyong Katropa.
0: O, nasa ibang bansa ito eh.
1: Servisyong Katropa.
0: Nagkasakit ito doon at kinakailangan na makauwi na ho dito sa atin sa Palawan.
1: Servisyong Katropa.
0: May sinendyan sa atin na video. Sige, play natin yung video na yun. Yung nagsasalita siya. Mukhang nasa CR yata siya eh.
1: Servisyong Katropa.
2: Magandang umaga po, Kagawad Gerald. Ako po si Mary Jane Kobe. Nandito po ako ngayon sa Saudi. Alos kararating ko lang po. Gusto ko po sana humingi ng tulong sa inyo para makauwi ako dyan sa Pinas. Meron po akong gallbladder stone. Simula pagdating ko po dito, nag-trigger na po yung sakit ng diyan ko. Kaya gusto ko po sana iwakauwi po ako dyan sa Pinas. Natatakot po ako na baka biglang pumutok po yung abdo ko dito. Wala ho akong kasama. Maraming salamat po. Magandang
1: Servisyong Katropa.
0: Nasa Saudi siya nung pong gumawa ng video at naisend sa atin.
1: Servisyong Katropa.
0: Humingi ng tulong. Actually, kararating lang doon eh para magtrabaho.
1: Servisyong Katropa.
0: Kaya lang meron siyang sakit.
1: Servisyong Katropa.
0: Try kong tawagan ha para makausap natin.
1: Servisyong Katropa.
0: Si Ma'am Lin, yung binigay kong number, tawagan din natin siya.
1: Servisyong Katropa.
0: Ma'am K. Kobe yung kausap natin.
1: Servisyong Katropa.
0: OFW ito, nangangailangan na makauwi dito sa atin sa Palawan, sa Puerto.
1: Servisyong Katropa.
0: Nag-uusap din kami ng kaanak eh, para matulungan ito at makabalik na dito at maoperahan.
1: Servisyong Katropa.
0: Sa Manila naman, mas maganda rin, di ba? Para sa PGH, pag doon siya uoperahan, doon siya gagamutin, mas maganda. Galing naman yung mga doktor doon. Masasagot pa ng gobyerno yung pumbayarin.
1: Servisyong Katropa.
0: Lalo na kung uupin na tatanggalin yung bato.
1: Servisyong Katropa. Servisyong Katropa.
0: Yung nangyari pa lang ano, yung tinatalakay natin kahapon.
1: Servisyong Katropa.
0: Kulang pa eh, yung tungkol doon sa ano, James, yung sa tindahan, di ba may video tayo na piniplay, yung magnanakaw.
1: Servisyong Katropa.
0: Okay, may mga binibigyan na rin sa ating impormasyon para makilala. Dahil kahapon, kausap natin si Ma'am Marjorie, may hingi ito ng tulong na makilala po etong magnanakaw, kumuha ho ng sigarilyo.
1: Servisyong Katropa.
0: Dalawang kaha ng Camel, yung pong sigarilyo unang kinuha, limang segundo ang nakalipas, meron pang kinuhang walo. Nakaha na ba ng Winston?
1: Servisyong Katropa.
0: Naka-helmet kasi dito yung pong lalaki na kumuha. At mayroon pang kasama na po pwedeng sabihin nating lookout.
1: Servisyong Katropa.
0: Hanggang sa ngayon kasi hindi pa rin talaga nakikita ito pong lalaki na ito at hindi pa rin bumabalik.
1: Servisyong Katropa.
0: May iba pa mga CCTV na katabi ho noong pong tindahan dyan po sa harap ng barangay hall ng San Miguel, yung pong hinihingian pa ng CCTV footage, makakatulong para baka sakali na makilala at makita yung pong lalaki.
1: Servisyong Katropa.
0: Yung lalaki na yan na mayroong tinuturo, kunwari bibili, tapos bigla naman kukunin yung pong sigarilyo, dalawang kaha. Tapos mayroong hawak na pera, babayaran kasi yung, kumuha pa, pangalawa.
1: Servisyong Katropa.
0: Dalawang brand yung kinuha, Winston at yung pong Camel.
1: Servisyong Katropa.
0: Sige, katuro siya doon. May pinapakuha siya doon sa bantay, sa kahera. Tapos habang abal at kinukuha nung pong kahera, yung itinuturo niya, kinuha niya naman yung Camel at yung pong Winston. Dalawang kaha sa Camel, walo doon sa Winston.
1: Servisyong Katropa.
0: Nung kausap natin si Ma'am Marjorie, ang sabi, ang halaga nito ay nasa 1,180.
1: Servisyong Katropa.
0: Diba? Nakalibo rin, saglit lang. Mga wala pang isang minuto, libo ka agad na nakuha.
1: Servisyong Katropa.
0: Yung isang lalaki, nakatingin lang eh. Tignan mo. Nakatingin mismo doon sa lalaki. Tinitignan niya siguro kung ano yung ginagawa, pero kasabot niya ito. Kasi kung hindi niya kasabot, hindi naman ganyan yan. Hindi naman tutungangala ng ganyan yan. Aalis yan, o di kaya tatago, o di kaya magsusumbong doon sa babae, o kaya rorumbuhin niya na kagalito kung malakas ang loob niya.
1: Servisyong katropa!
0: Lalaki na yan. May picture yan eh, na po pwede makita yung pong hubog ng kanyang katawan at yung pong larawa, ay yung pong kanyang damit. Short helmet.
1: Servisyong katropa.
0: Pagbira, tapos makikipaginuman ka sa tropa mo, ipagmamayabang mo, naka-Winston ka.
1: Servisyong katropa.
0: Winston to, Brad. Yung pala nakaw.
1: Servisyong katropa.
0: Diba? Meron ka pa dalang alak, whiskey pa talaga.
1: Servisyong katropa.
0: Biro, mahal yun eh, yung whiskey na yun.
1: Servisyong katropa.
0: Chill talaga, iinom ka, makikipaginuman, magyayaya ka, iinumin nyo, hindi gin na. Whiskey, pagkatapos eh, meron ka pang ilalatag, walong kahan ng Winston.
1: Servisyong katropa.
0: Kalain mo yun? Tadi parang sosyal ang dating, big time. Yung pala galing sa nakaw.
1: Servisyong katropa.
0: Pakita natin yung iba pang mga picture, baka makadagdag pa. May mga nakukuha na tayong mga impormasyon, meron pang ibang picture na sinesend sa atin dito at pangalan. Pero ito po ay nire-report ko sa PNP para ho maimbestigahan at kung siya, para ho maimbitahan na. At kung po pwede, mabayaran niya kung kasing iba pagka nahuli mga magnanakaw at maibalik lang yung item o di kaya nabayaran, di na nagsasampa ng kaso.
1: Servisyong katropa!
0: Ayaw na rin pong maabala sa pagsasampa ng kaso. Kaya sana maibalik mo dahil yung pong pera o yung pong kinuha mo na nagkakahalaga ng mahigit 1,000, o pwede raw yung ibawas doon sa sweldo ni Ma'am Marjorie.
1: Servisyong katropa!
0: Ay, hindi naman kalakihan yung pong sweldo nung pong mga nagtatrabaho sa mga tindahan.
1: Servisyong katropa.
0: Tapos mababawasan pa ng mahigit 1,000. Laki nun. Pang ano na nila yun eh, pambili na ng bigas at saka ulam.
1: Servisyong katropa.
0: Dahil lang doon sa kinuha mo, maaari pang mabawasan yung sahod ni Ma'am Marjorie.
1: Servisyong katropa.
0: 10:46 ng umaga.
1: Servisyong katropa.
0: Sige. Ah, ito, online na si Ma'am Kobe.
1: Servisyong katropa.
0: Pwede na natin siyang tawagan. Sir. Ma'am Lynn, tawagan mo ah, yung binigay kong number. Kung sino yung unang sasagot sa kanila.
1: Servisyong katropa.
0: OFW yung tinatawagan natin.
1: Servisyong katropa.
0: Sana sumagot.
1: Servisyong katropa.
0: Mga nasa live natin ha. Mga nagko-comment sa live natin.
1: Servisyong katropa.
0: Dito po sa Batara sa Kawatanyan.
1: Servisyong katropa.
0: Kilala nyo na? Matumbaman? Tinutukoy ko na nasa Batarasa na ngayon.
1: Servisyong katropa.
0: Ito sa puerto yon, sa Barangay San Miguel, sa harap mismo ng Barangay Hall.
1: Servisyong katropa.
0: Yun bukas yun eh. Hanggang gabi, di ba? Yung tindahan na yon.
1: Servisyong katropa.
0: Open yun eh.
1: Servisyong katropa.
0: Okay, bumalik ang terador ng puerto. Jok-jok is back.
1: Servisyong katropa.
0: Si Jok-Jok naman. Yung target talaga ni Jok-Jok. Tapos i... Papalit ng... Oh! Nakilala ko na tato sa likod, sa liig. Oh, kita mo ito rin. Nagbibigay rin ng impormasyon sa atin. Oh.
1: Servisyong katropa.
0: Siya ba talaga yan? Tristan Gulay. Good morning po, ka Gerald. Good morning.
1: Servisyong katropa.
0: Shout out ka Gerald dito sa amin sa Batarasa.
1: Servisyong katropa.
0: Gandang tanghali po, ka Gerald. Isneria Omis Alpha.
1: Servisyong katropa.
0: Good morning.
1: Servisyong katropa.
0: Tinatawagan natin Ma'am Kay, Kobe. Tawag po kami sa inyo ha. Ito may picture din sinend sa atin dito. Ang picture na ito ay nasa, ito rin tinutukoy niya, sabi baka ito. Nakapula na damit naman ito tapos nasa fruit stand.
1: Servisyong katropa.
0: Sige. Iniipon ko po yung mga picture na ito, iniipon ko lahat yan. Sinesend natin doon sa investigador.
1: Serbisyo Katropa.
0: Para ho makatulong doon po sa investigasyon.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ito naman ay sige, CCTV na ipapakita natin. Try mo raw ito, James, na ipakita yung CCTV.
1: Serbisyo Katropa!
0: Tapos ipapanawagan na lang natin.
1: Serbisyo Katropa!
0: Si Ma'am Lynn ito, yung nag-send sa atin. Sabi, nahulog po ang wallet ng anak ko. Basahin ko na lang yung pong kanyang mensahe.
1: Serbisyo Katropa!
0: Sinend tayong CCTV footage. Ang sabi ho dito, ano mo lang kina? Ay, James, pakita mo lang.
1: Serbisyo Katropa!
0: Good day po, Gerald. Baka pwede po makahingi ng tulong.
1: Serbisyo Katropa.
0: Tapos sinend sa atin dito yung CCTV. Nahulog po wallet ng anak ko. Nagpagas siya sa Star Oil sa kanto po ng MP Road. Kahapon po ito.
1: Serbisyo Katropa.
0: Okay, yan po yung anak niya siguro.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yung pinapakita ko sa inyo CCTV.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sabi niya, nahulog po wallet ng anak ko. Nagpagas po siya sa Star Oil kanto ho ng Impero Road kahapon. Nahulog ang wallet sa jacket niya.
1: Serbisyo Katropa.
0: Okay, bakit ito yung nakapulot? Diba? James, baka yan ang nakapulot?
1: Serbisyo Katropa!
0: Tignan mo lang ha kung yan ang nakapulot. 6 PM po nagpagas. Kahapon po ng mga alas 6. Ang pangalan po ng wallet na may lamang ID, kung sino yung may-ari, ay Kent Jasper Yan Binico. Meron pong ID sa loob at meron pong cash na 500 pesos.
1: Serbisyo Katropa!
0: Mga valid ID ra po. Nandoon sa wallet. Kent Jasper Yan Binico. Baka yung picture na pinapakita natin CCTV, baka mayroong naadampot.
1: Serbisyo Katropa!
0: Kasi nahulog daw sa jacket eh. Sige nga, mayroong pang ibang kuha ng CCTV dito eh. Maipakita natin. Ayan, nandyan. Sige, may ano natin, pakita natin.
1: Serbisyo Katropa!
0: Si Kagawad Sorek Sorodo.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kagawad, baka pwede pa post yan. Cellphone ng pinsan ko dyan sa Barangay Bagong Pag-asa sa Baybay.
1: Serbisyo Katropa.
0: Okay, ang nangyari dito, Kagawad?
1: Serbisyo Katropa.
0: Cellphone daw, nahulog.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sige, pa-post natin to sa ano ha?
1: Serbisyo Katropa.
0: Ayun, yan ba'y nahulog? Nakita niya? Ah, siya ngayon dumampot. Ayun o. Ayun, ayun, ayun, yun. Dinampot niya. Yung sa paa niya, di ba? Ayun, dumiskarte talaga siya. Kunwari, oh, walang dinampot, pero kinuha niya rin talaga.
1: Serbisyo Katropa!
0: Mas kita dito. At tinulungan din siya ng ano, ng pambatendan.
1: Serbisyo Katropa!
0: Di ba? Abing, ulitin natin. Sige, pakita natin.
1: Serbisyo Katropa!
0: Merong nahulog, ito mas malinaw na, wallet. Sa wallet, mayroon pong lamang cash, 500 pesos. Ayun, no? Nasa baba, tapos hinarang po nung lalaki yung kanyang scooter na motor. So, papagasan niya yan, tapos pumorma na kunwari, may ayusin sa kanyang motor, binuksan yung U-box, tapos yung sapa, ayun, no? Kinuha ko, kita nyo, di ba?
1: Serbisyo Katropa!
0: Pinagka-interesan din talaga ng mama.
1: Serbisyo Katropa!
0: Ayun. So, nilagay niya sa U-box yung pong wallet. Sir, baka pa pwede. Ano mo, yung mga ID, importante dyan.
1: Serbisyo Katropa!
0: 500 pesos yung laman. Wala na, hindi niya na binalik eh. Dapat sana binigyan niya sa pamatendan, di ba? O di kaya kinuha mo, tapos dinala mo sa mga radio station.
1: Serbisyo Katropa!
0: Para may panawagan. Pero pinagka-interesan niya, yun o, yung kulay itim. Tignan mo, yung scooter niya. May plate number yan eh, di ba? Tignan natin dito ah. Malabo-labo yung kuha dito eh, papanawagan natin. Ito picture niya. Aroy, malinaw yung ano plate number dito. 651XKS. Yan po yung plate number ng motor.
1: Serbisyo Katropa.
0: 651 XKS. Oh, plate number. Tatawag na ba ako sa LTO na malaman natin kung sino may-ari nito?
1: Serbisyong Katropa!
0: Oh, hintayin ka namin, sir, na maibalik mo yung wallet. Pwede yun na kinuha mo para ma-secure mo at para maisauli sa tamang tao, di ba? Sa may-ari.
1: Serbisyong Katropa!
0: Aroy, palason sinahon ng umaga.
1: Serbisyong Katropa!
0: Kaya muna natin magpaalam at tuloy natin yan dahil tayo pa rin ang uupo sa palatuntunang sentro.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sir, pinapanawagan namin na baka po pwede maisauli natin sa may-ari yung pong wallet na nanawagan na po yung nanay, Ma'am Lynn.
1: Serbisyong Katropa!
0: Anak niya yung may-ari niyan, merong 500 pesos na pera at merong po mga ID.
1: Serbisyong Katropa!
0: Salamat sa inyong pagsali, pagsama at panunod, pakikinig at pag-comment sa ating pong live. Boss Ast. Pa-shoutout naman po sa mga taga-barangay Uring-Uring, Brooks Point, Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Marami na talaga magdanakaw ngayon, ah. Oo nga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Juliet Nunez, ganda tanghali po, Barangay Siksikan, Purok Cherry.
1: Serbisyong Katropa.
0: Juliet, diyan kami nung nakaranas sa Purok Cherry, tama ba?
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa operation, Purok Cherry, Barangay Siksikan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yung school, dyan po sa munisipyo ng Naraha, yung Paniningil. Di ba kaya-enroll yung mga bata? Huwag na natin patagalin yan, huwag na natin palakihin yan. Pagbigyan nyo ng mga bata, promissory po pwede yan. Pero yung i-hold ninyo, yung po mga card, yung mga clearance para hindi maka-enroll, bawal po yan. Dahil lang doon sa bayarin, diyan pa rin naman sila mag-aaral eh. Pwede namang masingil pa yan sila. Alam tayo, salamat mga kababayan. Si James Naba, si Moises, at si Axel Bo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Partner natin sa technical side. Siyempre, si Paring Roy Alcantara.
1: Serbisyong Katropa.
0: Paring Roy, okay na ba si, ano doon, si Manong Rod? Nabalik ka na kaya siya?
1: Sir,
0: wala pa yun eh, di ba? Yung, ang hiram ng 670 pesos. Balik ka ni Paring Roy yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Salamat mga kababayan. Sa Serbisyong Katropa ng XFM Palawan. Ang inyong lingkod, God, Gerald Gales. Magandang umaga sa inyo na.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Samsung Plus Gold.
4: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
11: Sister Pain.
12: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
13: if symptoms persist, call your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
14: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
15: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check.
2: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Xanthin Plus Herbal Oil.
16: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Xanthin Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
13: Xanthin Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puson.
13: Desminuria.
17: No more.
13: Xanthin Plus Herbal Oil.
18: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
19: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang May Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rate. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Time, 11:08 ng umaga.
1: Sentro, programang sentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.
2: Sentro.
1: Sentro.
2: Sentro.
1: Sentro.
2: Sentro.
0: Palatuntun ng sentro na.
1: Sentro.
0: Kasentro, magandang umaga ho sa inyo.
1: Sentro.
0: Ang sabantala muna ha, si Ika Gerald Gales muna sa palatuntunang sentro.
1: Sentro.
0: Meron lang schedule ngayon si katropang Mike Scott eh.
1: Sentro.
0: Tayo muna sa palatuntunang sentro. Ngayon pong araw ng Biyernes.
1: Sentro.
0: July 5, 2026.
1: Sentro.
0: Siyempre kasama ko dito si katropang Moises,
1: Sentro.
0: Si James at si Axel,
1: Sentro.
0: Mga partner natin, mga co-pilot natin dito sa palatuntunang sentro. At si paring Roy Talaggan naman,
1: Sentro.
0: Si Mang Doming, ay Mang Doming, si Roderick ha.
1: Sentro.
0: Si Mang Roderick, ano kayo nangyari doon ha?
1: Sentro.
0: Bumalik na kaya yung pera? Bumalik na kaya yon?
1: Sentro.
0: Mang Doming, dyan sa Green Island. Magandang umaga, Mang Doming.
1: Sentro.
0: Miss ka na ni Paring Roy.
1: Sentro.
0: Okay, live sa XFM Palawan page. Ito hong Sentro. Dali lang mahanap. I-type nyo lang XFM Palawan. Tapos nandyan yung live ngayon. Click nyo lang. Makikita nyo na si Ka Gerald sa Sentro. Tapos pwede nyo i-share. Ha? Pwede rin kayo mag-comment sa palatuntunang ito.
1: Sentro.
0: Hatid sa inyo ng Yes to Health Clinic at ang mga product na aking pong babanggitin.
1: Sentro.
0: Yung pong Santon Plus Gold.
1: Sentro.
0: Yung pong Santon Plus Coffee Mix. Yung kape ng Santon, napakasarap. Malinamnam. Yan ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Sentro.
0: Yung mga product na yan, huwag niyong kalilimutan. Napakasarap kasama sa umaga.
1: Sentro.
0: Oh, yung nagpapainin kay iba, iba kasi hindi ka agad bumabangon, di ba? Iba nasa higaan pa rin, kaya nasa upuan, nagsa-cellphone. Ito na, yung pong Santon Gold. Merong Santon Gold Herbal Tea. Ay, kung kape naman ang gusto niyo, yung Santon Plus or yung pong Santon Gold Coffee Mix.
1: Sentro.
0: At itong turbo, talaga naman.
1: Sentro.
0: Iturbo mo ba? Bakbakang matindihan.
1: Sentro.
0: Turbo. Yung clear skin, nanggalan din ha. Oh, yung mga product na binabanggit ko, mga Santon product po yan.
1: Sentro.
0: Mabibili ho yan sa Welperos Pharmacy, sa PharmaReach, sa The Generic Pharmacy, sa munisipyo po ng San Vicente.
1: Sentro.
0: Yan, yung Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap. Gamit natin yan pampakinis ng balat.
1: Sentro.
0: Pampakinis ng balat, tapos pampaputi.
1: Sentro.
0: Ganda ho sa katawan niya. Gamit natin yan yung Santon Plus Herbal Soap.
1: Sentro.
0: Sabon ng mga katropa.
1: Sentro.
0: Naghahanap pa kayo niyan. Kung dyan po kayo sa munisipyo ng Batarasa, merong Twin Zone Pharmacy, merong Alena Pharmacy, merong Ken Rest Pharmacy, at merong Hyde's Drugstore. Mga pharmacy at drugstore na makakabili ho kayo ng mga Santon product dyan po sa munisipyo ng Batarasa.
1: Sentro.
0: Oh, dyan po sa munisipyo ng Brooks Point, merong Reese Med Shop, merong Socrates Pharmacy, merong Bedcare Pharmacy, at merong Brill Pharmacy. Mga pharmacy sa munisipyo ng Brooks Point, nagbebenta ng mga Santon products.
1: Sentro.
0: Taytay, merong PES Drugstore, Pest Drugstore, at Pharma Med dyan po sa Port Barton.
1: Sentro.
0: Sa munisipyo po yan. Sa Puerto Princesa, oh, pwede kayo sa Palawan Drugstore. Merong Pharma Life, merong Best Life Pharmacy, at meron pong Midsay Pharmacy.
1: Sentro.
0: Sa Erica, Erica Drugstore, ha? Pwede rin sa St. Teresa Drugstore, Nature's Medic. Pwede rin kayo makabili ng mga Santon product.
1: Sentro.
0: Hello, good morning, mga nasa live natin. Shoutout sa inyo.
1: Sentro.
0: Sina Teresa, mabuting laban na merong heart. Teresa Mabuting Laban. Ling Estrella Ganatanghali po, Ka Gerald, ikaw pa rin, upo, ako pa rin. Ayo pa rin sa palatuntunang sentro pansamantala. Diba, Gerald, paalan, Sherdan, at gandang araw mga katropa at kagawa Gerald Gales. Thank you, Gerald Talks, paalan. Gano din kay kagawa Jack Manaay. Shout out daw, ganda tanghali, pambira. Mas maganda yung tanghali mo dyan. Nakapwesto ka dyan eh. Yung sa Princesa Garden. Alaga naman oh. May kauntugang baso ka dyan ha. Si Summon Officer Jesmar Villanueva. At si Kagawad. Dali lang, uminom lang tayo. Yan, nandiyan si Kagawad, Alvin Reynoso. Siyempre si Purok President Arnel Riz. Dapat na ba kayo yan? Kaya pasen nga ng picture, baka mahikayat mo ako at. Serpo. Ganda naman, Kagawad.

0: Voice ng Gen Boys yung number, ha? Nasa GC natin. Pakitawagan natin si Sir Alan Mabella. This is Wow, good day again, Sir Jay. Talaga naman, good day rin. Magandang araw, Mrs. Wow, dyan sa dinagawan sa sa Tagbarungis. Sa buhay-buhay dyan sa Tagbarungis. Send mo mabawad nang makita rin natin yung kalagayan. Mamarlin. Mamarlin, good morning. Eleven, 16 ng umaga. Sige, tawagan natin si Sir Alan Mabella. Kausap natin kanina, sabi ko, i-intro lang tayo. Usapan natin ito, yung pong concern ng mga tricycle drivers sa Puerto Princesa. Kung kailan ipapatupad dahil mayroong batas na ko, kinakailangan ba naka-uniforme na o yung tamang presentable lang bilang matatawag mo na maayos na pananamit ng isang rider. Rider, driver po pala, tricycle driver. Ano ba, magkakatikita na ba o magkakahulihan na ba tayo? Para alam din ng mga tricycle driver. Sinyas ka lang, katropang voice, kung available na si Sir Alan Mabel. Para mabigyang gabay natin yung pong mga bibiyahe, yung pong mga merong tricycle tungkol ho sa ordinansa, city ordinance na ipapatupad sa lungsod ng Puerto Princesa. Doon sa mga tricycle na merong mga toda, na merong mga uniform, okay na ba yon yung uniform ninyo? Pakinggan ninyo para ho mas malinaw at hindi ho tayo mamroblema pagka tayo'y namamasada. Sir Alan Mabella ng City Traffic Management Office, magandang umaga po sa inyo, sir.
1: Yes, good morning po, Carl Gerald. Good morning din po sa lahat po ng nakikinig.
0: Sir, maraming nagtatanong eh. Merong mga naalarma mga tricycle driver. Magkakahulihan na ba tayo doon sa mga tricycle driver na hindi naka-uniforme?
1: Yes po, no? Kung matatandaan po natin, nung nakaraang linggo ay nagpa-announce na po yung aming opisina na ipapa-implement ito by Monday, yung Monday natin yung po ngayong week.
0: Apo.
1: Nag-start po kaming manita nung Monday, kaya lang napansin po namin, marami pa rin po ng mga tricycle driver ang hindi po nakaka-provide ng uniform. Okay. At marami rin pong mga toda, no, na mga presidente at nakiusap na baka pwedeng i-extend pa nang 1 week dahil ongoing pa raw po yung kanilang pagpapatahi.
0: Okay.
1: Ng kanilang uniform at yung distribution ay ngayong linggo pa rin lang daw nila maipamimigay. So, nakapag-decision po yung aming opisina na i-extend po ito ng 1 week para pagbigyan po yung kanilang kahilingan. At by Monday po next week, ay mag-start na po kaming manghuli at manikit po ng mga lalabag po sa walang uniform po.
0: Ayun. Yung pong Monday, itong mga araw na tumakbo hanggang ngayong Biyernes, nagkaroon ba ng pagtitiket doon po sa kanila o tamang sita lang at pagbibigay ng impormasyon na ito na, dapat kailangan naka-uniform na kayo? May mga information drive lang ba?
1: Actually, nung Monday, no, nagsimula na po kaming maliket, no?
0: Okay.
1: At after Monday, the following day, naglabasa po yung ating mga feedbacks.
0: Okay.
1: Yung galing sa ating mga TODA presidency at yun nga po ay may kakulangan pa sila dahil ongoing para po yung pagpapatay. So, for consideration na lang po, no, instap muna namin yung panghuli at yung mga natikita na huli ng Monday, considered na lang po ito as warning po sa kanila.
0: Okay. So, kahit natikitan sila, parang mababaliwala na yon, wala na silang multa?
1: Opo, unfair din naman po kasi sa iba na na nagpa-implement tayo tapos may ibang natikitan. Yung, yung so the following days, no, hindi na tayo maninikit. So napaka-unfair po nun sa iba.
0: Opo, di, paano po yun? Ilan po ba yung natikita natin? Tapos ano yung magiging move nila? Babalik, pupunta sa opisina para po?
1: Konti lang naman po, no? Kukunti lang pa naman po yung natikita, no? Kasi marami rin talaga ang natakot lumabas nung Monday. Yun din yung isang kinukonsider. Hindi talaga sila nakalabas at meron po nga pong nagdadahilan na, na inuna pa raw po nila kasi yung mga school supplies ng kanilang mga anak sa pagpapatahi ng uniform, no, at hindi sila makalabas para makapasada para makaipon ng pambili ng mga school supplies. So yung mga considerations na ganun, yun po yung nakarating po sa amin na yun po yung kinoconsider namin ngayon na pagbigyan muna for this week.
0: Okay, balik lang nila yung pong tiniket?
1: Yes po.

0: pumunta lang sila sa opisina namin. At ilan lang naman po yun, hindi po yun karamihan.
1: Ah, okay, kunti lang naman. Oh. Mga ilan kaya matansya mo, sir? May mga nasa 20, ganun?
0: Wala naman po, wala naman po.
1: Ah, okay, kunti lang din naman po pala. So, buong isang linggo ito, information drive lang tayo. By Monday, eto na talaga. Magigpit na tayo, I mean, standard na tayo. Titikit na tayo pagka hindi na ka-uniform.
0: Yes po. At asahan nilang paparahin pa rin sila ng ating mga enforcer.
1: Oo.
0: To remind them na ano po, kailangan by Monday naka-uniform na po.
1: Pag sinabi mong uniform kailangan, meron toda, tatak ng ano nila, ng toda nila, o baka sabihin lang nila magpaano ba? Pasimang-simang lang, baka sabihin, ito uniform namin, no? Plain lang, baka may mga ganun lang.
0: Ang bawat toda po, no, naka-specify sa uniform yung ano, yung toda po talaga nila. At isang disenyo lamang po.
1: Anong ibig sabihin po? Isang disenyo lang ng lahat sa puerto? Yung kasi 'di ba iba yung mga uniform ng Bangkaw-Bangkaw, iba rin po yung sa Astoda. 'Di ba, Sir Alan?
0: Opo.
1: Ano pong isang uniform lang, yung pangkalahatan na po ba sa Puerto Princesa o bawat toda iba yung uniform?
0: Bawat toda po iba ang uniform, no, depende sa napagkasunduan ng toda.
1: Mm-hmm.
0: At makikita po na malaki po sa kanilang naka-imprint sa kanilang damit kung anong toda po sila. Halimbawa, pastoda, ganun, rotonda. At iba-iba po, no? Wala po tayong isang klaseng uniform para sa lahat po.
1: Ayun, opo. Tapos meron ding toda na dalawa yung uniform nila kasi hirap din kung araw-araw yun ang suotin. Baka yung iba mamaho na?
0: Opo, no? Yun po ang ano namin sa toda rin, no? Mag-submit din ng kanilang mga picture ng mga uniform kung meron silang adult uniforms na ipuprovide.
1: Opo.
0: No? At dapat pare-pareho sa isang araw, hindi magkakaiba po.
1: Ayun. Ibang uniform by Monday, tapos by Wednesday, iba rin, parang tatlong beses sa isang linggo. So maganda makaprovide sila ng tatlong uniform sa loob ng isang linggo para pagkatapos nun malabahan. Mahirap pagka dalawa-dalawa, baka may istorbo sila sa ano?
0: Opo. O sa baka biyahe? pwede naman po na isang klaseng uniform lang, no? Maraming ano lang.
1: Maraming
0: piraso lang, no? Pero isang disenyo. Yan mas maganda po 'yon, no? Para hindi tayo nagkakalituhan doon sa ano.
1: Tama rin. Maganda yun. No? Pag sinabi mong, halimbawa kasi sa amin, Bangkaw-Bangkaw, green at saka white, kung yun at yun lang, basta maraming uniform, okay lang. Wag lang isa kasi baka hindi labahan, mamaho na ba, pakiramdam niya, okay pa. Pero yung sasakay sa kanya, grabe, nananapak yung amoy niya, parang pangit.
0: Opo, isa rin po yun sa pagbumulan po ng reklamo. No?
1: Yung
0: kasama po yung sa anti-tie attire ng isang driver, yung amoy.
1: Pwede bang itikitan yun pagka ganon, maamoy?
0: Depende po yan, no? Sa reklamo naman po ng pasahero. No?
1: Aroy, dapat pala maligo kayo. Yung mga tricycle driver, kailangan laging presentable, laging mabango.
0: Yes po, no? Bawal ang sinelas, bawal shorts, bawal ang sando. Kasama na dito siyempre yung amoy ng ating mga driver. Baka kasi hindi lang lokal natin na mamamayan ang sumasakay sa kanila. Baka sakyan dito ng turista. At biglang magreklamo, mabalita pa tayo sa ibang lugar na yung mga tricycle driver ng Puerto Princesa ay may amoy.
1: Yan.
0: So mas mahirap po yun. No?
1: Mas magandang may balita tayo doon, aba, presentable, approachable, mabango ang mga
0: po
1: driver ng taga-Puerto, di ba?
0: Yes po, mas magandang pakinggan po yun.
1: Yan, opo. Magkano yung ticket dito? Halimbawa po, hindi naka-uniforme.
0: 500 po ang nakalagay po sa ating ordinance.
1: 500. Pag makulit, halimbawa naulitan uli?
0: May second offense pero hindi ko po na matandaan, no, kung 1,000 or 1,500. Pero i-review ko pa po ulit. Pero definitely 500 po yung first offense.
1: 500. Okay, sige po, malinaw. At baka meron ka pong mensahe, meron ka pong gustong ibigay na instruction doon po sa mga tricycle driver natin sa Puerto Princesa, Sir Alan. Go ahead po.
0: Opo, para po sa ating mga tricycle driver, no, nagsimula na po tayong magbigay ng informasyon sa inyo ngayong linggo, simula pa nung nakaraang linggo. At ngayong linggo ay nagbigay po tayo ng consideration na tapusin po ang ating mga pinapatahing uniform at by Monday po next week ay magsisimula na po tayo ng pulihan. So, siguro napakahaba po ng panahon na yon para hindi na po tayo makapagbigay ng dahilan, no, na hindi tayo nakaprovide ng uniform sa oras ng ating pamamasada. So yan lang po.
1: Okay, maraming salamat. Magandang umaga po, Sir Alan Mabella, dyan po sa CTMO.
0: Magandang umaga rin po.
2: Centro.
1: Aroy, Monday, pero maganda itong ginawa dahil yung buong isang linggo na dapat ipinatupad na, binigay ng CTMO bilang 1 week full consideration doon po sa mga tricycle driver natin. Kasi yung pong mga nahuli nung pong Monday, wala naman pong 10 yun, lahat po yun ay pinababalik. Balik kayo sa opisina, yung pong ticket na inisyo sa inyo, wala na yun. Malulusaw din po yun. Para patas, kasi simula nung po, after ng ipatupad nung Monday, maraming na alarma, merong mga nag-react. So, inabsorb naman po yun ng CTMO. Kaya nung pong Tuesday, in-stop nila. Yung iba kasi baka hindi pa alam, yung iba nagpapatahi pa raw. Kaya okay, sabi nila, sige, stop muna natin ito. Yun naman maganda sa CTMO, eh, di ba? Kung halimbawang hindi maganda yung feedback, stop nila. At bibigyan ng oras pa para bago ipatupad. So, nung Monday, pinatupad. Pero alanganin, nung Tuesday, in-stop na hanggang ngayon. Panay sita lang sita ng sita para lang maipaabot doon sa mga driver. Monday ha, kailangan naka-uniform ka na. Central. Monday ha, dapat maligo ka na. Ay, wala namang ganun. Central. Siyempre, mga tricycle driver, mababango yan. Taga Puerto yan eh. Lagi yan naliligo. Talaga. Central. Diba? Okay lang yan ngayon. Wala pang uniform. Pagdating po ng Monday, di na po pwedeng ano ha, mahigpit na. Monday dapat naka-uniform. Tapos bawal short, pantalon. Tapos yung iba sanay sa mga yung mga sandals lang. Bawal na rin, kailangan nakasapatos. Central. May mga pagbabago na makapag-a-adjust naman. Siguro sa una kaiinisan, pero para naman maging kaaya-aya yung pong mga tricycle driver natin sa mga pasahero. So, kailangan nating sumunod dito. Ma-adapt din yan, makakasanayan din yan hanggang sa magiging normal na lang. Di ba? So, hintayin natin, Monday. Sino pa bang mga mga toda yung di pa prepare? Kasi yung bangkaw-bangkaw, talagang merong uniform yan. Jakana toda, ganun din, meron din yan. Kung barangay ko kaya yan, laging merong uniform. Central. 11:30 ho. Babalik ko ka, magko-commercial lang po ako. Mabilis lang ito.
2: Central. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Something plus cold!
5: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So, naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So, medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then, yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
4: Santon Plus Gold.
6: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
3: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
9: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
10: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
21: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
22: Ice yan!
21: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Premium D3.
24: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
25: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
26: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
28: Santon Plus Herbal Oil.
29: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
28: Santon Plus Herbal Oil.
30: Maaasahan
28: sa sakit ng katawan.
30: Santon Plus Herbal Oil.
31: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
32: Mabibili sa mga butika.
33: Tara, kape tayo!
34: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
35: Mga katropa, excellent!

0: Classic tayo sa Centro. Centro. Oras 11:36 po ng umaga. Centro. Tutok lang ha sa XFM Palawan. Lalo na yung page. Nako, kung magbabasa ko kayo ng mga balita. Diba, 9:30, Axel Bond? Centro. Magbabasa ko kayo ng mga balita. Kung manunood kayo ng mga balita, lalo na sa Puerto, sa Palawan, mga kaganapan ngayon sa Senado, para maging updated sa mga balita. XFM Palawan. Search nyo lang po ha. Uy, bilis naman, Bon. 262,000. Grabe naman. Serpo. Parang kanina lang, 261, 262 na ngayon, oh. Serpo. Salamat ha sa mga nagpapakalat. Salamat sa mga nagpapa-follow. Sige lang pa, kalat lang ha, para mas dumami pa yung followers. Hindi pa lang po yan, kumpara natin sa iba. Kasi ang XFM, bago pa lang. Yung iba nga, tig 20 years na, tig 15 years na. Oh, matataas na. Yung XFM Palawan, bago pa lang. Pero grabe naman, ang bilis mo. Thank you sa inyo ha. Mga taga Palawan, nako, ito talaga. XFM Palawan, oh. 262 followers na. 262,000 followers na. Salamat ha. Sige po. Basta mga taga Palawan, follow nyo lang po yan. XFM Palawan page. Okay. Tawagan na Sir Mois, si Sir Henry Villamor, yung pong Toda President sa Puerto Princesa. Nag-usapan po natin yung pong tungkol doon sa mga uniform na mga tricycle. Merlin Villones, followers. Thank you, Ma'am Merlin. Tristan Gulay, good morning, Ka Gerald. Good morning. Lerns Custodio, Lerns, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Patanghali na ito, Cards Nava. Ano mo si James Nava? Cards Nava, Pagaran. Kanatanghali po, kagawad. Sir Gerald, pa-shoutout naman kami dito. May meeting daw. Sige, isa na lang si Ma'am Lynn na lang. Yung isa yung sa taas ng number, yung binigay ko na number. Pa-shoutout naman kami dito sa YouTube ha. Lagi pong nanonood ng live nyo. Solid followers ng XFM. Talaga naman. Lada, sabi niya, solid followers ng XFM Palawan. God bless po sa inyong lahat. Okay, Merlin Villones, mapagpalang tanghali po, Sir Gerald. Is watching you. God bless you always. Meron tayong tinatalakay kanina. Tungkol doon sa CCTV na pinapakita natin sa inyo. Meron kumuha ng wallet . Si Ma'am Lynn, nasa kabilang linya, Ma'am Lynn. Magandang maga po.
1: Hi po, good morning.
0: Hi, Ma'am Lynn, tama ba pangalan natin?
1: Lian.
0: Ah, Ma'am Lian. Ma'am Lian, anak nyo yung may-ari ng wallet na nawala?
1: Yes, nagpagas siya dito sa may kanto ng Empire Road, yung Star Oil. Okay. Around 6 PM kahapon, ng hapon.
0: Oh, sige.
1: Yun po, nagpagas siya, tapos dahil nga yung jacket niya ay medyo madulas, yung texture, dumulas yung wallet, then may kasunod siya.
0: Oo, may isa pa yan, mas makikita natin yung lalaki na dumampote. Okay, sige po. So, naka-jacket siya, madulas yung texture niyon, nahulog yung wallet.
1: Opo. Tapos may kasunod siya, tapos yun nga, obvious naman dun sa video na walang planong tawagin siya or habulin, gano'n. Or sana man lang, in-endorse niya doon sa gasoline boy. Kasi babalikan ng may-ari kung saan siya huling
0: pumunta. Yung naka-orange ng scooter, ito na yung anak mo?
1: Yes po, opo.
0: Ayun, kaalis niya lang . Tapos mayroong sumalang na naman isang motor? Tapos siya na yung kumuha, di ba?
1: Opo, tapos pagkapulot niya, parang style pa siya kung paano niya dadamputin na hindi siya halata. Oo. Nahulog po yung coins.
0: Ah, ganoon. Dinampot pa nga ng pamatendant .
1: Dinampot ng attendant. Yung pagkapulot ni Ryder,
0: oo,
1: linagay niya dun sa may foot, ano niya, yung sa tapakan ng scooter niya. Ewan ko kung scooter siguro dala niya.
0: Opo, scooter.
1: Niya nilagay para hindi halatang binulsa niya or something po. Sayang nga kasi nahuli ng konti si gasoline boy.
0: Oo.
1: Nahuli lang ng konti. Ngayon po, yung anak ko ay nasa station ng police. Gumagawa siya ng affidavit nga po. Tapos, ang alam ko, PNP na po yung pumunta sa LTO para malukit po yung matrack po. Oo. Yung ano. Kasi ang importante naman po, hindi naman yung cash, pero sana naisip niya, may mga ID ng estudyante na student ang may-ari. Tapos andun yung lisensya niya.
0: Pero baka ano ma'am, baka ibabalik niya lang din? Baka ipanawagan niya ba? O ano niya? Sa bagay, hindi. Kasi paano yung kuha niya eh? Patago yung kuha niya eh. Pasimang eh, di ba?
1: Sana man lang. Sige, kunin niya na lang yung cash. Tapos yung valid IDs na lang. Kasi yung bata ay graduating. And mangge-exam po kasi yan. Yung valid ID na ginamit niya, exam for civil service, yan po. Ipipresent po kasi yan during exam sa August.
0: Aroy, mahalaga pala yan yung mga...
1: Yan po.
0: Yung mga ID na yan.
1: Oo, kung hindi niya sana intention naman, sana binalik niya dun sa gasoline station. Oh. Pero I'm hoping kasi na malulukit, matatrack talaga siya. Kasi nga, nasa LTO ngayon yung PNP para dun sa plaka niya.
0: Oh, kasi yung plaka na kunan eh. Ano nang plate number, ma'am, ng scooter na motor?
1: Aro, hindi ko ba sa ulo po, sir.
0: Adi, ako na lang. Oo, sige. Pakita natin, Sir Moise, ang plate number ay 651XKS. Yan po yung plate number ng scooter niya. Oo. So, nasa PNP na ngayon. Ano?
1: Yung anak ko.
0: Ang PNP ay nasa LTO.
1: Inaantay na lang yung, hinihintay na lang.
0: Yan, yung ito. Yung pinapakita po namin ngayon, yung pong ano, yung mabilis lang naman makita yan ma'am doon, pagka nakita na yan.
1: Yan nga eh, yung owner nga po.
0: Pangalan na naman, tao na naman ang hahanapin natin.
1: So, yun po, yun lang sana, hindi hiniram yung motor, o kung sino man, ma-track down pa din.
0: Ibalik
1: niya na lang yung valid ID. Kanya na yung cash. Kawawa kasi niya yung estudyante.
0: Sayang din ma'am, 500, malaking pera na sa estudyante. Yan dito to. Sa estudyante.
1: Sabi nga ng anak ko, buti na lang nakapagas na siya. Kasi kung hindi pa, mas lalong wala na siyang pampa-fuel.
0: Yun na. Ganun yan eh. Kasi tayo naging estudyante man. Yung pera na mga
1: yan
0: ganyan
1: na,
0: sa estudyante, malaki na yan.
1: Mahalaga sa mga bata.
0: Kaya nga. So, okay lang sa kanya na mapunta na yung cash basta yung mga ID maibalik.
1: Basta yung valid ID kasi mag-exam po yan ng board.
0: Ang iba pa naman, ma'am, kinukuha yung cash tapos pinagtatapon na lang kung saan-saan yan yung mga ano.
1: Itatapon. Ang problema niyan, hindi niya dyan itatapon malapit dito sa gasoline station. Iuwi niya muna kasi.
0: Doon yan sa mga kasukalan.
1: Oo nga, doon niya yan i-check.
0: Aroy, kawawa naman yung mga
1: wallet. Kaso nga lang, pag pinanood mo din talaga rin yung video, nanaik sa kanya yung bulong ng demonyo siguro na ano, na itago, na kunin.
0: Kunin ko ito, patago. Pero kung ano ma'am, kung hindi siya interesado dito, teka, mayroong ano, may kanina to, ay, sa'yo to, parang sisigaw ka. Hahabulin mo yung motor na yun eh.
1: O di kaya, hindi mo nahabol, iwan mo doon, kasi doon babalik yung owner eh, kasi doon siya huling nilabas yung wallet.
0: Tama naman doon sa mga, pump attendant, doon sa mga, gasoline boy, di ba?
1: Saka malapit lang po kami, dito lang kami sa Impero, dito sa May 570 po, camp.
0: Okay, nandiyan lang.
1: Ito lang ang bahay namin.
0: Sige, sana mapanood niya ito, ma'am, tapos magdalawang isip ba, tapos maibalik.
1: Yun nga eh. Diba? Sir, mapopost ba to sa ating page?
0: Oo naman, kahit sa account ko, ma'am, ipopost natin ito para mahanap natin.
1: Malaking gulo actually, yun din yung advice sa anak ko kahapon sa PNP, nasa work pa kasi ako kahapon, nasa office pa ako. Mm-hmm. So siya yung pumunta sa PNP, yun din yung advice, ipapost daw sa FB. Mas malaking network, mas malawak.
0: Sige po, ipopost natin ito. Papakay naman natin ito para mahanap siya at maisawli.
1: Hindi naman importante, okay lang naman din sana. Kaso importante po yung ID.
0: Okay, sige po. Ay, malapit. Yung kayo yung yata yung malapit sa gate, ma'am, di ba?
1: Yes, po.
0: Okay, natatandaan ko na. Okay. Sige, ma'am Lynn, baka meron kami mensahe, ma'am. Panawagan sa kanya dito po sa lalaki.
1: Kuya, kung sino man nakapulot sa... pasensya na, kailangan ka naming hanapin kasi importante po sana yung laman ng wallet. And yun nga po, may chance naman. Wala pa naman 24 hours. Pwede naman po kuya. Kung talagang gusto mo kaming ma-reach, may number. I don't know kung may number sa wallet ng anak ko, pero kung gusto mo kaming ma-reach, madaling paraan naman. Maraming ways po.
0: Okay, sige po. Mag-owner ka pa ba na number, ma'am, o kahit iiwan na lang doon sa gasoline station?
1: Iwan na lang sa gasoline station, sir. Kasi yung anak ko naman nasa PNP na, nag-iwan na rin ng number po.
0: Ah, okay, sige po. Ma'am Lian, maraming pong salamat. Kung ano man, halimbawa dito rin sa amin, mag-chat-chat na lang din po ako, ha?
1: Okay po, sir. Maraming salamat sa tulong po.
0: Thank you, ma'am.
1: Bye,
0: bye. Bye-bye po. Ako, sir. Kung mapupwede, maunahan mo na maibalik ko. Nandun na sa PNP, yung pong anak, tapos yung anak, pati yung PNP, nandun na rin po sa LTO. Yung plate number na 651XKS. Tatanungin na nila sa LTO kung sino yung nagmamayari ng motor na yan. Pag nakita yan, meron din yung address. Ako, mag-iimbestiga yung PNP, pupuntahan nila kung saan barangay, kung saan bahay nakatira. Eh, isa ngayon, wala pang pangalan. Sige, magpo-post kami, wala pang pangalan. Pero pagka nakuha na yung pangalan, nako, post natin yan. Dito, sa CCTV, makikita eh. Pasimple eh. Ako, iisipin ko pa rin dito na kinuha mo yan. Natukso ko lang ng konti. Konti lang naman. Tapos may iisipan mo naman na ibalik na lang. Tao tayo, pa pwede tayo matukso. Sino ba naman, di ba? Okay lang yan, matukso ng konti lang. Tapos bandang huli na pag-isipan din natin na kailangan ibalik sa mayari. Importante yung mga ID na ito. Ganun na lang isipin ko. Ako hindi ako mag-iisip na pinagka-interesan mo yan. Wag, hindi ko iisipin yan. Balik mo lang dito sa XFM, pwede mong bigay dito sa akin. O di kaya doon sa Star Oil. Yan lang yung sa may kanto ng Imperaud. Okay, balik mo ha, sayang din yan. Maliit lang na halaga yan. Tapos magkakanda pahiyaan, pangit din. 11:48 ng umaga. Sir Paul.

0: Ok. Van a salir una tele, lo puse yo. Nemalin con Desa. Sir, waiting po. Silang ang call niyo. Sino po?
1: Sir po.
0: Nemalin, si Ma'am Kobe ba ang tinutukoy ninyo?
1: Sir po.
0: Tinatawagan ko na rin po siya ngayon. Sa Gerald, gandang umaga. Bati mo naman kami dito sa Barangay Iran, Rizal, Palawan.
1: Sir po.
0: Eh, mga kasama ni Norba, pati si Norba, aliyo din dyan po sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Magandang umaga sa inyo.
1: Sir po.
0: Ang kay Kobe. Yan na tumawag siya sa atin kanina. Ito yung number niya, ha. Yan, Mois, pakitawagan siya, ha.
1: Sir po.
0: Natin tinatawagan, ano? 10:40, 10:11:49 ng umaga.
1: Sir po.
0: Good morning, Wad. Pwede po ba ako tumawag? Mayas na po ako sa'yo. Sige, pamayin ng konti, ha?
1: Sir po.
0: Ma-program pa tayo, eh.
1: Sir po.
0: Tawagan natin yan, Sir Mois.
1: Sir po.
0: Para naman maka... Habol, masigit. Bago tayo magtapos sa ating palatuntunang sentro.
1: Sir po.
0: Ngayon pong araw ng Friday, June 5,
1: 2026. Sir po.
0: Tabay ho tayo, ha, sa Monday, yung pong Senate Blue Ribbon Committee hearing.
1: Sir po.
0: Ito, iba naman ito. Gatchalian Black naman ito. Yung pong magpapatawag na committee hearing. Senate Blue Ribbon. Ganyan.
1: Sir po.
0: Yung ano, pakita natin yung video. Ma'am Kay Kobe, magandang umaga po.
2: Magandang umaga po.
0: Sige po, ang kausap ko po kayo yung OFW na humingi ng tulong na makauwi ng Puerto. Tama, di ba, ma'am?
2: Opo, opo.
0: Ang totoo mong pangalan, ma'am, ay?
2: Mary Jane Kobe po.
0: Mary Jane Kobe. Okay, tapos yung Kate, ma'am, palayaw ninyo?
2: Opo.
0: Okay, ma'am Mary Jane, may video ka na sinend sa akin na kayo ay humingi ng tulong na makauwi ng Pilipinas, di ba?
2: Opo.
0: Sige po. Saan bansa na ngayon, ma'am? Dubai?
2: Sa Riyadh. Opo, sa Riyadh po.
0: Sa Riyadh. Okay, sige po. Ano ba nangyari, ma'am?
2: Bali po, nagkasakit po kasi ako, sir. Sumumpong yung, ano ko, yung meron po akong gallstone.
0: Gallstone, opo. Oh. Tapos kararating nyo lang yata doon, ma'am, bago pa lang, di ba? Mga ilang araw pa lang.
2: Bali, ano po, 10 days po kasi ako nagtrabaho.
0: Okay.
2: Tapos, mga 15 days po siguro ako doon.
0: Sige po. Ang kontrata ninyo ay ilang taon?
2: 2 years po.
0: 2 years, tapos bago. Wala pa isang buwan, ma'am, no?
2: Wala pa po.
0: Okay, tapos nakaramdam kayo ng, anong naramdaman nyo, ma'am?
2: Sakit po sa tiyan, tapos siniktado siya sa likod ko.
0: Oo.
2: Hanggang sa sumasakit na rin po yung ulo ko.
0: Tapos napagtanto mo na yan na yun, ma'am, yung karamdaman mo?
2: Opo.
0: Okay, sige po. So, usap tayo sa mga chat, tapos yung mga kaanak mo rin, kausap ko rin. Nasa ano po kayo ngayon?
2: Bali, nasa Manila na po ako.
0: Oo, sige. Ano bang nangyari? Paano nakalipad? From Riyadh sa Saudi, tapos Opo. Pababa ng ano ng Manila?
2: Bali, pina-check up po kasi ako doon ng ano ng agency din. Para po siguro makita nila na talagang may sakit ako.
0: Oo.
2: Tapos po noon, binilhan po nila ako ng ticket papunta dito.
0: Ayun, tani
2: sa Manila lang po.
0: Oh, sabi ko na, 'di ba, makakatulong yung agency rin talaga. Mabuti na ano rin na contact at napa-check up ka rin kaagad doon.
2: Opo.
0: Oh, sige. So, mabilis naman, ma'am, na nabilihan ka ng ticket at nakauwi ka na ng Pilipinas.
2: Opo.
0: Paano, ngayon, yung karamdaman mo, paano, ma'am, habang nandiyan ka sa Manila, anong plano mo?
2: Ang plano ko po sana, umuwi ako ng Palawan para dyan na lang po sana magpagamot.
0: Sige. Ang kailangan natin ngayon ay pauwi na naman, ticket. From...
2: Opo.
0: Na-try mo na ba, ma'am, yung ano, yung... Maganda sana makaano ka ng DSWD dyan sa Manila, eh. Sakto yan. May pondo talaga yan sila na po pwedeng magamit natin yung Balik Probinsya Program.
2: Wala po. Hindi ko pa po na-try.
0: Oh, sige, mag-uusap pa rin tayo. Pero subukan mo, ma'am, ha? Kasi yun talaga, okay. Tutulong at tutulong. Maraming beses na yan, ma'am. May mga lumalapit sa akin. Yung iba na stranded sa Palawan, pauwi sa kusang mga lugar, natutulungan ng DSWD Palawan. Tapos meron din sa ibang lugar na kumukontak sa akin. Ganon din ang ginagawa ko. Pinapapunta sa DSWD at nabibigyan din po talaga ng pambili ng ticket. Nakaka-uwi rin talaga, ma'am, ng Palawan. So, subukan natin yun, ma'am, ha? Pero kung wala man, manawagan tayo ngayon, i-try natin. May GCash po ba kayo, ma'am?
2: Meron po.
0: O sige, ipanawagan natin, ma'am, para makabili ng ticket. Magkano ba pala yung ticket?
2: Hindi pa po ako nakapag-inquire kung magkano po ang ticket.
0: Okay, sige. Di bali, ulitin lang natin ito. Mag-update lang tayo. Subaybayan ko talaga ito, ma'am, para makauwi ka hanggang dito sa puerto, makapag-check up ka. Manawagan tayo, ma'am. Tapos, pakibanggit na rin po yung ano ninyo, yung GCash number ninyo para makapag-send din yung iba.
2: Opo.
0: Sige po, ano pong mensahe at panawagan, ma'am, sa ating mga kababayan na gusto pong mahingi ng tulong. Go ahead po.
2: Sa mga tao po na gustong tumulong sa akin para makauwi po ako sa Palawan, meron po akong GCash number. Maaari po kayong mag-send kahit magkano po. Pag pinagsama-sama po, ay maaaring makabili rin po ng ticket para makapagpagamot na po ako agad.
0: Anong number po?
2: GCash number ko po ay 0910-277-8115.
0: Gawan lang po namin ang ano, ma'am, na maipost din namin para makahingi tayo ng tulong. Tapos ingatan nyo lang yung mga ano, ma'am, mga scammer, ma'am, ha?
2: Opo.
0: Okay, sige. Chat lang tayo ulit. Tapos try natin yung DSWD. At kung wala man, tutukan natin itong panawagan.
2: Opo.
0: Salamat, ma'am Mary Jane. Palakas po kayo. Ingat po kayo dyan sa Manila, ha?
2: Opo, sige po. Salamat po.
0: Thank you po. Okay. Si Ma'am Mary Jane Kobe yung pong kausap natin. Naalala rin tayo, kababayan natin, taga Palawan po. Yan po yung GCash number, pinapakita namin sa inyo ngayon. 0910-277-8115. Okay? 0910-277-8115. Ipon ho tayo para ho makabili siya ng ticket at makauwi dito sa puerto. Sayang, nakakontract siya, hindi lahat pinapalad ano ho, na makapasok, makapagtrabaho sa ibang bansa. Pero siya, kararating lang doon, wala pa isang buwan. Sumakit lang talaga yung ano niya, yung katawan at yung gallstone ng iniinda niya. Meron siyang bato. Kailangan maoperahan at matanggal. Di naman siguro maoperahan. Baka kaya rin sa, ano, sa gamot. Di bali, papacheck ka pa siya uli, papagamot siya. At pagka okay na, baka bumalik din sa ibang bansa para magtrabaho. Shelter. So, pagtulungan ho natin ito, ha? Isa naman, ay nagkakausap kami off-air at nagbibigay ako ng mga instruction kung ano yung mga pwedeng lapitan at makahingi ng tulong. Okay. Palas 12 na ho ng tanghali. Ano ko sana yung kanina, ibang sa serbisyo, ha, kaya lang naubusan ang oras kanina, kaya natin pinasok ngayon. Pero ang tinatopic talaga natin ngayon ay yung pong mga nasa kalsada, yung mga tricycle driver na kailangan pong naka-uniforme sa Monday. Hulihan ho, hindi kita kayo, 500 pesos pa naman ang multa. Sayang din. Sige, mga kababayan, kung naghahanap kayo ng mga Santon product, punta ho kayo dyan sa Gracer Lynn Drugstore sa munisipyo po ng Cuyo. Nagbebenta ho sila ng mga Santon product. Sa puerto, merong La Medica Pharmacy, merong Pharmastop, merong Lidesa Andre Pharmacy, merong Sky Drugstore, merong Chinks Drugstore sa puerto, merong pong Gendis Pharmacy, merong pong CureMeds, merong Pharmamed Drugstore, merong Medzone Pharmacy. Mga pharmacy, mga drugstore na pwede nyo puntahan, makakabili ho kayo ng mga produkto ng Santon. Okay? Mga kababayan, maraming salamat sa inyo pong panunood, pagsama sa palatuntunang sentro ngayong pong araw ng Biyernes, June 5, 2026. Moises Acosta, si James Tabat, Axel Bunno Barenes, mga co-pilot natin dito po sa XFM Palawan. Sakala po ni katropang Mike Scotte, ang inyo pong nakasentro, ka Gerald Gales. Maraming salamat. Magandang tanghali na ho.
1: Sumainyo ang
3: pagkabuuan ng programang Sentro. Sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga katropa.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM Network Philippines.
5: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
5: Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Hanap po ba ang manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Kuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
8: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
9: Bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide. Headlines.
10: Ang mga paunang headlines atin sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Inflation rate bumagal sa 6.8% nitong Mayo ayon po sa Philippine Statistics Authority.
11: Headlines. Marines, susunod sa magiging direktiba na Senator Alan Peter Cayetano kung dadalo sila sa magiging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalan Block sa Lunes.
10: Mga personalidad na idinawit ng Maleta Boys sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block kahapon, hindi required sumagot ayon kay Attorney Santa Maria.
11: Department of Justice nagsampa ng non-bailable case laban sa Discaya Coppola kaugnay sa flood control scam sa Kalumpit, Bulacan.
10: Santigan Bayan, pinayagan naman ang hospital arrest sa PNP General Hospital para kay ex-DPW Secretary Bunuan.
11: Balitang regional kongresista mula sa Negros Occidental, nagpanukalang edeklarang persona non grata sa Senate President Alan Peter Cayetano.
10: Balitang international, mga katropa, bilang po ng mga pinanganak na sanggol sa Japan, lalong bumagsak sa record low nitong 2025.
11: Sa balitang showbiz, Bini Aya, mariing pinabulaanan na ang dating rumors nila ni Kyle Echaria.
10: At sa sports, Gilas Women, ginulantang Italy para sa historic first win sa FIBA 3x3 World Cup.
9: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
10: Mga katropa, pananghali na po tayo ngayon ng Biyernes, June 5, mga katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin din po tayo na napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
11: Live din tayo sa aming official Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
10: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
11: Ako naman si katropang Melanie Ocampo.
6: XFM News Nationwide.
10: Unahin natin mga katropa ang report. Inflation rate bumagal nga sa 6.8% nitong Mayo ayon sa PSA. Tropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
12: Report. Bagay bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang inflation rate sa 6.8% mula sa 7.2% noong Abril. Dahil dito, nasa 4.5% na ang average inflation rate ng bansa para sa taong 2026. Ayon kay Yusik Dennis Mapa, pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation ang mas mabagal ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing produktong pagkonsumo. Gayunman, nanalti pa rin mataas ang inflation kumpara sa target ng pamahalaan ng 2-4%. Binabantayan din ang posibleng epekto ng tensyon sa Middle East na maaaring magdulot ng pagtaas sa presyo ng langis at pamasahe. Binigyan din ng PSA ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang matiyak ang sapat na supply ng mga pangunahing bilihin. Inaasahan naman makakatulong ang mga programa para sa agrikultura at transportasyon upang maibsan ang epekto ng inflation sa mga mamamayan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
11: Sa iba pang balita, inihayag ni dating kongresistang Mike Defensor na susundin ng kanilang kampo ang magiging direktiba ni Senator Alan Peter Cayetano kung dadalo sila sa magiging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchelan Block sa Lunes. Ito ang naging sagot ng kanilang kampo sa naging pagpapatawag ni Committee Chairman Senator Erwin Tulpo sa 18 na nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines na umano'y bagmana ni dating Congressman Saldico kasama si Defensor at ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligoda upang formal na ma-record sa ilalim ng panunumpa ang kanilang mga testimonya para sa gagawing investigasyon ng komite. Una nang nilinaw ni Erwin Tulfo na ang gaganaping pagdinig sa Lunes ang maituturing na opisyal at hindi ang naganap na pagtitipon kahapon na ayon sa kanya ay walang opisyal na record ng Senado dahil walang dumalong sekretaryata, stenographer at media recording units. Nagbawala rin ang mambabatas na maaaring patawan ng contempt ang mga maleta boys kapag hindi sumipot sa Lunes kung saan inimbitahan din ang mga kinatawan mula sa NBI, DOJ at Office of the Ombudsman upang masuri ng maayos ang mga salaysay na posibleng i-refer sa korte.
6: XFM News Nationwide.
10: Sa kaugnay na balita, katropa, inihayag po ni Senator Erwin Tulpo ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchelan Block na pinadala na nga ng imbitasyon si dating House Speaker Martin Romualdez para dumalo sa nakatakdang pagdinig ng komite sa Lunes. Ayon kay Tulpo, nagpapatuloy ang paghahanda para sa susunod na hearing habang tinatapos din ang komite ang mga kinakailangang detalye kaugnay po na imbestigasyon. Kasabay niya, nire-review rin ng komite ang listahan ng mga posibleng resource persons na maaaring imbitahan para magbigay ng kanilang testimonya. Matatandaan na unang pinatawag din ni Senator Pia Cayetano si Romualdez para po sa pagdinig ng Cayetano Block sa flood control scandal kung saan isa ang mambabatas sa binanggit nga kahapon ng mga testigong Maleta Boys na nakatanggap ng milyon-milyong kickback na pondo sa flood control scandal sa pamahalaan.
6: XFM News Nationwide.
11: Binigyang diin ni Attorney Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law, na hindi required sumagot ang lahat ng mga napangalan ng personalidad kahapon ng 18 ex-marines na tumatayong testigo sa ginanap na Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block kaugnay sa flood control anomalies ng pamahalaan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi Sinabi ni Santa Maria na hindi legal at otorisado ang ginawang pagdinig kahapon dahil nagkaroon na ng balasahan sa liderato bago pa man ang naganap na hearing. Kung bago na aniya ang liderato, ang bagong nahalal na komite na rin dapat aniya ang mangangasiwa ng investigasyon sa nasabing anomalya.
13: Sapagkat hindi iyon legal at hindi iyon authorized, kahit na anumang sinabi doon, ano ang saysay noon? Meron bang probative value iyon? Sa tingin ko, wala rin probative value because it is unauthorized, no? Walang evidentiary value. At so therefore, hindi tungkuling sumagot. Kaya lang, kung gusto nilang sumagot, kamukha mga nangyayari ngayon, okay lang naman sa kanila. Nasa sa kanila na iyon. Pero from a probative, legal, and authority point of view, there is no reason to answer that because it is not a allowed proceeding.
11: Si Attorney Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Dagdag pa ni Santa Maria na walang nakaupong Senate President sa ngayon. Ito'y bakante at hindi hawak na Senator Alan Peter Cayetano, kaya tinatawag na acting Senate President at Senate pro tempore si Senator Sherwin Gatchaliana.
1: XFM News Nationwide.
10: Si Senador Kiko Pangilinan, mga katropa, tinawag na bogus ang Blue Ribbon Hearing ni Senador Pia Cayetano sa 18 Marines at Maleta issue. Katropa natin sa balita, Brian DePaz na XFM Mega Manila.
14: Igiriit ni Senador Kiko Pangilinan na walang opisyal na bigat ang mga pahayag na inilabas sa naganap na pagdinig nitong Huwes.

malversation nang walang kaakibat na piyansa laban sa mag-asang St. Timothy Construction Corp dahil sa umanay substandard na flood control project sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan.

0: patunayang may quorum sila kasama si Senator Francis Chis Escudero bilang 12th miyembro. Pinayuhan naman ni Cayetano ang Malacanang na hintayin muna silang makakuha ng 13th na senador bago magpatawag ng special office naman. Sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro ay nagpahayaga na wala silang natatang pagpupulong.
1: Buong tapang na sinagot ni Senate President Alan Peter Cayetano mga kritiko na nagsasabi po na hindi siya marunong magbuklod o kaya magkanyang kakayahan.

ng Senado. Ipinaliwanag ni Kachalian na otomatikong umaako sa tungkulin ng presiding officer ang acting Senate President, batay na rin sa umiiral na mga patakaran ng kapulungan

0: batas.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, pwede niyo po kaming mapakinggan din sa pamamagitan

Siya'y tumanggap ng mali-maletang may lamang pera na idiniliber di umado ng mga ex-marines galing kay dating congressman. Walang utang sa kanya si Saldi ko at wala rin siyang utang kay ko. At mas lalong wala raw silang transaksyon para magkaroon ng bigayan ng pera.

0: ang kahoy ng sariling anak. Tatropa natin sa balita Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Patay ang isang 82-anyos na lalaki matapos umanong hampasin sa ulo ng kanyang sariling anak sa Barangay Basak, Bayan ng Badyan, Cebu kahapon, Hunyo 4. Kinilala ang biktima na si Nemesio Benimerito Libron, isang magsasaka at residente ng Purok 5, Barangay Taytay, Badyan. Samantala, ang suspek ay kinilalang si Climaco Espanyol Libron, 43-anyos, isang tricycle driver na residente rin ng Purok G sa nasabing barangay. Batay sa imbestigasyon ng Badyan Municipal Police Station, nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo ang mag-ama na nauwi sa karasan na. Ayon sa pulisya, sinasabing kumuha ng kahoy ang suspeka at inihampas ito sa ulo ng kanyang ama ng 3 beses na naging sanhin ng agaran nitong pagkamatay. Agad naman nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad at agarang nahuli ang suspek sa kanyang bahay sa nasabing lugar. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhorn Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Ceremonial launching ng 4 na 911 command centers sa bansa naging matagumpay. Patropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
3: Naging matagumpay ang isinagawang ceremonial launching ng Unified 911 Satellite Command Centers sa Leganes Fire Station, Leganes, Iloilo. Maliban sa Region 6, simultaneous rin na inilunsad ang mga command centers sa Ilocos Norte para sa Region 1, Cagayan Isabela para sa Region 2, Tacloban at Leyte para sa Eastern Visayas. Layunin ng paglagay ng Unified 911 sa mga nasabing lugar ay upang mas gawing mabilis at matibay ang emergency response capability ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at iba pang mga emergency responders. Samantala, pinangunahan naman ni PNP Chief Police General Jose Melendron Hertatis Jr. ang ceremonial launching kasama sina OIC PFP Fire Chief Superintendent Wilberto Niconiel, Angkwan Chu, DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog, Leganes Mayor Junjun Haen, Mayor Carl Vincent Mondihar ng Nulucena, Iloilo City Mayor Raisa Trenias at mga regional directors at station chiefs ng PNP at ng BFP. Napagalamang may 5 work stations ang Unified 911 sa Western Visayas at nasa 20 naman ang trained emergency telecommunicators na handang sumagot sa mga nangangailangan ng tulong. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: At hepe ng PNP Cagayan City, Isabela, nagpapagaling na sa ICU matapos daw masunog yung kanyang tanggapan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
4: Report. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang hepe ng Cagayan City Police Station matapos magtamo ng mga paso sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan nang sumiklab ang sunog sa loob ng kanyang opisina noong gabi ng Hunyo 2. Kinilala ang biktima na si Police Lieutenant Colonel Avelino Canceran, hepe ng PNP Cagayan City, na kasalukuyang naka-confine sa Intensive Care Unit o ICU ng St. Paul Hospital sa Tuguegarao City, Cagayan, para sa patuloy na pagpapagamot at obserbasyon. Batay sa ulat, naganap ang insidente dakong alas 10:35 ng gabi sa tanggapan ng opisyal na matatagpuan sa Barangay Cabarwan, Cagayan City, Isabela. Sa paunang investigasyon ng BFP, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog matapos magkaroon ng pagtagas ng tubig sa loob ng opisina dulot ng malakas na pag-ulan. Naging sanhi umano ito ng electrical ignition sa isang electrical outlet na nasa tabi ng bintana. Ayon sa nakuhang impormasyon ng XFM Santiago, natutulog na ang hepe sa loob ng kanyang opisina nang mangyari ang insidente. Dahil dito, puwersahan siyang inilabas ng mga rumispondeng tauhan upang mailigtas mula sa lumalawak na apoy. Nagtamo ang hepe ng mga paso sa magkabilang kamay, ulo, leeg at torso bago agad na isinugod sa ospital para sa agarang lunas. Agad namang rumisponde ang mga kawanin ng BFP sa lugar at mabilis na naapula ang sunog upang hindi na ito kumalat sa iba pang bahagi ng istasyon. Inatayang mahigit 700,000 pesos ang halaga ng mga ari-ari ang napinsala dahil sa insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News. XFM News.

0: segue na tayo sa ulat panahon, mga katropa. Katropang Melay, ganap nang ng isang tropical depression yung low pressure area sa ilagang kanluran ng bansa. At ito ay pinangalan ng Esther, na mataan sa 220 kilometers kanluran po na Itbayat, Batanes. Abang taglay, lakas ng hangin 45 kilometers per hour. Pagbugso niya ay nasa 55. Kumikilos po pa northeast sa bilis na 20 kilometers per hour.
1: Dahil dito, katropang body, itinaasa ang tropical cyclone wind signal number 1 sa lalawigan ng Batanes, na makakaranas ng malalakas na hangin sa loob ng 36 na oras. Pinaalalahanan din ng publiko na magdudulot ng malalakas na pagbukso ng hangin ang habagat na pinalalakas ng bagyo sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw, na magpapatuloy sa Metro Manila at iba pang karatig lalawigan hanggang sa Linggo.
0: Mga katropa, opisyal na po na tag-ulan na diniklara na ng PAGASA matapos maitala ay madalas sa pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Gayun din, sa nakalipas na 5 araw, dala po ng southwest monsoon o habagat.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:23 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atin po sa atin to ng Santon Gold, mga katropa, bumagsak sa panibagong record low na 671,236 ang bilang ng mga ipinanganak po dyan na sanggol sa Japan last year, 2025. Ang ikasampung sunod-sunod na taon ng pagbaba mula noong 1899. Ayon sa Ministry of Health, sumisid din sa pinakamababang antas na 1.14 ang fertility rate ng bansa dahil sa lumalalang trend ng pagkaantala sa pagpapakasal at pag-aanak ng mga Japanese citizens. Bagamat bagyang tumaas po ang kasalan sa 489,119 couples, mas mabilis pa rin daw ng 15 taon ang pagliit ng populasyon kumpara sa mga naunang pagtaya ng gobyerno. Dahil sa pagpalo ng mga namatay sa mayigit sa 1.5 million, nakapagdala ang Japan ng kabuang bawas na 918,253 sa kanilang populasyon sa loob lamang ng isang taon.
2: Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing pinabulaanan ng Bini member na si Aya Arceta ang kumakalat na espekulasyon sa social media na may espesyal na ugnayan sila ng aktor at singer na si Kyle Echaria. Nagsimula ang chismis matapos mag-viral sa isang TikTok video noong July 2, kung saan magkasabay na nakita ang dalawa sa Mactan Cebu International Airport, na sinundan pa ng isang larawan kung saan magkasama silang nagre-relax sa isang beach sa Cebu kasama ang ilang mga kaibigan. Agad na tinuldukan ni Aya ang malisya sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa mismang viral video, kung saan nilinaw niyang magkaibigan lamang sila at parehong Cebuano, kaya hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanilang pagkakasama.
2: Balitang Sports.
0: Atid po sa atin ang balitang sports, Premium D3, na tropa. Naitala po ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang pinakamagandang huling laban matapos nilang gulantangin ang world number 11 na Italy, para i-register ang kanilang kauna-unahang panalo sa kasaysayan ng FIBA 3x3 World Cup nitong Wednesday sa Warsaw, Poland. The score na 17-13 ay binuhat ni Camille Clarin ang pambansang koponan sa pamamagitan ng kanyang 8 points at 2 rebounds. Tinapos po ng Gilas Women ang group stage na may 1-3 record para lumanding sa pang-apat na pwesto sa Pool C. Dahilan para tuluyan silang kapusin na makapasok na sa knockout stages, kung saan top 2 teams lamang sa bawat grupo ang automatiko na aabante.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide ngayong Friday, June 6, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming mga pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, happy weekend everybody. Kami po ang inyong mga bagong katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Sa ngalan po ni katropang Brian De Paz, ako po si katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: Sa inyong mga suking butika.
4: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.
5: Celthone Plus Herbal Soap.
4: Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress.
5: Para sa bata at preskong kutis.
4: Celthone Plus Herbal Soap.
5: Healthy beauty sa abot kayang halaga.
4: Mabibili sa malapit na butika.
6: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
7: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
8: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
6: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programa magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po ulit ang lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasahan niyo po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapaniyam, ang isa sa atin po mga expert on air at bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Ha? Isa na naman pong usapang may kinalaman sa ating kalusugan, ang ating pagsasamahan sa mga orasong ito. Kaya patuloy po tayong makinig at matuto sa mga sikreto solusyon sa atin pong kalusugan.
0: Ayan. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Para po sa inyong mga katanungan, mag-text lamang sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po gayon kamasela na iyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Sa mga nais pong sumubok ng atin pong mga produkto, ha? Sino po ba hindi nakasubok ng atin pong mga dekalidad na mga suplemento at ng atin pong mga nagsasarapan at napaka-healthy na mga coffees, ha? Mabibili po yan sa mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at sa South Star Drug. At ganoon na rin po sa lahat ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan, mga katropa. Ha? At ganoon na rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas sa mga peke at mga counterfeit ng mga produkto. Pwede rin maka-avail sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search nyo lang Yes to Health 2011.
1: At pwede rin po kayong makabili na ating mga products sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Siyempre, sa buong bansa na meron ho tayong mga branches. At makaka-avail ho kayo ng special discount, lalo na po kung kayo ay senior citizen o kung kayo ho ay kumukonsulta ho doon sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic. Mm-hmm. Lalo na kung marami na po tayo mga tinitiis na problema sa ating pong kalusugan, matagal nang nararamdaman, kumbaga paulit-ulit at palaging gumagastos. Eh sa Yes to Health, meron po tayong option ng wellness kasi ang wellness, ang target po nito ay matulungan tayo sa ating pong mga sakit kung paano ho tayo gagaling ng mas mabilis. Ano? At meron tayong mga program na pwedeng makatulong po na angkop sa inyong personal na pangangailangan katulad ho ng cleansing and detoxification. Isang programa na tutulong sa katawan natin para maibsan yung patuloy na pagtaas ng mga accumulated toxin sa ating sistema. At kung kayo naman ay nagkukulang sa mga tamang sustansya, meron tayong nutritional therapy, meron tayong herbal therapy, yung ating acupuncture, mugok buyang, isang Korean therapy na ginagamit natin for specific purpose, ano, kung kailangan ho ito ng pasyente. At ganoon din ang terahertz, isang pamamaraan na gumagamit ng isang maliit na machine, ano, to energize the body. And of course, meron tayong terahertz therapy, isang uri ho ng device na nagbibigay sa atin ng tinatawag na terahertz na nakatutulong sa ating cellular development. Ganun din ang ating hilotugpungan, yung ating natural therapy para sa atin naman mga kababayan na may problema sa kanilang mga kalamnan, litid at kasukasuan.
0: Oy, mga kababayan natin na halos hindi na makakilos ng maayos. Mm-hmm. Hindi na magalaw ng maayos. Pag gumalaw, Dok, parang robot na.
1: Oo, kasi minsan hindi lang sustansya yung kailangan. Kailangan din ng touch, di ba? Lalo na kung may mga previous injury tayo or mga kondisyon ng kalamnan na nangangailangan na talaga ng therapy.
0: Mm-hmm. Ipa-natural therapy yan, ha? Sa mga clinic natin, available lahat ng mga services na nabanggit po, mga katropa, mga kaibigan. Kaya kung nag-inais po kayo na masubukan ang mga services po na ito ng Yes to Health Wellness Clinic, eh puntahan po, bisitahan ang atin pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building.

0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
0: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain?
4: Building Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, Santong Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng
3: Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Free radicals, mga kaibigan, ano? Na yung mga free radicals na yun, pwede yung sirain, ano? Yung atin po mga malulusog na mga selula, mga kaibigan. At alam naman natin, yung selula, yan yung isa sa pinakamahalagang parte ng atin pong pangangatawan. Kaya sabi nga, yung cells, ano? Pagka meron kang healthy cell, mapapamaintain mo yung healthy body, mga kasama, ano? Kasi yung bumubuo ng pangangatawan natin, karamihan yan, mga selula, mga kaibigan, no? Mga red blood cell natin, white blood cells, at iba't iba pa mga selula sa atin pong pangangatawan. Na napakahalaga na ito ay lagi po nating maiingatan o mapapangalagaan. At alam nyo ba kung ano po ang makakapagpanatili ng lusog ng ating mga selula? Yung mga macro and micro nutrients, mga kaibigan. Mga vitamins and minerals, mga carbohydrates, proteins, fats also, nakakatulong po yan sa pangangalaga ng atin pong mga selula. Ngunit, kinakailangan natin na alamin kung ano ba yung mga healthy para sa atin pong mga selula. Kasi meron mga healthy fats, meron mga bad fats, ano? Meron mga healthy carbs, at meron ding mga unhealthy na carbohydrates, mga kaibigan. At marami pa pong iba, mga kasama. So, kinakailangan meron tayong sapat na knowledge kung paano po or kung ano yung ipapakain natin sa atin pong mga selula. Paano pangalagaan natin yung lusog ng atin pong pangangatawan, ha? Kaya dito sa programa po natin, ating ibinabahagi po yung mga kaalaman na yan. At lalo't higit, kung kayo po ay mga kabisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ano? We encourage everyone, no? Ng atin pong mga tagapakinig na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre at syempre, mabigyan po kayo ng complete health assessment, mga kaibigan. Puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Bago, puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DS.

0: LA. Araw-araw, libreng check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng mga program, especially yung detox program na isa sa napakahalaga para po mabilis gumaling ang ating pong mga sakit. Mabilis po tayo makarecover sa iba't ibang karamdaman na nandyan sa ating pong pangangatawan. Napakahalaga na nalilinis po natin ano, yung mga eliminative organs sa ating pong pangangatawan katulad ng atay, ng ating pong mga bato at lalo tigit ng ating pong mga bituka. Kasi yan po sila yung responsable para po ipalabas naman yung mga dumi sa loob ng katawan natin. Anong mangyayari kung yung mga tagapagpalabas na yun, sila mismo ay nagiging madumi na po, mga kaibigan. Punong-puno na ng mga toxins. So hindi po nila magagawa ng maayos, ng normal ang kanila pong function sa ating pong pangangatawan. At mas magdudulot pa po sila ng iba yung problema or karagdagan po na komplikasyon ng mga sakit sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ang pagkakaroon ng toxic colon ay kinoconsidered nila yan ano, as a mother of all diseases in some point na pinagmumulan po, mga kaibigan, ng mga simple at mga mayalang karamdaman mula sa paranakit ng ulo, paranakit po ng iba't ibang parte ng pangangatawan hanggang sa pagkakaroon po ano, ng mga debilitating diseases ano, tulad na lang ng hindi makatulog sa gabi ng maayos. Eh, hindi ka lang pala nakakadumi ng maayos. Kaya nagkakaroon ng problema o disruption sa inyo pong pagtulog sa gabi, mga kaibigan. Ano? Yung iba naman ay nakakaranas po ng iba't ibang paranakit. Ano? Paranakit ng ulo, paranakit po ng likod, paranakit ng mga extremities. Dahil pala masyado ng toxic yung kanila pong dugo. Na yung mga toxins na yun, primarily nanggagaling doon sa kanila pong maruming bituka. Kaya nga napakahalaga na ito ay malilinis natin. Yung problema, hindi naman natin pwede yung linisin na manumano, mga kaibigan. No? Meron po mga special na mga panglinis, pang-detoxify sa atin pong colon na kinakailangan po nating i-intake, mga kaibigan. Mostly, ng panglinis sa colon, itong tinatawag po na fiber. Kaya nga sa mga tao na mahilig kumain ng mga fibery foods, mapapansin nyo sa kanila is regular or normal yung kanila pong bowel movement. The more na tayo po ay nakakapagdumi ng maayos, the more na kakaunti yung naiiwan na dumi sa atin pong malaking bituka. Lalo tigit, kung natin po itong na-empty in a right way, nagiging maganda po, mga kaibigan, ano, ang function ng atin pong digestive system. Kaya sa mga kabayan po natin, lalo tigit yung mga iba dyan, ano, na halos hindi na nakakain ng gulay. Saan ba natin nakukuha yung mga fiber? Ano? Sa gulay at prutas, mga kaibigan, mayaman po yan sila. Mga complex carbohydrates, pwede na makuha sa mga root crops. Eh kung hindi tayo mahilig kumain ng mga yon, ano, at madalas na nakakain po natin, ito po mga produkto ng refined flour, ano? Tinapay, mga pasta, mga noodles, yan yung lagi natin nakakain kasi madalas yan po sila yung mga ready to eat na, sabi pa ano, mga instant na mga pagkain at mas marami kang mabibili, ano? Yun ang ano sa ating mga Pinoy eh, no? Yeah, dahil laging nagmamadali nga, ano? Busy na busy. Ayan. Kaya minsan hindi na nabibigyan ng panahon yung pagkain, ano? Yung panahon ng pagkain at yung quality ng food na atin pong i-intake ay hindi na nabibigyan ng seryosong pansin, mga kaibigan. Kung ano na lang yung maipasok natin sa ating katawan na malamanan lang yung atin pong tiyan, ayos na, ano? Pero hindi natin iniisip na later on kung ano ba ang maaaring maidulot nito na masamang epekto sa atin pong kalusugan. So mga kababayan po natin dyan, na ganito ang kanila pong nagagawa, ganito yung kanilang habits, ay kinakailangan baguhin nyo na po yan. Ano? Change of lifestyle, change of habits po mga kaibigan, napakahalaga yan. At sa pagpunta kayo sa atin pong Yes to Health Wellness Center, bibigyan po kayo ng mga program para mas mabilis po ninyong maisasagawa. Ano? Yung hanay ng mga programa na gagawin po ninyo mga kaibigan, ha? So, puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Open po tayo Sunday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. And I think araw-araw po nandyan ang atin po mga alternative health consultant, mga trained consultant po natin na tutulong po sa inyo, gagabay po sa inyo at magpapaliwanag kung ano yung mga dapat nyo pong malaman patungkol sa inyo pong kalusugan, mga kaibigan, ha? At syempre, meron po tayong mga ARDK machines sa atin po mga Yes to Health Wellness Center. Meron din po tayong dyang Therhertz blower, ano? Na napakalaki na tulong sa mga kababayan po natin na nagkakaroon ng pangingimay ng mga kasukasuan, pangingimay ng mga kalamnan. Yung iba ay halos hindi na maikilos, ano? Yung kanila po mga extremities. Okay, magpaano kayo, undergo kayo sa Therhertz blower po natin. And I think free lang naman po yan na in-offer ng atin pong Yes to Health Wellness Center, mga kababayan, ha? Kaya puntahan at bisitahan ang atin pong mga wellness center na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: The Secret of Health. Secret of Health. Health Info.
1: Para sa mga kababayan po at nagtatanong, ano, kung ano ba ang benefits na mayutulong ng pag-inom ng Santong Plus Gold? Alam nyo ba ang Santong Plus Gold, mga kaibigan? Eh, meron po itong mga bioactive compounds, ano? Napakarami ng bioactive compounds dahil sa isang content pa lang niya, mga kaibigan, sandamakmak na, ano, ng mga compounds ang makukuha po natin doon. Eh, meron po yan siyang lima, ano, ng mga powerful herbs na nakakatulong primarily sa mga vital organs sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ito na lang allicin na nandito sa atin pong Santong Plus Gold, mga kaibigan, ay napakarami ng benefits na naibibigay niya sa atin pong pangangatawan. Primarily, ito po ay nakakapagsugpo ng mga bakterya. Iba't ibang klase ng bakterya sa atin pong pangangatawan. Yung mga bakterya na madalas nagudulot po, ano, ng pamamaga sa katawan po natin. Katulad na lang ng E. coli bakterya. Ang Escherichia coli bakterya ay isang bakterya, mga kaibigan, na kadalasan nakikita sa urinary system ng isa pong tao. Mapalalaki o babae. Ito po madalas yung nagudulot ng UTI. Lalo po sa mga kabayan na mas prone sa pagkakaroon po ng UTI, mga kaibigan, or urinary tract infections, mapa lower man or upper UTI. Ang Escherichia coli, mga kaibigan, ay nasusugpo pag tayo po ay araw-araw naiinom ng Santone Plus Gold dahil sa taglay nito na active compound na allicin at iba pang mga sulfuric compound po nito, mga kaibigan, ay mabilis pong napupuksa yung mga bakterya na yan, ano? At iba't iba pang mga pathogens na nandyan sa atin pong pangangatawan. Sa mga kababayan naman po natin na madalas nagkakaroon ng pag-atake ng kanila pong ulcer or meron po kayong mga kilala dyan na meron pong karamdaman na gastric or duodenal ulcer, painumin nyo po, mga kaibigan, ng Santone Plus Gold. Dahil ito po ay merong kakayanan din na puksain yung mga bakterya na yan, ano? Lalo yung tinatawag na H. pylori or Helicobacter pylori. Yan po yung pangunahing nagdudulot, ano, ng pagkasira ng mga mucus lining sa atin pong stomach or dun sa first 12 inches ng atin pong small intestine, yung duodenum, ano? Kapag nasira yung mga mucus na yun, or yung mga protective lining po na yun, mga kaibigan, yung mga matapang na mga panunaw po natin, ano, yung mga hydrochloric acid, mga digestive enzyme po natin, ay maaari po makapenetrate sa atin pong stomach tissues or stomach muscles, mga kaibigan. Kaya nangyari, pagka hindi ka, pag malipasan ka ng pagkain, nako, namimilipit talaga yung iba sa sobrang sakit ng tiyan. Imagine niyo na lang, ano, sa panglabas, ano, pagka may sugat ka, tapos patakan mo ng kalamansi, ano, yung limonsito, ayan, or lemon, mga kaibigan, patakan mo, 'di ba, anong mararamdaman po natin? Napakakirot, 'di ba? Napakahapdi. How much more yung sugat sa loob ng atin pong stomach, mga kaibigan, ay mapuntahan ng matapang na mga panunaw o yung mga acids na yan, mga kaibigan, na ilang beses yan na mas matapang kasi yung mga natural acid na nandyan sa mga prutas at gulay, mga kaibigan, no? So yun ang nangyari, sobrang sakit na kanila pong nararamdaman. Kaya ngayon iba, nagdedepende na lang, ano, sa mga pain relievers, mga painkillers na kanila pong iniinom. Ang problema po doon, katagalan na tayo po ay gumagamit, ano, ng mga pain reliever or mga painkillers na yan. Pataas ng pataas yung dosage niya, ano? Hanggang yung isa iba nga hindi na tumatalab, ano, yung mga matapang na mga pain reliever na iniinom nila at patuloy na nagsasuffer sila sa papanakit ng tiyan. Dulot po ng ulcer, mga kaibigan. So ang kinakailangan kasi dapat nating gawin, mga kasama, is ayusin natin yung mga mucus lining na yon or yung mga protective lining na yon, mga kaibigan. Yun yung number one na kinakailangan ma-repair. At the same time, kinakailangan patayin natin yung mga bakterya na nandun sa loob ng atin pong stomach. If ever meron mga bakterya po doon, eh, kinakailangan masugpo po yun. Para hindi nun ulit bubutasin yung mga protective lining doon sa atin pong stomach area, mga kaibigan. Kaya ngayon pag-inom ng atin pong Santong Plus Gold, yan po yung papatay ano, doon sa mga bakterya na nandyan sa loob ng katawan natin. At ang atin naman pong Premium D3, yan naman po mga kaibigan yung tutulong para unti-unting mapabalik yung mga mucus lining o yung mga protective lining na nandoon sa atin pong stomach area or doon sa atin pong intestine area, mga kaibigan. At ano naman kahalagahan ng pag-inom ng Santone Vitamin C? Ito naman po mga kaibigan yung magbabalik ng balanse o yung mag-neutralize ng stomach acid natin dahil ito po ay alkaline base na vitamin C. Kaya ngayon iba, napapansin nila pag umiinom sila ng mga acidic base na vitamin C, nagre-react talaga yung kanila pong tiyan. Ano? Yung iba, parang kumukulo yung tiyan nila. Yung iba naman, nagkakaroon ng discomfort at iba pa na mga hindi kanais-nais na mga resulta sa kanila pong pangangatawan. Ano? So sa mga kababayan po natin, kung kayo po ay nakakaranas ng hyperacidity, kung kayo po ay meron mga gastritis, meron po kayong ulcer, at iba pang problema sa inyo pong digestive system, mas maganda nang inumin po ninyo ay yung alkaline base na vitamin C. Kaya yan yung kagandahan pagkainom po kayo ng Ultimate Trio natin, kasi meron na po tayo dyan pampalakas ano, ng atin pong immune system, pangsugpo sa mga bakterya at mga viruses sa atin pong pangangatawan, pangpa-alkalize ng katawan po natin, at the same time, yung atin pong Premium D3 ay tumutulong po para sa repair and rebuild ng mga tissues at iba pang organs sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Sa mga kababayan po natin na nakakaranas ano, ng mga bacterial infections or mga viral infections at samot-saring mga inflammatory diseases sa kanila pong pangangatawan, huwag kalimutan uminom ng Ultimate Trio, especially ang atin pong Santone Plus Gold at ang atin pong Santone Vitamin C together with our Premium D3. At yan po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
0: The Secret of Health.
1: Sa may mga katanungan, huwag pong kalimutan mag-text o magpadala ninyo po mga mensahe sa atin pong numero at huwag po muna tatawag. Hindi po atin ma-entertain ang inyo pong mga calls, mga kaibigan. Ha? Text lang po sa may mga katanungan. Ang atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
0: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Vision X. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kaka-reply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng pagkakaroon ng problema sa kanila pong mga mata, nalalabo na po yung mata po ninyo, yung iba naman nahihirapan makaaninag pagkagabi. Ano? Yung tinatawag po na night blindness. Yung iba naman, halos hindi na talaga makakita ng maayos, mga kaibigan, dahil po sa iba't ibang karamdaman na nag-a-arise sa kanila pong mga mata. Huwag pong kalimutan, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Atin pong Vision X Plus ay nagtataglay ng apat na mga malalakas na antioxidant tulad po ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. Yung apat po na yan, mga kaibigan, ay napakalaki ng role sa pagpapanatili at pagpapanumbalik ng malusog na paningin. Alam mo ba yung lutein and zeaxanthin ay po sa mga pagsusuri ng eksperto ay parang part na yan ng atin pong mga mata. At pag bumababa ang amount nito or level nito sa atin pong mga mata, ay nagkakaroon ng problema sa mata po natin, ano? Tulad na lang ng pagbaba ng zeaxanthin sa ating pong mata, ito po ay maaaring mag-lead sa isang karamdaman tinatawag po na age-related macular degeneration. Dahil ang zeaxanthin, yan po ay nagbibigay, no, ng kulay dilaw na pigmento sa ating pong mga macula, mga kaibigan. Nang sa ganun, mapanatili po ang malusog na kalagayan ng ating pong macula. Sa ganung paraan, mga kaibigan, maiiwasan po natin ang iba't ibang karamdaman, iba't ibang problema na maaari pong uminsala sa atin pong mga mata. Sa mga bata, pwede po makainom ng atin pong Vision X Plus. Kung nakakainom na po ito ng mga kapsula o mga soft gel, ay pwede nyo na po silang painumin, mga kaibigan. Lalong-lalo na kung halos hindi nyo mapigilan yung mga anak po ninyo sa paggamit ng mga gadgets, ay yung mga ano na yan, mga radiations na yan, maaari pong makapinsala din, ano, sa paningin ng atin pong mga anak o kahit tayo mismo. Kung ating work natin, mga kaibigan, ay nandyan sa office at laging tutok o babad tayo, ano, sa mga computers at mga laptop, ano, ay kinakailangan uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga kaibigan. Ang Vision X Plus po natin, pwede na itong mabili sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar, or pwede nyo rin i-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Kung malapit kayo sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, pwede rin pong kayong maka-avail dyan ng atin pong Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mas maganda, sabayan po ng Premium D3 pagka kayo po, mga kaibigan, na iinom ng atin pong Vision X Plus para mas mabilis pong ma-absorb yung mga fat-soluble vitamins na nandyan sa atin pong Vision X Plus, mga kaibigan. Kaya yung magandang combination, ano? Vision X Plus and yung atin pong Premium D3, mga kaibigan. At lahat po yan ay mabili na sa malapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
1: Meron po nagtanong sa atin dito, Doc, ano po ba ang ibig sabihin gamot sa mataas ang sugar? Mataas kasi sugar ng mama ko. Minsan po na lumalabo na raw bigla yung kanya pong paningin. Yan po talaga, mga kaibigan, ang komplikasyon ng napapabayaan ng mataas na blood sugar sa dugo, ano? Talaga pong sisirain yan yung napakalaliit na mga ugat sa atin pong pangangatawan. Katagalan yan, hindi lang po mata ang maapektuhan, pati po yung mga extremities po natin. Hindi lang yun, ano? Lahat ng mga may napakaliliit na ugat, yung matinatawag na capillaries sa atin pong katawan, ay magsasuffer dahil po sa napapabayaan na mataas na asukal sa atin pong mga dugo. Yung atin pong bagong produkto na Santon Gold Herbal Tea, nakakatulong po yan sa mga kababayan natin na mayroon pong mataas na blood sugar. Dahil po sa taglay na to na cinnamon bark na nakakatulong para stabilize yung blood sugar sa atin pong pangangatawan. Dahil sa mga kababayan po natin na hindi mapigilan sa pagkain, ano, ng mga puting kanin. Nako! Mas maganda nga sana, mag-change kayo ng rice po ninyo into red rice or brown rice.

0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
3: Iba ka sa lahat.
4: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapa. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: 0969-609-6545.
6: The secret of health.
5: Sa ating pagbalik, pag-uusapan naman natin ang mga benepisyong hatid ng atin po mga produkto, especially ng Santon Plus Gold. At iba pa ang mga produkto ng Yestro Health kung paano po ito gagamitin sa pagpapalakas at pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Gano'n na rin yung Vision X Plus natin, ha? Kung paano po ito gagamitin ng mga kababayan natin sa pag-iingat at pangdagdag, ano? Sa pangangalaga ng kanila pong mga mata. Kaya tutok lang po mga katropa, magbabalik ang programang
7: The Secret of Health.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
8: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Gold. Healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ma'am, good morning po. Good morning po. Ano po pangalan natin, ma'am?
12: Ligaya Vicente.
11: Okay, ma'am, sa coffee po natin po nyo ngayon, ano po yung masasabi dyan?
12: Masarap po. Kakaiba yung lasa niya.
11: May mangustin, malunggay, at soya beans. So ano? Ngayon po yung natikman na yung narinig nyo na?
12: Masarap siya. Subukan namin sunod magbili.
11: Yan po yung available po sa pharmacy.
12: Thank you po.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Sir, kumusta po yung kape inyo po nasubukan ngayon?
12: Okay naman ang lasa niya.
11: Saan nyo narinig na, sir?
12: Narinig ko sa mga advertises at saka sa mga radio at saka sa mga kaibigan din na mga taong nagtitik din ng Santon Plus.
11: So ngayon, sir, natikpan mo na ng personal. Ano yung kaibahan sa dati mong nakasanayang kape?
12: Okay naman sa ang lasa ko. Okay naman. Okay.
11: Thank you, sir, ha, sa pagtakilik ng kape ng Yesco Health.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
0: Santon Gold Live Testimony.
13: Si Rachel Samson, nagatira sa Barangay San Jose. Ako po ay mayroong naramdaman na diabetes. Taas ang sugar ko. Nasa 200. Tapos ngayon, nagsubo ko sa Santon Plus Gold. Nag-inom ako ng kape sa Santon Plus Gold. Ngayon, okay na ang aking naramdaman. Nagbaba na ang aking sugar. Nasasabi ko sa iba kung sino yon ang may mayroong naramdaman na diabetes, sana magsubo kayo sa pagbili ng Santon Plus Gold. Salamat po sa Panginoon at natuklasan ko ang Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
0: Kung lagi kang nakaharap sa screen, ramdam mo to. Hapdi, pagod, minsan, malabo pa. Yung Vision X Plus, soft gel, may lutein at zeaxanthin na naiipon sa retina. Tumutulong silang salain yung harmful light. Kaya kahit matagal sa screen, mas manageable yung pagod ng mata. Vision X Plus, soft gel.
8: The secret of health.

0: Balik po tayo mga katropa sa ating programa. At sa mga nais po magtanong, mag-text lang po sa 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saan po kayong lugar located.
1: Ang The Secret of Health mga katropa, hatid po sa atin ang Vision X Plus Softgel Capsule at ang kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Vision X Plus Softgel Capsule ay isa pong supplement na sadyang ginawa upang matulungan na maging malusog ang atin pong mga mata. Ha? Ito po ay may sangkap na gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene. Mga sustansya po ayan ha, na ayon sa mga pag-aaral ay nakakatulong po upang mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga mata at labanan ang mga problema. Ha? Gaya po ng mga panlalabo ng atin pong mga mata, yung irritation sa mata po natin, macular degeneration, glaucoma, cataract, na mga sanhi ng pagkabulag ha? At iba pang mga problema sa atin pong mga mata. Kaya naman sa mga hindi pa nakasubok ng atin pong Vision X Plus Softgel Capsule, punta na po sa pinakamalapit ng mga drug stores dyan sa inyo pong lugar. Ha? Ganoon din sa mga authorized dealers po natin. Gaya ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug at sa atin pong mga online shopping store ha, sa Shopee. Search lang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011. At sa atin pong mga clinic, ano? Mga Yes to Health Wellness Center ay available po dyan ang atin pong Vision X Plus at lahat ng produkto ng Yes to Health with discounts pa po yan. Ha?
1: Mm-hmm.
0: O, kaya sa mga gusto maka-avail po nito, bisitahan nyo din po ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga katropa. Sa inyo mga katanungan, ha? Huwag pong mag-atubili. Naipadala yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. Dok, meron po na itanong dito. Ano po ang pwedeng inumin dahil meron po akong diabetes?
1: Diabetes. Yan kumbaga sa atin, ito yung pinakang lagi mong makikita.
0: Oo. No?
1: Kung meron po kayong diabetes sa product ng Yes to Health, much better mag-take po tayo ng Santon Plus Gold every day. Pwede po kayong mag-take ng 1 capsule before meal 3 times a day. Sabayan nyo na rin ng vitamin C kasi napaka-importante ng vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag diabetic ka, marami kasing possibility na magkaroon ka ng complication like yung pagkasira ng mga nerve, pagkasira ng mga daluyan ng ating dugo. Kaya di ba yung mga diabetic, ang common complication yung mga neuropathy. Ano? So ang vitamin C po ay tumutulong para makapag-produce ang katawan natin ng enough collagen para mapanatili yung integrity ng mga ano natin, part ng katawan katulad ng mga nerves natin. So, isabay ho yung vitamin C. Mas maganda kung non-acidic yan para hindi nagre-react yung tiyan natin sa ating pag-inom ng vitamin C. Ano? And of course, yung mga vitamin C from our food, mga prutas, mga gulay, merong vitamin C yan. Actually, sili nga, may vitamin C.
0: Tama, Dok. Oh.
1: Diba? Talbos ng kamuting pula o kahit green, may vitamin C yan. And also, mas maganda sa diabetic, meron kayong essential fatty acid, katulad po na nandoon sa ating premium D3. And always consume foods that are part of the bitter plants.
0: Mm-hmm.
1: May reason yan kung bakit pag diabetic ka, mas maganda rin na kumakain ka ng mga bitter plants. Kasi yung bitter can stimulate the liver. Alam naman natin ang mechanism ng katawan to metabolize sugar, hindi lang yung pancreas.
0: Tama daw.
1: Kasi yung pancreas nagre-release ng insulin, ang purpose ng insulin para makapasok yung sugar dun sa cells natin. Pero yung liver, ang nagsesynthesize ng mga sugar na yan para i-store yung excess at ibigay yung kailangan ng katawan for energy.
0: Uh-huh.
1: So, pag mapait yung kinakain natin, like ang palaya, ano pa ba yung mapait, na alam natin, yung mga salad na gulay na may mapapait na nature, it can stimulate our liver. Okay? And also, yung mga turmeric na yan, di ba? Mga luyang dilaw na yan, nakatutulong yan. So, another thing is, iwasan talaga yung high consumption of sugar. Ang sugar naman, hindi lang doon makukuha sa ano yan eh, sa mga matatamis talaga. Alam mo ba na, ang sugar makukuha mo rin sa mga carbohydrate sources. At hindi lang, pati sa fats. paano nagiging paano nagiging asukal yung taba? Uh-huh. Pag sobra yung taba na kinakain natin, i-store yan ng katawan sa ating kumbaga, vice versa yan eh. Pag masyado mataas yung ano mo, masyado mataas yung carbohydrates mo, it will be stored into fats. Mm. Pag naman masyado mataas yung sugar mo, yung magkakaroon fats, tataas din talaga yung sugar mo sa katawan. Mm-hmm. Because of your liver's problem na babagal siya because masyadong overpowered siya na napakarami sugar sa ating katawan. Kaya consumption natin, dapat moderate lang.
0: It should
1: hindi
0: be balanced.
1: Balance. Oh. Eh. Yung iba naman kasi, masyado namang ginawang wala na talaga silang carbohydrates. Mm-hmm. Hindi tayo mabubuhay ng walang carbohydrates. Oh. Lalo na kung basic kasi eh. Kaya macronutrient ang carb and fats and fats, protein. Oh. Kasi yan nga yung pinakapangunahing kailangan ng katawan. So kumbaga, ang principle, hindi pagtanggal, kundi pag balance.
0: Balance, oh.
1: Oh, yun po yun ha, mapapayo ko sa mga diabetic.

0: na any source ng fuel sa inyo po pangatawan, ha? Eh, kakaano nyo, kakaisip na baka tumaas yung sugar mo.
1: Mm.
0: Eh, i-omit mo na lahat ng mga pagkain na possible makapag increase ng sugar sa inyo pong dugo. Eh, mahirap naman yon, ha?
1: Mm.
0: Kaya kinakailangan, dapat balance talaga lagi, yung atin pong pagkain. Balance yung carbs mo, balance yung sugar, yung fats na kinakain mo, and also yung protein na ating kinakain. Kinakailangan balance po lahat yan siya, no? Kasi anything that is excess, take note mga katropa, anything that is excess, ang katawan natin, automatic kinoconvert yan into triglycerides. Lahat yan, lahat ng sosobra. Sobrang carbs, sobrang fats, sobrang protein na nakain natin na hindi nagagamit ng katawan natin, automatic kinoconvert yan into trigly. Ano? So, pagka mataas yung trigly natin, yan, isa rin sa nagpapabigat ng sistema sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya dapat balanse lang po lahat, okay? Eto, another inquiry. Ano po ang may papayo nyo sa aking kalagayan? May allergic rhinitis po ako. Nahihirapan po ako sa aking sipon. From childhood up to present, 4 times na ako naoperahan sa sinusitis. Ah, ito pong huli, noong November last year. Rosaline po ito, ng... Rosaline ito. Maraming salamat po.
1: Oo, pag tinatawag na rhinitis, allergic rhinitis, maliwanag allergy.
0: Oo.
1: Hindi talaga siya nagagamot ng 100%. Katulad din ng mga asthma, katulad din ng mga other allergies condition. So, ang pag meron kang allergic rhinitis, ang pinakang best talaga na way para ma-minimize yung atake niyan is talagang ma-minimize din yung exposure sa mga triggers. Kasi pag allergy, yung trigger ang iniiwasan nun . So, nangyayari yan kadalasan kapag morning. Okay? Kapag panahon ng tagsibol sa ibang bansa, yung maraming bulaklak.
0: Mm-hmm.
1: Kasi mga pollen, yung mga alikabok, can trigger allergic rhinitis. So, ang mga natural remedies na ginagawa para ma-prevent yan, ito yung ginagawa ng karamihan. Mm-hmm. Una, yung tinatawag na saline nasal irrigation.
0: Mm-hmm.
1: Hanap kayo online ng
0: solution.
1: May tinatawag na neti pot o ato nasal wash.
0: Mm-hmm.
1: Na mura lang yun, yung may instruction doon na lalagyan mo yun ng medyo maligamgam na tubig na pang-wash ng nasal passages natin, So ang tawag doon neti pot, yung mga traditional way, mayroong mga saline spray. Saline meaning salt.
0: No.
1: Yun yung nun. Tapos kinakailangan din, kung inaatake kayo ng ng ganyan, pwedeng steam inhalation.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung steam nagpapaginhawa nung daluyan ng ating hininga. Kasi pag allergy kasi talagang every now and then, barado ilong mo, bahin. Yun yung problema. So, pwede kayong gumamit ng mga inhalation, steam inhalation. Commonly, magpapakulo ka ng tubig, lalagyan mo ng herbal na may aromatic flavors.
0: Yan.
1: Like peppermint, eucalyptus, lemon, pwede gamitin yon. Then, pag kumukulo na yun, yung steam, yung usok na galing dun sa kumukulo, yun yung lalanghapin ng bibig at ilong.
0: Mm-hmm.
1: Nakakatulong yun. Sa home remedy naman, ginagamit namin pag may mga allergic rhinitis, asthma attack, sibuyas, bawang at luya na may kasamang honey.
0: Honey.
1: Kasi pag nakain mo na 'yon, yung kasing onion, meron siyang quercetin. Yung quercetin content niyan, 'yan yung pag hiniwa mo yung onion para kang nagluluha. Yun din yung ginagamit para mapatahimik yung parang allergy response. So gawin niyo 'yon pag ina-allergic rhinitis kayo, kain kayo ng chinap-chap na onion na may honey or yung honey kasi nag-neutralize yun ng tapang. Para makain mo siya. Pero maya-maya lang, parang yung B4, mararamdaman mo na yung improvement sa'yo. Oo, ganun po yun. Tapos, vitamin C, always take vitamin C. Kasi ang vitamin C kasi, nagpapataas ng ating resistance sa any kind of infection or allergy. And always, kung lalabas kayo at maalikabok, protectionan nyo yung ilong nyo. Pwede kayo mag-mask. Iwas kayo sa mga nagtitrigger. Pero alam mo, lahat ng allergy kasi ay issue sa immune system natin.
0: Mm-hmm.
1: So kaya sa Yes to Health, madalas natin binibigay yung mga immunomodulator na mga sustansya, yung mga mushroom supplement, yung Santon Plus Gold, vitamin C, vitamin D3 is also good modulator of the immune system. Tapos kadalasan punta kayo sa mga lugar na may sariwang hangin katulad ng tabi ng dagat, sa may gubat. Mm-hmm.

0: So the body can adjust kasi pabalik-balik talaga pag mga allergy, ano, especially noon pa meron na kayong ganyan. Oh, yun po yung maipapayo ko sa inyo, at iwasan yung mga pagkaing punong-puno ng preservative and additives, kasi may mga marami kasing additives and preservative na mayroong nagkukos ng allergy.
1: Oo.
0: Talaga.
1: Nakakapag-trigger.
0: Nakti-trigger yan. O, kaya, as much as possible, organic, natural food, much better. Plant-based para makaiwas kayo sa mga ganyang triggers ng allergy.
1: Mm-hmm. Yan. Sa mga kababayan natin, laging inaatake ng allergic reactions. Ano? Napaka-ano pa naman yan. Mm. Napakalaking sagabal, Dok. No?
0: Yes.
1: Maya't-maya, bahin ka ng bahin. Maya't-maya, tumukulo yung sipon.
0: Oh.
1: Tapos hindi ka na makahinga. Oh. So, yun po, mga kaibigan.
0: Saka hydration, ha? Yung damang-dami yun, ng tubig. Tama, kasi yung tubig pala, nakakaiwas ka sa paglapot ng plema, pampanipis ng mga plema sa katawa. Ito pa ng mga allergic rhinitis, parang laging black, naka-black yung either one part, nasal passage mo, minsan dalawa. Kaya humihinga ka sa ilong, ay sa bibig. Pag lumala pa naman yan, pwede kang magkaroon ng sinusitis.
1: Yun nga siya, apat na beses nang naoperahan sa sinuses niya. Ano.
0: I-try niya yung, ano, yung nasal cleanse. Yung, i-type mo lang sa, ano, sa online yung Netipat. No, makikita mo na doon yung mga pwede mong gamitin na, ano, na kagamitan para sa sinus flushing or yung nasal passage washing.
1: Tapos iwas, ha, sa mga nakakapag-trigger. Yun ang pinaka-importante talaga dyan. Dapat alam nyo na, ano, for how many years na naranasan mo yan, dapat alam mo na kung ano yung mga triggers ng inyo pong allergic rhinitis, ha, para maiwasan ito sila. Okay? Eto, another inquiry. Doc, pwede po ba magtanong, yung anemic po ba ay maaaring konektado din po sa myoma? Kapag may myoma ka.
0: Pwede. Alam mo kung bakit? Kung meron kang myoma or any kind of... Kasi pag may myoma ka tapos dumudugo, yung nagbi-bleed ka ng pagkarami-rami, isa yan sa dahilan kung bakit nagiging anemic. Kasi syempre, kung may pagdurugo ka, alam mo, menstruation mo sobrang madami. May mga ganyan, eh.
1: Menorrhagia.
0: Oo. Lalo na pag may menstruation kayo. Caused by any problem sa uterus, may bukol, pangangapal ng matres. Yun po pwede makapagpababa po ng volume ng hemoglobin sa katawan natin. Pwede rin yung mga ulcer. Even ngayong almoranas na dumudugo lagi, bakit dumi mo dumudugo, eh. Pwede mag-cause yun ang pagbaba ng volume ng hemoglobin.
1: Mm-hmm.
0: So, ang gagawin nyo po doon, kung meron kayong myoma, kung wala naman bleeding o pagdurugo, eh, palagay ko hindi naman yun yung nagkoko siguro. Kasi any pagdurugo kasi sa katawan, possible magkokos talaga ng anemia yun. Oh. Pero kung wala naman kayong pagdurugo, kahit may myoma kayo, eh, kumonsulta sa doktor kung ano yung reason bakit kayo nagkakaroon ng anemia.
1: Oh. Okay, ito, Doc, another inquiry. Ask ko po, yung ugat sa likod ng left eye ko, ano po ang herbal na pwede kong gamitin? May ko ng Pampanga.
0: Oh, any issue sa mata, merong nilabas ang Yes to Health na supplement na specific para sa mata.
1: Mm-hmm.
0: Yung Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa Vision X Plus, meron na itong lutein, may zeaxanthin, may beta-carotene, may vitamin E. So, tapos kain kayo ng mga ano, pagkain na mayaman sa carotenoids. Basically, yung mga orange, yellow, pigment na mga vegetables. Yan ho talaga yung pwedeng kainin para sa kalusugan ng mata. So, everyday, mag-take ng ano. Pag may problema ka na sa mata, gawin mong 1 capsule 3 times a day yung, ano, yung Vision X Plus Soft Gel Capsule for a certain weeks para makatulong po ng mas mabilis sa inyo.
1: Oo. So, sa mga kababayan natin, ha, na merong any issues sa inyo pong eyesight, i-partner nyo yung Vision X Plus sa Premium D3 natin tsaka yung Vitamin C. Ano? Kasi yung Premium D3, meron siyang mga essential fatty acids na kinakailangan para sa mas mabilis na absorption and assimilation ng mga fat-soluble vitamins na nandun sa Vision X Plus, mga kaibigan. Ano? At ang Vitamin C naman, well, alam niyo ba na ang mata natin ang pangalawang organ sa katawan natin na nangangailangan ng mataas na amount ng vitamin C. Dahil nga sa mga oxidative stress na nangyayari sa mata natin, kinakailangan nito ng madaming antioxidant primarily, yung vitamin C po na yan. Kaya gamit na gamit, Dok, ang ano, vitamin C sa mata po natin, mga kababayan. So, take nyo po yan, ha? Vision X Plus, vitamin C, Santon Vitamin C, and Premium D3, mga katropa. Okay? Ah, Dok, another inquiry. Pahabol ang katanungan. Dok, ano po ang gamot sa hindi makaihi? Wala gana kumain, parang nasusuka. 71 years old na po ako. Susan po ito.
0: Babae? Babae.
1: Babae. Oo.
0: Oo, kasi po lalaki, commonly prostate enlargement yung dahilan. Pag hindi makaihi po, tapos babae, ang suggestion ko sa inyo, magpa-check up. Kasi pag hindi ka nakakaihi, mahirap yun. Commonly, ang dahilan niyan, pantog. Oo, may problema yung pantog natin na dapat ma-address. Minsan, infection. So, ang suggestion ko po sa inyo, nanay, since sa edad natin, kinakailangan talaga magpa-check up tayo. Then, pag malaman ng doktor anong dahilan, so mabibigyan kayo ng karampatang gamot. Pwedeng bigyan kayo ng antibiotic, depende sa makikita ng doktor. Ngayon, sa side naman ng naturopathy, pwede kayo mag-take ng ating suplemento, gaya ng Santon Plus Gold, bilang pantulong sa sustansyang kailangan ng katawan. Kasi alam mo, wala namang kondisyon ang katawan na hindi nangangailangan ng level of nutrients na medyo mataas-taas. May sakit man tayo, wala tayong sakit. Lalo na kung may sakit, mas kailangan natin. Pero ang advice ko po sa inyo, pa-check up. Kasi mahirap pag hindi ka nakakaihi. May kinalaman po yan sa pantog o sa kidney natin. Na dapat ay agaran, eh mabigyan po ng solusyon.
1: Kasi ano yun, Dok? Pwede either blockage or baka wala ka rin maiihi. Baka ikaw ay dehydrated na din.
0: O, yun nga.
1: Baka hindi ka palain mo ng tubig.
0: Eh, sa mga lalaki, pag may ganyan, di ka makaihi. Talagang malalagyan ka ng urinary catheter. Commonly kasi, pag lalaki, prostate enlargement ang dahilan. Sa iba naman, alam ba, babae ka, siyempre, ang possible niyan, yung iba, nagde-develop ng urinary, yung bladder stones, di ba? Sa ating urinary bladder. Na nakakabara doon sa daluyan ng ihi. So, anything is possible, pero pinaka-importante, alam po ninyo kung ano talaga yung dahilan sa pamamagitan ho ng pagpapasuri. Punta ho kayo sa isang doktor para malaman kung ano po yung kondisyon. Yun po yung advice ko kasi mahirap kapag, una, hindi naman namin kayo nakikita. Pangalawa, yung ganyang sitwasyon kasi na hindi nakakaihi, nandun na yan sa mga emergency situation na kinakailangan dalhin na po natin talaga sa isang doktor para malapatan ng paunang gamutan.
1: Okay. So, Dok, pahabol ang katanungan. Tanong ko lang po, bakit tuwing umaga sumasakit ang bewang ko, pero sa hapon nawawala naman? Brendo po ito ng Cebu City.
0: O, yun yung nangyayari kapag ikaw ay merong problema sa hugpungan ng iyong mga kasukasuan. O, bakit sumasakit sa umaga? Kasi sa paghiga natin, alam mo, sa paghiga natin, yung posture natin na nakaka-apekto.
1: Mali.
0: Mali. Ano ba yung posture nyo? Ang pananakit ng balakang usually, yung mga taong ang higa nila flat, yung nakatihaya, tapos nakadapa, yan, pananakit ng balakang mo. Ang pinakamagandang posisyon ng pagtulog, that is ergonomics dun sa, ano natin,
1: sa spine
0: ay nakatagilid. Kung ayaw mo magkaroon ng, tawag dito, yung acid reflux, pwede on the right side. Pag naman may issue ka sa heart, mas relax yung on the left side. Alin man doon. Pero yun yung dahilan. Ano? Pag gising natin, masakit ang balakang kasi sa posisyon niya ng pagtulog. Bakit nawawala siya sa hapon? Kasi gumagalaw na kayo. So once na we are moving, yung articulation ng ating mga joints, nagre-release ngayon ang ating pong mga kasukasuan ng fluid na naglulubricate dun sa mga hugpungan na ating mga buto. So nawawala na yung tension. Saka nakaka-move na yung ano natin. So yun po yun. Ha? Kaya pagising sa umaga, ang gawin niyo konting stretching muna. Stretching ng inyong mga balakang. Kaya nga, sabi ni Yoyoy Villamin, mag-exercise tayo tuwing umaga. Kasi yung katawan natin, islagi siya sa gabi. Kumbaga, steady ka lang. Tapos yung mga posibleng ngalay, mararamdaman mo yan. Kaya ganun pong gawin niyo. Exercise, stretch para mawala yung ngalay. At yun po ang makakatulong din naman sa ating circulation po yun. Saka ano ha? Pwede kayong uminom ng Santon Gold Coffee Mix kasi meron na siyang antioxidant na katulad ng glutathione meron pa siyang collagen.
1: Collagen, yeah.
0: Ang collagen ay pampaganda ng kalusugan ng ating kasukasuan.
1: Yun, ha? Pagkagising mo sa umaga, higop agad, Santon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. Habang nag-i-stretching, Doc. Ayan yung higupin, ha? Santon Gold Coffee Mix. Napakainam niya.
0: Gaganda ka na. Babata ka pa. Yun. Gaganda pa yung kasukasuan mo.
1: Okay. Doc, maraming salamat. At baka ipahabol ka pa minsahe, Doc.
0: Siyempre, thank you very much po sa ating mga katropa. See you again next week. Kasi tomorrow, Saturday na eh. So, sa Sunday, ang ating programa ay 11 to 12 ng tanghali. So, makita-kita po tayo sa Sunday. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless. And maging ano po tayo, healthy every day.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin dyan, mga katropa natin, na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Sa kalam po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong panalangin ang Panginoon nawa ang siyang papagaling ng ating pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
0: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: sula.
1: XFM.
2: XFM.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santhol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhol Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santhol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhol Plus Herbal Soap.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Sister Pain.
12: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika. Santhol Gold Coffee Mix.
15: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santhol Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
13: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santhol Plus Gold.
7: Santhol Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
18: Nice yan!
17: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santhol Plus Herbal Oil.
20: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhol Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
19: Santhol Plus Herbal Oil.
21: Isang pahid lang sa puso.
19: Desminorrhea.
21: No more.
19: Santhol Plus Herbal Oil.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
2: XFM.
3: XFM.
22: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated. X-Rated. X-Rated.

0: mga kabataan, dahil sa susunod na linggo kayo na ay mga estudyante. Mga estudyanteng maagang gumising. Mga estudyante na kailangang mag-aral. Ay, grabe. Okay lang yan. Nauna lang naman kami, mga katropa natin. Nauna lang kami mag-graduate. Pero lahat naman po tayo is nakaranas niyan. Maagang gigising para sa ating mga anak. And at the same time, maagang makikipag-sapalaran or maagang lalaban sa hamon ng buhay. And syempre, good afternoon sa ating mga katropa. Hindi lang po dito sa lungsod ng Puerto Princesa, kundi buong lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat po ng mga katropa natin, samahan nyo po ngayong hapon si DJ Girlicious, mga katropa natin sa programang X-Rated!
1: Sana ako.
0: Sa lahat po ng mga katropa natin dyan, laksan, buksan nyo na po ang inyong mga monitor.
1: Sana ako.
0: Buksan nyo na po ang inyong mga radyo, ang inyong mga cellphone, at pakinggan, samahan niyo po ako ngayong hapon because it's Friday. And syempre, happy birthday sa lahat ng mga katropa natin na nag-birthday today. Happy birthday, syempre, nangunguna na dyan ang nag-iisang Grace Atabelio ng buhay ko. Happy birthday sa iyo, Ate Grace, mula dyan sa Middle East. Happy birthday din sa ilan pa nating mga katropa na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw. Siyempre, di ba dalawa lang naman yung palagi kong wini-wish at hinihiling at talaga namang gusto kong mangyari sa inyo, mga katropa natin. Unang-una na dyan ay magkaroon kayo ng mas mahabang buhay at magandang pangangatawan. Alam nyo kasi, like ko naman itong sinasabi sa inyo na kailangan, mga katropa natin, ay tawag nito, kailangan kayo po ay may magandang pangangatawan para tuloy-tuloy ang pagpasok sa atin ng blessing. It doesn't matter, mga katropa natin, kung meron tayong handa, meron tayong nandyan sa ating hapagkainan, much better na basta wala tayong sakit, wala tayong nararamdaman, at wala tayong pasyente sa paggamutan. Kasi yun na yung isa din sa mga best decision at best gift na matatanggap natin sa ating kaarawan. And syempre, good afternoon muna dyan kay Daryl Bert. Good afternoon, magandang hapon, bayan. Muling sumasa inyo ang X-Rated sa araw ng Friday. Yoo-hoo! 3 days na lang, mga katropa natin. At balik eskwela na po tayo, Daryl Bert. Ang mabait, on the way from Tagbilaran City. Papa-advance or pabati po ng advance happy birthday kay Michelle Ganiga Aga this June 7. Paplay ng kantang Welcome to Whenever You Are by Bon Jovi. Thanks po, DJ. Okay. And kay Christopher Lozada, good afternoon, DJ Girly. Ganda pabati po yung family Lozada, Ariola Garbosa, Algupira, paplay ng awiting Nagmamahal Kahit Bawal. Hey, talaga naman, marami talagang tumatangkilik dito sa kanta na ito, katropang Ken. Nagmamahal daw kahit bawal. Diba? Bakit naman kasi tayo nagmamahal? Alam naman natin na bawal. Doon na lang tayo sa mga available, sa free. So, hindi na natin kailangan makipag-agawan. Diba? Maulang hapon po, DJ Girly, from Ate Jane Arguelles Paredes Hermoso. Talaga namang maulan sa ibang parte ng lalawigan ng Palawan, ha? Good afternoon sa inyong lahat dyan. Talagang may iilan sa ating mga katropa ang namamaluktot sa oras na ito at nagsasaya dahil meron silang kayakap. Ay! Hello!
2: Ate, magandang hapon!
0: lakas ng monitor niya. Hello po! Good afternoon!
2: Good afternoon po, Ate Ganda. Kamusta?
0: Kamusta po kayo?
2: Okay lang po. Maganda pa rin.
0: Yay! Talaga naman. Yan ang gusto ko. Talagang fighting. Maulan po ba dyan sa inyo?
2: Makulimlim po, Ate. Dito po sa Barangay Sibaltan.
0: Oy, sa Sibaltan. Malapit dyan sa ano ko ha, sa kuya ko. Sa Sibaltan, sa bayan ng El Nido. Marami ba tayo, madami ba tayong mga foreigners? Marami tayong turista?
2: Meron din po, Ate.
0: Pero hindi katulad nung mga nakaraan, no?
2: Hindi po.
0: Ano ngayon, konti lang yung ating turista?
2: Pa?
0: Konti lang yung turista natin dyan.
2: Opo.
0: Sayang naman, maghahanap sana ako ng foreigner.
2: Ako din natin, naghahanap din ng foreigner ngayon.
0: Oy, pag meron ka nakita, baka naman balitaan mo naman ako. Baka may kapatid pa yun. Tag-isa tayo, ha?
2: Opo, balitaan lang,
0: diba? Yan ang gusto ko sa'yo. Sharing is caring. Sige, wait lang. Sino pala itong kausap ko?
2: Si Grace Abad po.
0: Si Ate Grace Abad. Ay, oo nga. Si Ate Grace nga pala, taga El Nido. Kamusta ka naman, Ate Grace? Talaga namang, dyan, ha? Busy ka ngayon, ha?
2: Opo.
0: Sige, Ate Grace, batiin mo ang lahat ng mga taga Sibaltan.
2: Ate, hindi ko man ito kilala.
0: Ay, hindi mo kilala. Paano ka nakarating dyan, Diyos mio? Hindi mo ka barangay.
2: Hindi, taga niyo iba man ako.
0: O bakit ka nakarating sa Sibaltan?
2: Pumunta lang ako dito sa pamangkin ko, Ate.
0: Napakagalaan mo, ha? Talaga naghahanap ka talaga ng foreigner.
2: Kaya ha.
0: Balitaan mo ko, ha? Bigyan mo ko ng isa, ha?
2: Oh, sige.
0: Tag-isa tayo, ha? Tag-isa tayo. Huwag mo kong kakalimutan. Promise.
2: Sige po, Ate, pakitip ko.
0: Ha?
2: Pa-request mo na ako.
0: Anong request mong song?
2: Pa-request ako ng song na Forevermore.
0: Forevermore? Ay, talaga naman. Paano tayo magkakaroon ng forever niyan? Wala pa nga tayo nahahanap. Kakaloka ka. Forevermore. Okay, sige. Oh, wala kang babatiin. Baka may babatiin kang, naliligaw sa'yo. Ganun. Wala kang babatiin. Oh, yung crush mo na lang, batiin mo. Siyempre tayo, mga teenager pa lang naman tayo eh. Uso pa sa atin yung crush. Wala rin. Ay, nako talaga. Mahina. Mahina si Ate Grace.
2: Mapili kasi te.
0: Mapili. Ay, nako. Alam mo na yung mga tipo ko, ha? Sinabi ko na yan sa'yo.
2: Kaya nga.
0: Ilista mo ako sa listahan mo, ha, na papakilalahan mo ng foreigner. Huwag mo ko kakalimutan, ha? O, sige, mag-ingat ka dyan sa Sibaltan at umuwi ka na sa bahay ninyo. Walang foreigner.
2: Sige po, Ate. Salamat.
0: Okay, Ate Grace. God bless. Ingat po.
2: Thank you po.
0: Talaga naman si Ate Grace. So, naghahanap pa talaga ng foreigner. Kaya pala wala na ako makita-kita. Marami pala tayong naghahanap. Talaga naman. Hello!
3: Magandang hapon po.
0: Magandang hapon!
3: Sige, pwede po bumati?
0: Sige po, bumati po kayo.
3: Binabati ko po yung kagigal ko nito sa perte na may magpaksyo na kahit panis na kinakain pa.
0: Oh, yung paksyo na kinakain pa kahit panis na. Hindi naman makain yun kung panis na.
3: Grabe pa yung kunat.
0: Grabe pa. Ay, nako, makunat pa yung mamigay. Sige, pangalanan mo yan, pangalanan mo para makahingi man lang din ako yan. Tikman natin kung masarap ba yan.
3: Apro po, sa mga kaibigan ko dito na katrabaho ko dito sa puerto.
0: Saan kayo dito sa puerto?
3: Dito lang po sa San Jose po.
0: Sa San Jose? Ay, malapit-lapit lang. Wala ba? May pagkain ba kayo dyan? Manghihingi sana ako. Nagugutom ako eh.
3: Apro po, yung pinasyo ka sa lang panis mo eh.
0: Ay, bakit naman ayaw kang bigyan ng paksiw na panis? Baka baka hindi pa yan panis, ayaw ka lang bigyan. Nandyan ba si kumpare? Oh, kumpare, anong pangalan ng mga kasama mo dyan na ano natin? Sino yung ayaw mamigay? Sino yung ayaw mamigay ng paksiyo?
3: Patripa si Jerry Krabal po ito ng palayan.
0: Si Jerry Krabal! Oy, Jerry Krabal! Talaga naman. Sabihin mo kasi manghingi ka kasi ng maayos para mabigyan tayo. Makatikim din ba ako ng paksiyo na yan?
3: Ayaw mamigay ko kasi ang karunan lang labi ng karun.
0: Kala mo naman talaga masarap. Di naman masarap yung paksiyo nyo. Di pa kayo mamigay. Jerry Krabal! Wala, namatay, di ba, yung ano niya yung Jerry Krabal? So, anyways, good afternoon kay Kian Vlog. Good afternoon, DJ Girlicious from Batarasa, Palawan. And syempre kay Ate Maylene Line. O, Ate Maylene, good afternoon! Ayan, sige. Hello!
4: Hello, Pangga Girly.
0: Hello, Nanay Maan. Good afternoon.
4: Mahaganda.
0: Mahaganda. Matia Budjang. Pwede, pwede na talaga ako
4: mag...
0: Okay lang, Nanay. Ito, paganda ng paganda. Hoy.
4: Talaga. Kahit hindi pa kita nakikita, mamimi talaga sa busis pa lang maganda.
0: Bungangera lang, Nanay, bungangera. Hindi maganda. Ay, ano, po.
4: Katulad pala kita.
0: Oo, Nanay. Hindi tayo magpapatalo. Kailangan...
4: Oo naman.
0: Kailangan mabunganga tayo.
4: Talaga, totoo yan.
0: Kasi kapag pagtahimik-tahimik lang tayo, wala.
4: Oo.
0: Malungkot.
4: Kaya kayanin lang tayo.
0: True. Kaya dapat...
4: Oo. Maganda rin minsan mabunganga tayo.
0: O, paminsan-minsan lang.
4: O, paminsan-minsan.
0: Wag lang araw-araw.
4: Oo. Saka kahit mabunganga tayo, nilalagay din natin yung sa lugar.
0: Yes. Oh. Hindi yung banat lang ng banat. Aray,
4: oo, totoo naman.
0: Sige po, Nanay. Bati po kayo, Nanay.
4: Inabati ko ng advance happy birthday yung anak ko na mag-birthday sa, ano, sa June 8.
0: Wow.
4: Si Rinchikil Rosella. Advance happy birthday, anak. Pagtapos, ganun din si Florence Apostol Pabila. Mga Aban family doon sa Malabak. Ganun din yung Puneti family, Ancheta family. Ganun din sa mga anak ko pa at asawa. Yun lang, panggagali at mag-request ako ng awit.
0: Ano pong requestin yung awit?
4: Yung ano, itong kasi
0: api.
4: Yung pangitin para sa birthday ng aking anak. Yung wishing it was you, mayroon ba yun, di ba?
0: Ano po, Nanay?
4: Yung wishing it was you.
0: Wishing is that you?
4: It was you.
0: Ano po?
4: Wishing it was you.
0: Wishing
4: it was you.
0: Ah, wishing it was you.
4: Oo, mayroon yan eh.
0: Ah, sige po, Nanay. Papahanap po natin kay Katropa Ken.
4: At saka yung ano, yung wish.
0: Wish. At saka wishing yung... is that you. Is what? It was you. It was you. Wishing it was you. Sana ikaw ngayon. Hi.
4: At saka yung wish.
0: At saka yung wish daw katropang Ken.
4: Ako wala yung wishing it was you. Kahit yung ano na lang, yung lagi kong request after all this year at saka yung wish.
0: After all this year or wish. Sige po, Nanay.
4: At saka yung wish. Yan. Yan ang lagi kong request eh. Sige, panggagali dahil marami ka pang mga caller.
0: Sige po, Nanay. Ingat
4: sige,
0: po.
4: God bless. Pati kay ano, kay James. Kahit lahat sa inyo dyan. Love you.
0: I love you, Nanay. Ingat po.
4: Okay, I love you. God bless.
0: Okay po. Wishing it was you. Ay! May pahugot!
5: Kaya nga po
0: Gulat naman ako! Wishing it was you. Mm.
4: Ako talaga?
0: Oo. I wish every day it was you. Oh, hi!
4: Wow! Magandang hapon sa magandang DJ at mapagpalang hapon sa magandang DJ pa rin.
0: Max naman talaga naman, no? Talagang lumalaki na yung tenga ko talaga, ha? Lumalaki na talaga itong tenga ko.
4: Sana... Dahil kay Kuya Jerry?
0: Talagang araw-araw na lang talaga ako pinupuri. Parang magkakatotoo na talaga yan, ha?
4: Hindi, totoo na yan. Simula nang pinanganak ka kasi nakatadhana.
0: Na? Sino kaya ang nakatadhana?
4: Ay,
0: sino kaya ang swerte na mag-uwi ng 1 million? Po!
4: Yung Wishing It Was You pala ay revive po yan ni Eddie Peregrina.
0: Ni Eddie Peregrina, yung Wishing It Was You.
4: Opo, yung tono po niyan, I'll be wishing it was you.
0: Ako yung ano, ako yung second voice.
4: Ah, bago po magpalalim ang lahat, isang mapagpala at makulimlim na hapon po sa ating lahat. Dito po ngayon sa Aborlan ay medyo makulimlim, ganun din po sa Nara and then sa Karatig na bayan ng Quezon. Isang mapagpalang hapon din po sa aking mga magulang na ngayon po ay nakikinig sa inyo, DJ Girly, si Jima at saka si Rodrigo Aranga. Ganon din po yung aking pamangkin si Rael Adam na ngayon ay naglalaro. Mm-hmm. Sabi raw ay sasama sa akin doon sa gitna ng taniman ng palay. Ang sabi. Oy,
0: may pasama. Pero hindi pa ba umuulan dyan?
4: Wala po eh, medyo makulimlim eh, medyo inuna ko po muna ang tumawag sa magandang DJ bago ako magtatrabaho.
0: Yan sana. Inuna muna ang ano, chismis bago ang trabaho.
4: Hindi naman po chismis yun eh, katotohanan naman po yan eh. Kumbaga hindi yan masakit na katotohanan kung hindi masayang katotohanan.
0: Masayang katotohanan na hindi ka na niya babalikan. Ay, sorry. Oh. Sorry.
4: Tama!
0: Sorry. Medyo nakikarried away ako. Wow!
4: Kaya nga po. Okay lang. Tama! Aray ka! Patak!
0: Sige po, Sir Jerry. Sino pa po babatiin ninyo?
4: Bago po magtampo ang aking ate na taga-Kabigaan, Rihina Aranga Amor. Ganon din po yung aking kasamahan sa Brooks Point, DJ Girly. Ngayon po talaga nakikinig yun sila. Naka-speaker po talaga yon. Si Kuya Boy,
0: okay.
4: Si Ivan. Si Ivan. Nandun po sila ngayon, DJ Girly, sa Sitio Tarusan, ay Sitio Naranara, Barangay Tarusan, Batara sa Palawan.
0: Sitio Naranara.
4: Opo.
0: Okay.
4: Barangay Tarusan.
0: Brooks Point, Palawan.
4: Hindi po, Batarasa po.
0: Batarasa. Hindi kasi ano, sasabihin ko kasi Brooks Point, sumunod Batarasa. Oh, hindi pa kasi ako tapos.
4: Talagang may lusot.
0: Ilusot pa talaga. Mali na, ilusot pa talaga.
4: Ganun din po sa aking mga kakilala at saka sa aking mga kaibigan doon, mga bagong kaibigan, yung family Brizal at family Anoncio.
0: Mm-hmm.
4: Yan lamang po, DJ, at saka pwede pong, hindi ko na po tatanungin kung pwedeng pa-request. Pa-request na lang po ako ng song.
0: Ano po request yung song?
4: Bakas ng lumipas kahit ay. kahit na lumipas na at least may bakas.
0: Ay, iniwanan ng bakas.
4: Maraming bakas salamat po at isang mapagpalang hapon.
0: Okay, thank you po Kuya Jerry. God bless. Katropang Ken, bakas ng lumipas. So, talaga naman, no? Umalis pero nag-iwan ng bakas. Shout out kay Jerry Bukado na bagong ligo. Sana all. Oy, sabi ni Aray mo, pakok!
5: Hello! Magandang hapon.
0: Yes, magandang hapon.
5: At ako hindi nakatawag sa iyo kasi hindi na akong nakatawag.
0: Sino po itong kausap ko?
5: Si Ate Jane.
0: Si Ate Joy.
5: Si Ate Gemma.
0: Si Ate Gemma. Taga, si Ate Gemma ng Westcom.
5: Yes, ma'am.
0: Westcom, Westcom, tama, Westcom. Yes po, sige po, sige po, babatiin ninyo.
5: Si Hanico. Eh?
0: Si Hanico! Alam mo, naiingit na talaga ako dyan kay Honey mo, ha? O, sige na, batiin mo na.
5: Yan sa iyo, Honey. Salamat sa palod mo. Nakatawag ako kay DJ Sabi ko, wala akong pantawag sa DJ Gary. Tagal-tagal ko nang nakakatawag ko iyo. DJ Gary.
0: Po.
5: Ay. At saka, ano, pabati din dyan yung magjowa sa Iwahi.
0: Hoy, sino may jowa
5: sana sa Iwahi?
0: Sana all, may jowa.
5: Si ano, si Aileen at saka si Bert Hugo at saka si Aileen Basti.
0: Si Aileen at saka si Bert.
5: Bert Hugo.
0: Si Bert Hugo. Talagang pumapag-ibig yung mga taga-Iwahi, ko.
5: Oh, tsaka ano, pa-request ng kantang walang kaliwaan para sa dalawa.
0: Walang kaliwaan para sa kanilang dalawa. Walang kaliwaan. Parang lasing naman ito. Parang pahang Uber naman ako nito.
5: Ay, nakatuwa ka. Ay, tawa.
0: Talaga naman. Si Ate Gem kasi, honey ko, ay,
5: ano?
0: Honey ko na lang kaya ang tawag ko sa'yo kasi, naiingit na talaga ako sa'yo, honey, my love. Inagawan pa yung honey mo talaga ng honey. O sige na nga.
5: Kasi lang yun. Ano, pa-repeat din po yung kantang sa piling mo. Paborito niya yung Big Girl.
0: Sa piling mo.
5: Sa piling mo daw. Sa piling niya raw ako. Naging.
0: Sana all.
5: Yeah.
0: Sige po, Ate Drama. Thank you.
5: At saka ano, Big Girl yung ito po.
0: Sige po, ano po?
5: Yung walang kaliwaan at saka sa piling at saka yung rehas na bakal.
0: Rehas na bakal. Sige po. Ang rehas na bakal number one na pinapatugtog. Thank you po, Ate Gemma.
5: Yes. Salamat.
0: Okay po. Walang kaliwaan. And syempre, good afternoon muna. Mula po dyan sa Nueva Ecija sa KSD Photocopying. Pa-shoutout po sa boss ko na si Telak Wijaya Wickrama alias Uncle T. Yun naman pala, KSD. Meron naman palang alias yan si yung boss natin dyan. Pinahirapan mo pa talaga ako. Uncle T, good afternoon po sa inyo dyan sa Nueva Ecija. And syempre kay Ma'am Chemran all the way from Singapore. Thanks God DJ. Good PM and PPC Palawan. And syempre kay Ma'am Grace. Good afternoon din po sa inyo dyan sa Singapore. Shout out kay Jera Bukada na bagong ligo. Ay, papa, sana all na talaga, Ma'am Che, no? Sana all makahanap din ng honey. Talaga, Ma'am Che, sa totoo lang talaga. Sabay-sabay talaga tayo. Honey, my love, so sweet. Hello! Ay, iba pa. Hello! Hello po, magandang hapon. Sino po ito?
6: Simran po ng Pama ng New Agutaya.
0: Ng New Agutaya. Kamusta naman po ang New Agutaya?
6: Okay lang po, ma'am. Parang makulimlim po.
0: Hoy, makulimlim din ang New Agutaya. Sige po, bumati po kayo.
6: Binabati ko po dito sa Pamana. Si Marlene Aguilo. Si Joy Alisna, si Larry Baaco, si Kevin Caballero, si Pagoy, si AJ, si Papeng.
0: Si Papeng?
6: Si Papsi po.
0: Si Papsi. Good afternoon,
6: Papsi. Sige po mag-request, ma'am.
0: Yes, sige po. Mag-request po kayo. Wala pong problema.
7: Sorry, mahal po.
0: Sorry, mahal. Tama po ba, sorry, mahal?
7: Opo, opo.
0: Okay, thank sige po. Thank you. God bless po.
7: Bye-bye.
0: Sorry, mahal. And syempre, good afternoon muna dito kay Rica Plaza Rodrigo DJ. Ganda pa, shoutout po kami dito sa San Vicente, Palawan na nakikinig sa program mo. Thank you. Ang ganda mo pala, DJ. Pa-play po ng song na Baby, I Love You. Katropag, kinunahin ang Baby, I Love You kay sabi niya maganda daw ako. Pag mga ganito inuuto-uto nyo ako, talagang natutuwa ako eh. Kay RG Cañete, pabati po ang family Calagos. Diyan sa Barangay Langugan, DJ Ate Girlie, lalo na diyan kay Kama Kama. Uy, grabe naman sa pangalan nun. Kama Kama. Ano malang Kama Kama? Hello!
8: Ano sa lahat? Maganda ka po, DJ.
0: Ay,
8: pangit na. Pangit na pala.
0: Sis! Kunyari, ano? Oh, sige, sinong babatiin mo? Batiin mo na lahat.
8: Wala po. Ano lang, mag-request lang ako ng song. Kaya, kasi rest day nyo bukas eh.
0: Yes, rest day.
8: Ma-request mo na ng song.

0: mo ba ang ibig sabihin ng yuti ay?
1: Ano yun?
0: Umibig, tapos iliwan.
1: Ay! Ang dami talagang alam ng mga taga-Batarasa.
0: Ay, sige natin siya. Makami magtawag pa.
1: Okay, ingat. God bless. Talaga naman. May pa-yuti ay, yuti ay! And syempre, thank you sa pag-share dan kay Sir Ding Australia, kay Ma'am Josephine Abrugar Australia. DJ, magandang hapon dito sa amin sa Sitio Tumarhong Tumarbong. DJ, pabati naman po sa dyan sa Sitio Linaw, sa Family Biason, Family Malones. DJ, pa-request ng awiting sa isang sulyap lang. Oy, yun ang masakit.
2: Hello po.
1: Hello!
2: Hello po!
1: Yes!
2: Hello po!
1: Hello!
2: Hello! Gandang hapon po, DJ!
1: Mas maganda ka pa sa hapon si Ate Renaline ba to?
2: Hindi po, si Renaline ng Buhoy.
1: Ah, kaya nga, si Ate Renaline!
2: Ay, kamusta po, DJ?
1: Okay lang, maganda pa din, syempre.
2: Opo!
1: Sige na, Ate Renaline, bumati ka, Ate Renaline!
2: Opo! Una po, binabati kita, magandang hapon!
1: Yes!
2: At saka si DJ, yung isa po, si DJ Mike!
1: Si DJ Mike!
2: Yung isa po, hindi ko alam yung pangalan nila.
1: DJ IC!
2: Opo.
1: At saka si DJ Bam.
2: Opo. At saka si Gerald Gales.
1: Si Gerald Gales.
2: Opo. At saka si Mike Escote.
1: Si Mike Escote.
2: Yung isa po, hindi ko alam po yung pang alas 5.
1: Si Sir Alizon.
2: Yan po. Palagi ako nakikinig po, DJ.
1: Hindi ka nakikinig ng Bullseye?
2: Nakikinig po ako. Palagi ako nakikinig.
1: O, sino yung anchor ng Bullseye?
2: Ay, kalimutan ko po, DJ. Kung sino yun.
1: Ay, yari ka talaga, Kai. Sa aming station manager, kay Kaluwi La Rosa.
2: Yan po, pinapati ko din po.
1: Yari ka talaga, sabi niya.
2: Diba po, ano, DJ, yan ko ha, number ni Monica.
1: Sino? Sino talaga? Hinihingi mo number. Kay Gerald,
2: ay,
1: kay Mike,
2: ko
1: kay...
2: Ay, po, DJ.
1: Kanino?
2: Ibigay mo na sa akin.
1: Sino nga yung hinihingi mong number?
2: Sama lang po, kaya magkuha ng number ko.
1: Sino nga? Kanino ko nga ibibigay?
2: Para magano ko mag may importante lang na sasabihin sa DJ.
1: Kanino ko nga ibibigay? Kay Kaluwi, kay Sir Mike, kay Sir Gerald, kay Alison, kay Toto.
2: Ano po, kay kanino pa lang po?
1: Kay kanino?
2: Opo.
1: Oh, sige, ibibigay natin kay Sir Toto ang number mo.
2: Hindi, kay Gerald Galen.
1: Oh, ta sabi mo kahit kanino. Oh,
2: kasi
1: sige.
2: May ano ba?
1: Oh, sige, ibibigay ko na lang sa kanya.
2: Ah, sige po, DJ. Pwede po parin. Ano pa, bate?
1: Okay, bati ka na.
2: Minabati ko po family Linyasan, family Doton, saka family Sigmad, family Kabote, family Kayaw, saka Balineba po, saka... Yan lang po, DJ, saka family ako, binabati ko din. Huwag na sila magtampo sa akin, binabati ko sila lahat po.
1: Okay, sige, sige po.
2: Hindi ko kasi ba isa-isa yung pangalan nila, hindi ko ba banggit. Marami po yan sila.
1: Okay, sige po. Thank you, Ate Renaline.
2: Pwede po pa-request yung song?
1: Ano pong song?
2: DJ.
1: Ano pong song?
2: DJ.
1: Nge.
2: Pwede pa-request yung song?
1: Ano pong song? Request lang po kayo.
2: Ayun, baka merong iba.
1: Baka merong iba. Okay, sige. Thank you.
2: Pwede sa dalawa ko din.
1: Baka merong iba. Ba't ka nagatawa ka, tropang Ken? Na dyan sa puso mo. Eh, syempre kay Antolino Romero Rocky. Ma'am, ganda pa shoutout kami dito sa Amis

0: Bake Shop sa mga kasama ko na Guwapo, Tox, Pogi, Jake, Makmak, Rocky, Charmy, Rika. Maraming salamat po, DJ. Ay! Sa mga pogi nating mga kasamahan dyan ha, sa Amis Bake Shop. Hello! Good afternoon! Yoo-hoo!
1: Sa mga pogi nating mga kasamahan dyan ha, sa Amis Bake Shop.
0: Nakikinig siya sa ano, nakikinig siya sa cellphone. Ay, sa ano, sa radyo. Hello!
2: Hello!
0: Magandang hapon! Yan, di ba? Ang daming tumatawag, wait lang. Pinapatay nyo man? Hello po! Ganda hapon!
2: Gandang hapon din po.
1: Diba,
2: ang dami ko matawag po. DJ, pwede po bumate?
0: Yes po, bati po kayo.
2: Binabati ko pala dyan sa Inugbong, yung kamag-anak ko po dyan. Binabati ko rin po yung taga Rituba po sa ano, DJ. Binabati ko rin po yung asawa ko na nagatrabaho dyan, dito sa Brooks, DJ. Yun lang po. Pwede po mag-request?
0: Yes po. Ano po?
2: Pwede pong mag-request?
0: Ano po request nyo?
2: Ikaw ang dahilan.
0: Ikaw ang dahilan. Okay, thank you. Thank you po. Ikaw ang dahilan. And syempre sabi ni KSD Potikabe, yung magandang tanghali dyan sa mga Tegar, Coron, Palawan. Greetings from Uncle T. Thank you Uncle T sa panunood, pagkikinig po sa ating programa. Kay Mary Ann, pa-shoutout po ang Adier family dyan po sa Little Baguio. Sila Kuya Jack, Marilu, Ate Bam, at sa pamangkin ko na si Raven, Ate Yana, na lagi po nakikinig sa programa mo. Thank you! Kay, hanapin mo natin yung iba natin di nabate dito. Kay Ate Delia, Dito Ido, ganda ka po DJ Girlie. Pabati po kami nakikinig sa iyo. Pa-play ng kantang I Do Love You. Thanks po. I Do Love You. Kay Ka Joseph Bangalia, good afternoon DJ. Pabati sa Family Bangalia at Family Lidiasan from Espanola, Palawan. Thank you and God bless. Ate Ana G, ba't mo ko tinatawan yun? Kakais ko. And syempre, ano dyan ha? Regards mo ko kay Hiroshi sa iyong napakagwapo at cute na baby. Talaga namang pakurot-kurot lang talaga ng bata na ito. Napakagwapo. And syempre sa lahat ng mga katropa natin, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Pero mga katropa natin, bibigyang daan muna natin ang ating mga requested song. Ganda mo pala DJ, pwede ka bang ligawan? Nakaka-inlove naman ang boses mo, natatanggal ang aming pagod araw-araw. Kung natatanggal kayo, natatanggal ang pagod nyo araw-araw sa akin, ako naman araw-araw napapagod sa kakabungang ako. Nakakaloka. Pero masaya-masaya naman ako dahil masaya kayo. Ay! Kay dyan ha, kay Antolino Romero Rakia. And syempre, mga katropa natin, magbabalik po ang programang X-Rated.

0: XFM.
1: XFM.
0: X. Rated. Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa'yo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: There you go, mga katropa natin. Ayan, nagustuhan nyo ba yung mga pinatugtog natin na inyong mga request na song? Katropang Ken, ano tawag nito? I-chat mo daw si ano, si James or si Axel or si Sir Toto. Kung sino kaya yung pwedeng mag-ano doon. Kung sino yung pwedeng mag-sitrip dyan sa ating soft opening ng Barangatan Festival dyan po sa loob ng Kapitolyo, sa pamahalang Kapitolyo natin dito, ha? Talaga namang mamaya po magkakaroon ng soft opening yung ating Barangatan. And yung ating calendar of activities ngayong araw, mga katropa natin, 3 p.m. opening po ng Karainan, Meriendahan, Farmers Market, Halamanan, and Private Trade Fairs dyan po sa Barangatan Festival natin. Sa Barangatan 2020, ina-expect natin na Barangatan 2026 natin. And syempre, mga katropa natin, pag 4 p.m. naman, ay Interreligious Prayer Service and Ceremonial Opening dyan po sa PGP Gazebo. And syempre, 5 p.m. Blessing of Boots sa ating mga boots. Yung mga boots po dyan ng bawat munisipyo dito sa lalawigan ng Palawan ay magkakaroon po ng blessing. Dyan po yan sa PGP Complex. And syempre, pagka 6 p.m. ay magkakaroon po ng launch of online competitions and mutya ng Palawan Sashing Ceremony. At doon na po formal na ipakikilala ang ating mga mutyas na inirepresenta yung kanilang mga munisipyo. Sino nga ba ang bet nyo, mga katropa natin dito, na mag-uwi ng mutya ng Palawan 2026? Sino nga ba ang mananalo? Sino nga bang munisipyo ang magwawagi dito sa ating Barangatan ngayon? Sino ang mag-uwi ng mga parangal? At sino ang tawag nito, talagang magpapagalingan, magpapatalanuhan, at talaga namang syempre yung ating mga mutias, mga katropa natin, ay ano yan, full package yan. Kumbaga, matalino, talented, maganda, sexy. Ay, kami nga dito, meron nga pambato yung XFM. Apat kami dito. Ang kaso nga lang, hindi kami na-qualify. Kasi parang sabi nga ni, hindi naman daw pasiksihan, palakihan. Grabe talaga. Pero depende naman, mga katropa natin, malay mo, next Barangatan, merong palakihan. Ano tayo yung parang katulad sa city, yung sexy, basta something, yung mga hindi, mga plus size na mga nanay, di ba, may mga ganun. Pero sa city lang ata yun, Pero syempre, malay natin dito, di ba, sa Barangatan natin. Magandang hapon po, Ma'am Girlie. Pabati naman po kami dito sa Sabah, Malaysia. Uy, Kuya Joey Candelario, ingat po dyan, ha, sa Sabah, Malaysia. And syempre, subukan nating tawagan si Katropang Toto. Kung sino nga ba yung pwedeng mag-report doon sa ating, kung ano na yung nangyayari doon. Dahil mag-aalas 3 na, ano na yung mga preparation na gagawin natin dito sa ating soft opening ng ating Barangatan. May mga nakikita na ba sila doon na mga magre-represent na mga boots? May mga pagkain na ba? May mga ready na ba? Maulan! Ayun lang ang problema natin, maulan. Walang sumasagot, ah. Hindi ako sinasagot, ah. Day lang. Sabi ko kasi kanina kay Sir Toto, subukan nating mag-report si James. Subukan lang naman natin. Tingnan natin kung ano yung nakikita ni James Nava. Ayan! Katropang to, magandang hapon, on air tayo! Wala ka nang magagawa, nandito ka na sa mikropono. Katropang to, magandang hapon!
1: Yes, magandang hapon, Katropang Girlie. Sa oras na ito, malakas ang buhos ng ulan sa Tropangeli sa mga oras na ito.
2: Kaya at ito, kanina, mayroon tayong mga ilan sa naman na interview ka Tropangeli.
0: Mm-hmm.
2: Itong mga nagtitinda ng mga pagkain.
0: Uy, parang busog na kayo dyan ah.
2: Busog kami sa tingin.
0: Busog ang mata. Malakas, malakas ba ang ulan dyan, katropa
2: malakas,
0: ko?
2: Malakas. Katropa girly, ano, hindi lang natin ito na na-live dahil nga nagamit mm-hmm. natin yung ating telepono sa pagtawag. Sa akin, katropa girly, sa kanina, mayroong konting briefing doon sa mga bawat stall na may mga titinang mga pagkain. Konting nagsagawa ng briefing, kaya lang sa mga oras na ito, ay bumuhos ang
0: malakas
2: na
0: ulan.
2: Ayan,
0: nakikita nga natin sa ating live na pinasa mong video, napakalakas ng ulan dito sa ating Kapitolyo. Pero yung mga booth ba, katropang to, may mga kompleto na ba? Okay na ba yung mga booth natin dyan? Kamusta yung mga booth natin ng bawat munisipyo?
2: Yung iba katropang din, hindi na ito sa by munisipyo eh.
0: Mm-hmm.
2: Ang iba dito, Juan, ang tawag nito. By kakaramihan dito sa puerto yung mga nagtitinda yung iba naman ako sa atin kanina na interview natin by Dr. Air meron galing Manila yung
0: wow,
2: sa
0: grabe.
2: Anong
0: dinagsapa tayo ng Manila
2: natanungan natin na buhay pa sila mula doon sa Kamaynilaan papunta dito sa puerto para samahan tayo sa pagdiriwang ng Barangatan 2026 Katropang Gerli. Sa kung i-describe ko sa'yo ngayon ang kalagayan dito sa kasi ngayon daw talaga dapat na magkaroon ng simula ng Topo Pining at magkaroon na nga ng karainan dito sa may bahagi ng Fernandez Street Katropang Gerli.
0: Isasara ba yan katropa?
2: Sarado na itong Fernandez Street sa may bungad ng Junction 1. Hanggang sa may kanto ng isang bangko dyan, Katropang Gerli.
0: Okay, oo.
2: Hanggang doon. Yung pwede ka naman pumasok sa Fernandez, kailang kakaliwa ka, papunta naman dito sa may palabas ng ECCC.
0: Katropang Gerli.
2: Pwede ka pumasok.
0: Oo.
2: Ito yung situation. Ngayon, yung bahagi Fernandez, pagkaharapan ito mga nagtitinda ng mga pagkain.
0: Doon ba katropa to sa labas, sa may, dyan sa may Fernandez, na Fernandez Street, may mga booth na ba dyan or dito lang ito sa loob? Ito bang sinend mo sa amin dito? Ano ba ito? Sa labas ba ito o sa loob?
2: Sa labas ito, katropa girl,
0: labas.
2: No, dito
0: okay,
2: sa may Fernandez Street. Sarado ang Fernandez Street kung saan dito yung kasada nito nilalapagan ng mga lamisa. Na kung saan nakatapat kanila yung mga titindahan katropang
0: sa loob, katropang to, ano yung makikita naman natin sa loob? Hindi, nakalimutan ko na kasi ang ano ng Barangatan, sa totoo lang talaga, yung mga ganito, hindi na ako nakakapunta.
2: Kaya, ang sa loob, ang sa loob naman, merong portion dito sa ano, na may titinda rin ng mga kakanin, yung kanina minintindi kanina doon sa twist sweet potato, na inalok nila doon katropang agad. Meron silang small, large, small, medium, large na sizes na nung
0: sweet potato.
2: Sweet potato katropang agad yung inalok sa atin.
0: Kamusta naman yung mga ano dyan? Kamusta naman yung mga nagtitinda? Sarado yung ibang booth or magbubukas ba sila mamaya? Anong ano nila? May mga na-interview ba kayo kanina na may magbubukas na ba ngayon or sa susunod pa sila na araw? Di ba kasi may iba yung vacant pa dyan? May mga vacant-vacant pa tayo nakikita dyan na mga booth?
2: Meron katropanggal pero halos ngayon bukas.
0: Lahat
2: ngayon ay preparado na sila. Handang-handa
0: prepare
2: na sila.
0: Prepare na prepare.
2: Oo, handang-handa sila na pagsilbihan yung ating mga bisita, yung kakain niya dito sa karainan sa dalan. Lahat. Pwede ka, pili ka lang katropang agili. Mahirap pumili pag marami kang nakikita.
0: Talaga
2: parang tingin mo pa lang, parang mabubusog ka na eh. Oo, kasi kanya-kanya sila ngayong alok.
0: Hawakan mo dyan si James ha, baka mamaya kung saan-saan pumunta.
2: Si James ka na, biglang ito nawala eh.
0: Oh yan na, sinasabi ko na. Marami pa namang tindahan dyan.
2: Pumasok doon sa nagtitinda. Di ko alam kung anong iginulong doon. Eh, buti ko, sabi ko, tuloy tayo, may trabaho pa tayo, mamaya tayo. Oh. mamaya pa tayo dyan.
0: Ayan, medyo maulan nga lang.
2: Siguro kasi sabi nga mamaya, alas 6, pare na sila magbibigay. Pagkatapos itong mag-list itong kanilang mga tindahan, maring kakain na. Pero dahil nga umuulan, aantayin pa ito katapanggan, no? No? Kung anong oras ito titilang ulan, eh, saka pa sila pwede na mag-display.
0: Sabagay kasi katropang to, expect na talaga din natin itong ulan na ito. Kasi mostly naman talaga pag nagbabaragatan, opening ng baragatan. Parang last year nga, kung matatandaan ko, yung pinaka-opening talaga, grand opening natin, parang inulan din. Medyo parang mga ambon-ambon din ata. Yun, alam ko umulan din nun. Kaya expected na rin talaga ito na uulan. Pero kahit na umulan, bumagyo, uminit man yan, yung ating mga vendors ay prepared na prepared na. Yung tao na lang yung kulang. Yung mga mamimili na lang.
2: Sana kung may mga malaki itong mga trapal, yung tinatawag na yung malaki yan.
0: Oh, yung parang parachute?
2: Oo, yun. Para malatagan. Kailan kanya-kanya sila ng mga yung malalaking pa, yung katropang girls na parang doon sa kanila mga lamay na misa. Yung iba na wala, wala talaga sila.
0: Okay.
2: Oo, hindi yun.
0: Sige, katropa to, yun lang muna at magpasilong kayo. Huwag magpapaulan dahil mahirap magkasakit.
2: Tama ka dyan, katropa. Ay, magandang hapon pala kay Mayor P.D. Bautista sa bando.
0: Nandyan pa si Mayor?
2: Oo, palabas pa sila dito sa Kapitol. Hindi talagang kung pauwi na doon ng...
0: Grabe talaga ka-support ni Mayor. Kahit ano talagang mga activities, present na present yung ating mayor.
2: Oo, ina-monitor talaga niya yung kanilang, siyempre, may botang tawag ito yung ruhas. Talagang pinagmamasdan niya yung paglalagay, anong inalagay doon sa kanilang bot. Dahil nga daw ito, meron itong, parang pagandahan. Kanina nakita natin yung bayan ng Magsaysay. Talagang, ano, katropanggel, sinisimento nila talaga yung, parang building sa titingnan mo. Wala pa daw itong pintura, malalaman ito. Sa grand opening sa June 12 doon makikita yung bawat munisipyo yung kanilang mga kayo nga wala tayong makita pa halos inilalagay din ginagawa pang iba
0: yung Magsaysay yung tsaka iba dyan katropang to mga mga last 2 days bago yan ipapakita yung mga ano nila, obra nila. Kasi ayaw nila yan na makita agad kasi ano, alam mo naman, gusto nila may pasabog din yung kanilang mga munisipyo.
2: Posible. Ayan,
0: hintayin natin yung pasabog
2: yung mga munisipyo. Bayan naman ng Koron, maganda din ang bayan ng Koron yung ginawa nila, yung boat nila. So hindi pa rin tapos, karamihan, katropang girl. Ano, iba ngayon ay nagde-decoration pa. So, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paggagawa dahil nga bago magsapit ng itong June 12 dapat ay halos tapos na.
0: Tapos na
2: dahil doon magsisimula yung paggagrado ng kanilang mga bawat boat ng mga munisipyo, katropang girl.
0: Ayan, sige katropang to, ingat kayo dyan ni James ha. Kasama nyo ba si Axel Bon or dalawa lang kayo ni James?
2: Dalawa lang muna kami ni Axel James.
0: Ni Axel James.
2: So nilang, si katropang Axel may nilakad daw.
0: May nilakad.
2: Sabi, susunod lang daw siya
0: nandyan
2: dito.
0: Nandyan yan sa mga gilid-gilid kumakain na yung sinasabi ko sa iyo. Sige, katropang to, yun lang muna. Ingat kayong dalawa ni James.
2: Maraming salamat, katropang ganit. At siyempre, ingat din sa ating mga motorista, lalo tayo ngayon ay umuulan. Live mula dito sa Baragatan 2026 sa Kapitolyo. Kasama natin si katropang James. Ako naman yung katropa sa radyo, katropang Kuya Toto, XFM News.
0: Ayan, maraming salamat kay katropang James at kay katropang Tuto. Talaga namang, although kahit inuulan to mga katropa natin, alam naman natin itong ulan natin na to, panandalian lang to. Mamaya, wala na rin to, titigil na rin tong ulan natin, kaya expected natin mamayang gabi, marami ang bibisita dyan sa ating karainan, dyan po sa bahagi ng Fernandez Street. Bilang pagdiriwang na rin ng ating Baragatan Festival 2026. And syempre mga katropa, ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong hapon, DJ Girlicious sa programang X-Rated.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: XFM.
3: XFM.

0: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Supple Plus Gold.
11: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
13: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
14: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
21: XFM.
22: XFM.
4: Sorry.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
2: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
2: The Secret of Health.
1: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
2: The secret of health.
1: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
2: Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santol Plus Coffee Mix.
2: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santol Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santol Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santol Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa Lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: XFM.
1: XFM.
3: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kantiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
14: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
16: Mabilis sa mga buki ka.
17: Supple Plus Gold.
18: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes.
19: Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
20: Santon Plus Gold.
21: Mabibili sa mga buto.
22: Boy, gising!
21: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
23: Yeah!
21: Sunfun Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
15: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Sunthorn Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Sunthorn Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Sunthorn Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
20: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
23: XFM.
24: XFM.
25: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sunthorn Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sunthorn Vitamin C. Kasi Sun 25
9: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
20: Sakit ng katawan?
15: Mag Sunthorn Plus
20: Herbal Oil.
26: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunthorn Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
20: Sunthorn Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
15: Sunthorn Plus Herbal Oil.
16: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
2: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
15: Mag-Vision X Plus ka.
20: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
2: Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
20: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
22: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
16: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Sunthorn Plus Gold.
25: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Sunthorn Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Sunthorn Plus Gold.
20: Sunthorn Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Sunthorn Plus Coffee Mix.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sample Plus Gold.
5: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Mga katropa,

0: ang exciting time sa buong Pilipinas. 10 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

Magandang, magandang, magandang, magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao! Magandang hapon po sa buong lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Welcome po sa ating programang Asintado! Ngayon pong araw ng Biyernes, ikalima sa buwan po ng Hunyo, taong 2026. Sa ngalan po ng ating mga kasama sa bahaging teknikal, si Katropang Ken Dancel. Sa ngalan din po ni Katropang Alizon Salvatos. Pansamantala, ako po ang inyong makakasama ngayong araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Katropang Mike Escote. Ang programang ito atin po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix at ng Sista Pain Capsule. Live na po tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, narito na ang atin po mga headlines ngayong araw na ito. Headlines. Isang motorsiklo na hinihinalang nakaw po, nakita po. Hinihinalang ninakaw ang nakita sa bakanteng bahay sa bayan ng Quezon. Mga otoridad sa bayan ng Quezon, nakisa sa Brigada Escuela. El Nido, kinikilala sa pagsusulong ng gender equality. Sumilali po sa PCW Local Learning Hub Validation. Mga ahensya po ng gobyerno nagkaisa sa mangrove tree planting sa bayan naman ng San Vicente para sa World Environment Day. Resolusyong naglalayong bigyan ng sustainable na supply na kuryente ang mga indigenous people sa mga remote area. Aprobado na po ng sangguniang bayan ng Rizal. At synchronized pista kalikasan mangrove tree planting activity kinasa sa bayan ng Rizal. Senator Erwin Tolfo, hinamon ang mga nagsabing may babae itong nakasama na isa sa gawang naisama sa isa sa gawang hearing sa Lunes sa Blue Ribbon Committee. At El Nido, El Gio, nanindigan na kayang patakbuhin ang wastewater project kahit may delay sa DNR permit. Sa iba pang balita, Batanes nasa signal number 1 dahil sa bagyong Esther. At isa pong lalaki kumukuha po ng cellphone sa isang nakabradang motorsiklo sa pool sa CCTV. Tako na muna tayo sa atin pong detalye ng mga balita.

Napanatili po ng Tropical Depression Esther ang lakas nito habang binabaybay ang Southern Taiwan ayon sa PAGASA sa bulletin alas 11 po kaninang umaga. Huling namataan ang bagyo sa layong 230 km hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay ang hangin aabot sa 45 km per hour at pagbugsong hanggang 55 km per hour habang kumikilos pahilagang hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Nasa tropical signal wind number 1 pa rin ang Batanes dahil po sa epekto ng sama ng panahon, mga katropa. At dahil po dyan, malakas din po ang ulan dito. Grabe po ang ulan po dito, mga katropa. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Ha? Magdala po kayo ng pananggalang ulan, magpananggalang sa ulan. Yung Barangatan. Soft opening ng Barangatan 2026 Barangatan Festival. Ay nako! Ayun, inulan. Blessing daw yan. Huwag kayong mag-alala. Blessing daw yan. Blessing yan, ha? Ay, tuwing ganitong panahon naman talaga ay tag-ulan. Na-deklara na po yan na kahapon na tag-ulan. Sanay na ang mga taga Puerto Princesa na pag Barangatan Festival, may ulan! Mapipigilan kaya ng ulan ang mga konsyerto? Yung mga korsyento, nako, dyan pa naman si Coco Martin. Nandyan si... Nandyan si... Parokya ni Edgar. Si Sweet Notes. Nandyan! Mga katropa, ingat po tayo, ha? Ingat po tayo sa ulan. Malakas po ang ulan po dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Oh, grabe, oh. Dyan sa Capitolio area po yan, oh. Sa Capitol area. Kanina po, ha? Meron na pong, ano ngayon, eh, mga kainan-kainan dyan po sa Capitol. Ha? Mga katropa. Pero naman ano yung PAGASA? Baka may live yung PAGASA. Ah, para ba natin yung ano, sir? Pa kani-kanina meron silang ano regarding sa bagyo. Magandang hapon muna kay Kagawa Jonathan Soto habang hinahanap mo si Kagawa Jonathan Soto na naking kabady diyan sa sesyon ng Sanguniang Sanguniang Bayan. Sanguniang Barangay lang. Wala pa, hindi pa kami dumarating diyan. Kagawa natin sa barangay.

0: I-announce ko lang muna ito. Final list of ROs 57 founding anniversary of NARA. Iba rin ito. June 27 to 28, 2026 LGU Shooting Range, Barangay Princess Ordoha, NARA, Palawan. Oy, Lexter, mayroon pa lang ano dyan sa inyo, sa Barangay Ordoha, ha? Yung mga magmumotorsiklo, pumunta doon sa tindahan ni paring Lexter Hangad. Baka kailangan nyo ng gulong pagpunta ko doon. May manunood dyan sa shooting competition. Ha? Ito, final race of... ito mga race officer. Si Claudio Palencia, MD. Ano ito? Medical doctor? O mukhang doktor? Joke lang, ha? Claudio Palencia. Raul Gabayan. Rig. Baka sa registration. Johnny Domino. Jimmy Benitez. Rialin Nangka. Stat. Sa statistics. Cleo De La Cruz. Juan Dasco. Stat. Jerome Tolentino. Carl Felix. Lester Mancao. Bonita Binga. Jeven Sabilena. Siyempre si Jonathan Soto. Si Kagawad. Si Major John Lumanog. Sa registration, Alvin Castro Mayor, RM, Ryan Quario, Pio Duran, Mel Uwando, GH Mia, Robert Sibigan, Stat, Dong Garcia. Yan, ha? Sa kawad, yan sa NARA, ha? Ay, sa taas lang ba? Match director pala, suri lang. Akala ko mukhang doktor. MD, match director. Nabasa ko na lahat doon eh. Okay na rin daw. Oy, magandang hapon muna sa kay Major John Lumanog at sa kanyang mga security guard, yung Ace Guard Security Agency, ha? Major, dalawa na yung regalo mong damit sa akin na pang shoot fest, ha? Aba, mayroon pang laro sa NARA. Yung magiging tatlo na yan. alam mo naman, tagapakinig natin yan si Major John Lumanog, sir. Ay, madam, tsaka sa mga taga-Ace Guard, ha? Yung mga security guard natin, ay mababaitan ba sa Ace Guard? Garantisado! Talagang magagalang, siyempre, kumpleto ang sweldo. May lisensya pa. So, pag maghahanap kayo ng trabaho, kailangan nyo pumunta, gusto nyo gwardya, kay Kagawa Jonathan Soto, ipapasok kayo dyan sa Ace Guard Security Agency. Oo, kay Sir Lumanog. Tumutulong yan sila sa mga gustong maging security guard. Tsaka siyempre yung Lumgar, no? Yung Lumgar, si... Ano na ang pangalan nun, ha? Si... Colonel Cabang, tama ba? Colonel Cabang, yung Ace Guard tsaka Lumgar, okay yan. Yung mga security agency na yan. Samantala, okay na sir? May pag-asa tayo? Paano mo natin to? Kasi importante ito eh. Bagyo, may bagyo. So, tapos may habagat pa. Ito, pakinggan po natin yung ulat panahon muna natin, mga katropa.
1: Patungkol sa ating minomonitor na si Tropical Depression Esther as of 11 in the morning, araw ng Biyernes. Si Bagyong Esther po ang unang bagyo for the month of June at panglima naman po for 2026. Pumasok po ito kaninang alas 3 ng madaling araw at huling namataan at 10 a.m. sa layong 230 kilometers hilaga-hilagang kanluran ng Itbay at Batanes. Taglay nito ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna, tropical depression category, at kumikilos pahilagang silangan at 15 kilometers per hour. Yung direktang epekto nitong si Bagyong Esther ay nandito po sa may parting extreme northern Luzon, dito po sa may Batanes at sa halos buong Taiwan, asahan yung pabugso-bugsong hangin at minsang malalakas na mga pag-ulan. Habang basa rin sa ating latest animation, kung mapapansin din po nila, may makakapal na ulap at mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon. Yan po ay associated naman hindi directly from Bagyong Esther, kundi dahil sa southwest monsoon or hanging habagat, at kitang-kita pinakamalalakas yung mga pag-ulan sa ngayon dito sa may Pangasinan, Zambales, Bataan, at yung mga kalapit na lugar nakakaranas din po ng paminsang-minsang malakas na mga pag-ulan. Habang dito naman sa may parting Palawan, Bicol, Visayas, and Mindanao, maliit ang chance na mga pag-ulan, pero kung meron man, more mga isolated rain showers or thunderstorms lang, hindi direktang epekto din ng bagyo or ng southwest monsoon. Base po sa pinakauling track ng PAGASA, kikilos ang bagyo sa loob ng 24 oras, pahilagang silangan hanggang sa weekend, makalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. So, simula po ngayong tanghali.

0: hanggang mamayang gabi, babagtasin na bagyo ang rugged terrain o yung mabundok na kalupaan ng Taiwan. Maring mamayang gabi, nasa may coastal area na po ng eastern Taiwan ang bagyong Esther hanggang sa makalabas po ng PAR bukas ng madaling araw agad-agad. Nakikita po natin, once manatili siya dito sa may East China Sea pagsapit ngayong weekend, bahagyang lalakas pa ito bilang isang tropical storm. At nakikita natin yung kabuuan ng bagyo na apektuhan po ng hangin at mga pag-ulan itong Batanes province at hindi po nakakaapekto sa ilang babahagi ng ating bansa. Kaya naman po sa ngayon, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1. Aasahan yung pabugsubugsong hangin at ulan doon ngayong araw lamang. And then, meron po tayong sea travel suspension automatically kapag meron tayong wind signal number 1. Sibing paglabas na ng PAR, itong si Bagyong Esther bukas ng madaling araw, tatanggalin na rin po natin yung wind signal number 1 sa Batanes. Samantala, dahil pa rin sa Esther, Bagyong Esther at sa Southwest Monsoon, for today, maraming lugar din po mga karanas ng pabugsubugsong hangin. Kabilang na dyan ang Ilocos Region, Cordillera Region, natitirang bahagi ng Cagayan Valley, halos buong Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Bukas naman at sa Sunday, meron pa rin aasahan pabugsubugsong hangin dulot ng Southwest Monsoon sa malaking bahagi po ng Luzon. Kabilang ng Ilocos Region, Cordillera Region, most of Cagayan Valley pagsapit po ng araw ng Sabado, ganyan din sa may Aurora, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon and Occidental Mindoro. Habang sa Linggo naman, patuloy ang pabugsubugsong hangin or occasional gust sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Abra, Apayao at Zambales. Para naman sa magiging lagay ng mga pag-ulan natin sa susunod pa na dalawang araw, expected po na pinakamalalakas dito sa may western section ng ating bansa. Yan po epekto ng southwest monsoon. Asahan yung mga hanggang 200 mm na dami ng ulan sa susunod na 24 oras dito po sa may La Union, hindi sa Pangasinan at Zambales. Mataas po ang chance na magkakaroon dyan ng heavy rainfall warnings at yung 200 mm po equivalent siya sa 200 liters na tubig ulan per 1 square meter. So ibig sabihin po, kapag kayo ay nasa mababang lugar, mas mataas yung chance na yung mga galing po sa bundok ng mga pag-ulan ay bababa po sa inyong lugar at magkukos ng mas mataas na mga pagbaha. Kaya mag-ingat po sa mga flash floods, sa pag-apaw ng mga kailugan, at sa banta din ng landslides. Asahan naman yung 50 to 100 millimeters or paminsan-minsan malalakas sa pag-ulan dito sa may kulay dilaw po ng mga areas. Yung Batanes, yan po ay dahil kay Bagyong Esther. At dahil naman sa habagat, dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Benguet, at maging dito rin po sa lawigan ng Bataan hanggang bukas ng tanghali, paminsan-minsan yung malakas na ulan, kaya mag-ingat din po sa banta ng mga baha sa low-lying areas at posible rin ang pagguho ng lupa. Ngayong araw naman po, aasahan pa rin yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Dito pa rin sa Metro Manila, makulimlim pa rin ang panahon at aasahan yung mga light to moderate rains. Gayun din sa natitirang bahagi ng Northern and Central Luzon, Calabarzon down to Occidental Mindoro. So kung lalabas po ng bahay today, make sure na merong baong payong o kapote. At pagsapit naman po bukas ng tanghali hanggang sa Sunday ng tanghali, ito yung time kung saan nakalabas na ng PAR at nasa may East China Sea na ang Bagyong Esther. Pero magpapatuloy pa rin po ang Southwest Monsoon dito sa buong Ilocos Region from Ilocos Norte down to Ilocos Sur, La Union, Pangasinan and Zambales. Asahan yung hanggang 100 mm na dami ng ulan, paminsan-minsan malakas po yan. At dahil ilang araw nang umuulan doon, tumataas ang tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, sa Cordillera, Cagayan Valley and the rest of Central Luzon down to Metro Manila, pagsapit po bukas, araw ng Sabado, makulimlim pa rin ang panahon at may tsansa pa rin po ng mga light to moderate with the times heavy rains at may mga thunderstorms din po pagsapit ng hapon hanggang gabi. At yung mga hindi natin nabanggit na lugar sa may Southern Luzon, ganyan din sa Visayas and Mindanao, partly cloudy to cloudy skies naman in general mula umaga hanggang hapon. And then sa hapon hanggang sa madaling araw, posible ang mga pagkulimlim at mga localized lamang na mga thunderstorms. Para naman sa lagay ng ating karagatan, asahan pa rin po na magiging maalon dito sa may Northern and Central Luzon sa susunod pa na dalawang araw. Epekto po yan ng Southwest Monsoon at bahagyang epekto rin po ni Bagyong Esther. Hanggang 3.4 meters dito sa may extreme Northern Luzon at nasa 2.5 to 3 meters yung maximum wave height naman dito sa may West Philippine Sea at sa may silangan po ng Cagayan Valley and Aurora. Habang nga natitirang baybayin ng ating bansa, generally mababa or banayad hanggang katamtaman ng taas sa mga pag-alon, nasa kalahati hanggang 1 metro at posible ang mga thunderstorms, kaya tumataas din po na hanggang 2 metro ang mga pag-alon doon ng saglit lamang. At yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng PAGASA. Every 6 hours po ang update natin regarding kay Bagyong Esther. Ako po muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.
1: Ayan po mga katropa, yung atin pong ulat panahon. So, yan po, tungkol kay Bagyong Esther. So, bukas ng madaling araw ay aalis na rin pala. Sumaglit lang dito. Sumaglit lang si Esther. Tumalis na rin. Aalis na rin mamayang madaling araw. Ayan na, siyempre, may habagat pa rin. Batiin muna natin yung mga nanonood sa atin. Si Dariel Bert Aurera, shout out. Ang mabait on the way from all the way from Tagbilaran City. Babati advance happy birthday kay Michelle Ganiga Aga. Yan ha. Ate ko ay si Diane Aurera this June 7. Shout out diyan sa Guanzon Motorcycle Brooks Point Palawan. Kapitbahay ko si Ate Alma Aga. Ano mo kaya si Ate Alma Aga? Ha? Gerald Philip Palan, magandang hapon. Maricel Corip Tampos, magandang maulan na hapon, Sir Kagawad Mike. Alvin Condesa, kami wala sahod. Kagawad Jonathan Soto. O, yung mga walang sahod daw, pa-apply na natin doon sa magaling magpa-sahod. Ha? Sa East Guard. Esteria Obis Alpha, magandang hapon po mga katropa. Sheridan, thank you. Na kumusta ho kayo sa mga lugar ninyo? Paki-inform naman kami. Meron ho bang lakas ng ulan eh? Meron na ho bang baha diyan sa area ninyo? Mag-ingat po tayo ha, lalo na tingnan ninyo yung mga punong kahoy. Baka sa tapat ng bahay ninyo, meron pong punong kahoy. At yan ay baka bulok na, baka bumagsak. Tawag po kayo kaagad sa inyo po mga barangay o kaya naman sa Uplan Linis para yan ay maano kaagad, baputol. O kaya naman sa CDRRMO. O kaya sa pagsa munisipyo, sa mga MDRRMO ninyo. At kaya yan po ang magtutulong po sa inyo kaagad. Tristan Watvi Gulay, good afternoon katropang Mike. Magandang hapon din po. 4:31 na po ng hapon mga katropa. Nako, masarap magkape ngayon. Ang kape Santon plus coffee mix. Yan talaga po ang kape natin ngayon ha. Abrea Habares Mark Jan, magandang hapon sir dito sa Brooks Point. Makulimlim lang. Nako, yan ang masarap magkape, makulimlim lang. Yan ha, kung mag-inom, mag-ano ka na, mag-Santon plus coffee mix ka na. Mabibili yan po sa mga kapartner natin ng mga butika. Diyan sa Brooks Point meron ha. Sa Brooks Point. Meron dyan sa Brooks Point. Sa Brooks Point, dyan po sa Resmed Shop, Socrates Pharmacy, Baker Pharmacy, Braille Pharmacy. Sa Batarasa, sa Twinson Pharmacy, Alena Pharmacy, Keres Pharmacy, sa Hides Drug Store. Dyan sa Nara, sa Ching's Drug Store, The Generics Pharmacy, sa Espanyola, sa Butika Fresha, sa Butika Med Plus, at sa Braille Pharmacy. Sa Quezon, sa The Generics Pharmacy, Santan Drug Store. Sa Rizal, sa Ragondon Pharmacy, at sa Bayan Aburlan, sa Fareñas Pharmacy. Sa ating pagbabalik, pupuntahan na natin ang detalye ng ating mga balita. Kaya po kayong alis, magbabalik pa ang programang Asintado!
2: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Ethel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
5: ng
6: sakit.
5: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santhum Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
6: Santhum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhum Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santhon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups sa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
8: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Sister Pain.
10: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor. Mabili sa mga butika.
11: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Daligdig.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santhon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
16: Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
18: XFM.
8: XFM.
19: Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
20: Iba ka sa lahat.
21: Santhon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
22: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
0: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
23: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
18: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
24: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
25: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
18: Mapibili sa mga butika.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
26: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
27: Sister Pain.
28: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
27: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
29: if symptoms persist, consult your doctor.
27: Sa mga butika,
18: Santhon Gold Coffee Mix.
30: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santhon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
18: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
27: Mabibili sa mga butika.
31: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santhon Plus Gold.
18: Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
30: Ice yan!
29: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Santhon Plus Herbal Oil.
33: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
32: Santhon Plus Herbal Oil.
34: Isang pahid lang sa puson.
32: Desminuria.
34: No more.
32: Santhon Plus Herbal Oil.
25: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
35: XFM.
36: XFM.
37: Balik tayo sa atin pong programa, Asintado. Kanina umaga po, nakapanayan po ni Katropan Gerald Gales, si Senator Erwin Tulfo. At tungkol po sa mga naging akusasyon ng 18 Marines, ex-Marines sa pagdinig kahapon ng Blue Ribbon Committee, Gaetano Black. Ha, mga katropa. Narito po yung panayam ni Katropan Gerald Gales. Alamin natin ano yung mga sinabi, mga rebuttal ni Senator Erwin Tulfo, Senator from Palawan. Narito po mga katropa.
38: Madali na lang po, pwede ko rin po sabihin, ikaw tumanggap ka rin na maleta sa akin. Alam niyo, ang importante po, resibo. Ang tanong lang po, may resibo ba? Meron ba? to back up your claims. Di po ba pag nagsabi ka,
3: awa,
38: kahit ikaw po magkukwento ka, pare, utya, nakita ko yung ang gandang ganito, may nakita ko ng kayamanan na isang baul na pera. Eh siyempre, ang susunod na tanong mo, sama pare sa manilagay. Ang susunod mo, inuwi mo sa bahay, pag nadadahan ka, di ba, dahil kalokohan. O pare, may litrato ka ba, pare? Nakita ako, nakikita ko ng siyokoy doon, no? Sa Dalampasigan. Oh, ganun ba? Ikaw mo maniniwala? Of course not. Sasabihin mo mo na, saan mo nakita? May litrato ka ba? Nakunan mo ba? Ang tanong po namin dyan, may resibo ba? Madali na lang po magsabi, invento eh.
3: Apo.
38: Makita ka ng resibo para makita natin na totoo. Kung nag-deliver ka ng maleta, may picture ba? May pinarbahan ba si Senator Erwin Tulfo? Yan po yung inaantay natin. Siyempre, ikaw ba naman, magbibigay ka ng isang maleta na pera, dalawang maleta na pera, hindi mo papapirmahin yung driver, yung kung ikaw yung may-ari, di ba? Or litrato man lang, parang selfie, para maipadala mo sa amo mo.
3: Yes, sir.
38: Common sense po yun. Yung maniniwala ko sa kanila, talagang utu-utu na, siguro. Yun po yun.
3: Yes, sir. Yun po ang kulang din sa presentation. Wala pong mga patunay, resibo, mga picture na magpapatunay na kayo po ay nakatanggap nung pong sinasabing mga maleta na yun. Opo.
38: Sir Gerald, ganun nga po yung kwento ko. Kung kunwari ako po ikwentuhan mo, uy, Sen, dito sa lugar namin, merong sirena na napakaganda sa ilog, nakita ko. Siyempre hindi ako maniniwala. Sasabihin ko, wala naman na sirena ngayon. May litrato ka ba, Ka Gerald? Sasabihin mo, naku, hindi ko nakuna. Siyempre magdududa na ako. Anything na kuha. Turo mo nga saan, puntahan natin. Sabihin mo, naku, malayo, nakalimutan ko na. Eh hindi obra yun. Kailangan, pag nagsabi ka, back up ng ebidensya. Yung turo ka lang ng turo, walang ebidensya, ay wala yun.
3: Apo,
38: yung ginawa nila kahapon, paninirang puri lang yun para siraan lang sa social media yung kanilang mga sinabi-sabi. Kaya nga po, talagang, at saka yung abogado pa naman po yung mga nagtatanong, dalawang abogado, I'm sure, pinag-aralan sa law school, pero parang ang nagtatanong po, grade 1, di ba intindihan?
3: Apo,
38: dapat po, kami po sa Lunes, yung tanong na maayos, di po ba? O sige, inaakusahan mo siya, no? Kasi po, marami po inconsistencies din. Pati pare, binigyan daw ng flood control. Ano namang gagawin ng pare sa flood control?
3: Opo.
38: Ang pare na nagmimisa, hindi naman politiko yan, di ba?
3: Yes,
38: sila yung labilima, sabi nila, tumanggap ng flood control. Tapos nung sinita sila na, wala pa sila yung labilima noon. Binawi. Ngayon, binalik na naman. Ano ba talaga? Tapos, doon sa mga tumanggap na apat pong senador yun eh, naalala ko. Bakit yung dalawa, inalis na nila si Senador Loren, Senador Mark Villar. Sasabihin na naman ba nila, nagkamali sila? Or pinoprotektahan lang nila kasi kasamahan na nila sa minorya.
3: Hindi na nga po.
38: Hindi
3: na nabanggit po yun.
38: Kaya nga, bakit nila pinlo?
3: Hindi na nabanggit yung mga dati. Ang nabanggit na lang, dalawa po kayo ni Senator Soto ang nabanggit.
38: Kaya nga po, obvious naman, obvious na bayaran niya mga yan, naku-coach po.
37: Kaya po si Senator Erwin Tulfo, kailangan magpakita ng resibo. Tama naman yun, pagkaya nag-akusa ka, dapat magpakita ka talaga ng ebidensya. Ano ang ebidensya mo, di ba? Yun ang kailangan. So, meron daw sila mga litrato, sabi ng mga experience, i-compile pa daw yun. Magpakita para mas maganda. Kung merong video doon, may picture, mas maganda magpakita po ng mga ebidensya. Kaya po nangyayari sa atin pong kongreso, sa atin pong upper house, yung kabila, lower house, ang tawag sa kanilang dalawa, Congress. Yan ha. Si Pangulong Bongbong Marcos mukhang magpapatawag ng special session, mga katropa. Ang kinikilalang Senate President ng Malacanang, siyempre yung kaalyado nila, si Senate President, Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Diba? Hindi naman kinikilala ng Malacanang yung ibinoto na si Senate President Alan Peter Cayetano. Ay, siyempre, kalaban nila yun eh. Ay, talaga naman oh. Hirap talaga ng buhay ng Pilipino. Puro politika. Ang daming problema ng bansa. Ngayon naman, may tag-ulan na. Ay, ang dami na yung mga low-lying areas na babahain. Na hindi pa naayos yung mga drainage. Talaga naman, oo. Ay, sana nga, Lord, bigyan mo na ng kaliwanagan ang mga isipan at damdamin, heart. Heart ka dahil ginamit yung cheese eh. Kung mga ano na ba, maging maayos na ang Senado. Mawawa yung ating bansa. Lalo't higit, maraming Pilipino umasa na maibsan yung kahirapan. Pero hindi po nagagawa ng gobyerno dahil sa mga ganyang gulo. Samantala mga katropa, punta tayo sa first round ng ating mga balita. Isa pong motorsiklo na hinihinalang nakaw, natagpuan po sa bakanting bahay dyan po sa bayan ng Quezon. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
0: Isang motorsiklo ang natagpuan kamakailan sa bakanting bahay sa Purok Palmera na ito'y tinanover sa barangay ng Alfonso Torasecasyon Palawan matapos itong iniwan na hinihinalang ninakaw, kung saan sa pagkipagpanayam ng USTMB Kapitan Blandina Abruta, ayon rito, tatlong araw na umanong iniwan sa nasabing lugar ang motor na kulay itim sa bakanting bahay. Ayon pa kay Abruta, na noong nakarang araw raw ay may individual ang umaaligid sa motor na hinala pa ng ilan ay marahil ito ang nang iwan ng motor sa lugar. Samantala, dahil sa pangyayaring ito ay mabilis na inireport sa barangay ang insidente at agad namang pinuntahan ng mga barangay tanod na ngayoy na sa pangangalaga na ng barangay Alfonso 13 ang motorsiklo. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon Palawan, Rail Grand SFM News.
37: Maraming salamat ka tropang Ray Elgaran. Samantala, ito pong El Nido kinilala po sa pagsusulong daw ng gender equality. Katropa mo sa balita, bilyan mo dyan.
4: Magiging pinakita ng pamalangbay ng El Nido ang matatag nitong advokasya para sa pagkakapantay-pantay ng kasarihan at inklusibong pamamahala matapos itong maging punong abala sa isinagawang Local Learning Hub Validation Visit ng Philippine Commission on Women o PCW. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang pagbisita ng PCW ay nagsisilbing pagkilala sa mga programa at inisyatibong ipinatupad ng bayan na nagtataguy ng gender equality, women empowerment at gender responsive governance. Layunin ng validation na suriin at kilalanin ang mga lokal na pamahalaan na nagsisilbing huwaran sa pagpapatupad ng mga programa para sa kabataan o kababaihan at iba pang sektor ng komunidad. Ipinahayag ng LGU El Nido na ang naturang aktibidad ay patunay na kanilang patuloy na dedikasyon sa pagtataguyod ng isang lipunang patas, inklusibo at may pantay na oportunidad para sa lahat. Sa pamamagitan ng mga programang nakatuon sa gender and development, patuloy na pinalalakas ng El Nido ang partisipasyon ng kababaihan at iba pang sektor sa pag-unlad ng komunidad kasabay ng pagpapaigting ng mga polisiya at servisyong nakabatay sa pagkakapantay-pantay at paggalang sa karapatan ng bawat mamamayan. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Herbal Soap, ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, bigyan mo siya, XFM News.
37: Maraming salamat ka, tropang Bella. Sayang, oh. Opening ng ano. Sige, pakita mo na natin opening post ng Barangatan Festival. Katapos lang magsalita ni Governor. Pakita mo na natin, Engineer. Oh, live, mayroong live. Pupukin na ni Governor yung, ano eh. Yung gong. Na letter B para mag-start na yung Barangatan Festival natin. Ito na, pakinggan natin. Ito na, may audio yan.

0: Good afternoon po sa ating lahat. Hindi ko na isa-isa. I want to recognize all our board members, my partner, Vice Governor Leoncio Ola, Mayor Lucilo Byron, represented by Councilor Matt Mendoza. I see Sir TJ Mata, Director TJ Mata is here, PCSD, our Southern Board members, at Attorney Jeff, our admin, lahat po ng spiritual religious leaders, hello, welcome po. Lahat po ng mga mutya, Palawan Tourism Council, who am I forgetting pa? PGP, everyone here na lang. So exciting. Ay, tatay ko pala. JCA, nandito pa. Congressman JCA, syempre, I forgot. Who was here kanina pa, naghintay. I'd like to welcome everyone. This is we were planning this for a very, very long time. I want to especially thank the Palawan Tourism Council for all your help. Thank you so much. We couldn't really have done this without you. I'd also like to thank the city government headed by Lucilo Byron. Please, thank you so much kasi kulang na kulang kami ng gamit. Thank you so much for letting us use her facilities and everything na very, very accommodating po yung city sa atin. Thank you talaga. And thank you kay Congressman JCA for helping us get some big ticket sponsors as well. And this is my first Barangatan as first year as governor. I was very, very nervous, but that I really wanted the December pa, pinag-usapan ko na, magplano na tayo sa Barangatan. So I really wanted to engage with the Palawan Tourism Council. Thank you so much, because I really couldn't do this alone. I am not a creative person. Hindi naman ako one-man show, di ba? Lahat po ng everyone from the provincial government as well that is just tirelessly always meeting. We made sure that everything was procured properly and way ahead of time, not after. And we made sure that we used the budget correctly. Everything was transparent to the PTC. All our solicitations went to them. Anything that was turned over to me, the PTC has held all the solicitations. Nothing is with me. So parang everything was transparent. And I'm so proud and so honored that everything was a collaborative effort with everybody. So this is for every Palawenyo. We need to enjoy this Barangatan this next from July. Well, starting talaga our highlight July 12 to July 23, but as early as now, our Karainan. I hope that nag-effort talaga lahat ng taga-munisipyo na mag-participate at magbaba dito sa Puerto Princesa. I really want everyone to enjoy the next few weeks. And I think we're even trying to extend the Karainan till the end of the month at least in some of our booths. Para lang hindi ma... Kung papayag po si Mayor Byron. Sa Fernandez po. So, yun lang po. I want to thank each and every one of you again. I cannot say thank you enough because my schedule was so busy. You know, the PTC, head of PTC, Rick Raffles, thank you so much. The rest of the PTC that has helped us, talagang you guys and together with the PGP team, you guys talaga, while I was so busy, you guys really, really made it work. And I cannot stop thanking everyone. I just want everyone to enjoy. This will be the most exciting Barangatan ever. Sana. Hope it will be, diba? So, magplano na ako for next year, patay. Paga na dati, no, Rix. So, rain or shine, this is our Barangatan. For every Palawenyo, I want everyone to enjoy. Happy, happy Barangatan 2026 Festival, everyone. Thank you so much.
1: Thank you very much, Governor.
2: Ayon ang statement po ni Governor. Rain or shine. Talaga naman, ha? Yung Barangatan Festival, soft opening po yan ng Barangatan Festival ngayong araw na ito. Inulan man, dire-diretso pa rin Talaga naman, no. So may karairan sa festival. Medyo malilay na banggit ni Governor. June 12 hanggang 23. July yung nabanggit niya. Baka malito kayo, ha. June po yun, ha. June 12 hanggang June 23 yung pinaka-highlights. So, ayan, ha. Ay, daming bisita dyan. Si Coco Martin, si Julia Montes, Sweet Notes, grabe, si Eman Pacquiao, Side A, Parokya ni Edgar ba? Kasama pa rin, sir? Parokya ni Edgar, grabe. Sabi ni Cobb noong December, ay, magtitipid muna tayo. Ay, ay talagang, pero nakahanap pala ng sponsor, eh. Eh, nagpatulong siya sa tatay niya, kay Congressman GCA. Aba, talaga naman. Talaga naman, no. Kaya, ang dami, grabe. Matutulog ka pa ba niyan? Kung gabi-gabi, ganyan yung mga palabas, yung mga artista, mga sikat na sikat talaga. Grabe, oh. Yung Sweet Notes, ano yan, ha? Local, ano yan sila, sa, I think, Mindanao, sumikat na sa YouTube, ang galing, eh. Hanggang sa, yun na, nakarating na ng national level, international level, yun na. Hindi ba sila artista, pero talagang hindi sila yung katulad yung mga recording artist, di ba? Pero, don't know kung recording artist na pala sila, ha? Pero talaga nasusubaybayan ko yan, kasi yung misis ko, fan yan, na Sweet Notes, ha? Kaya, na, magaling, eh. Lalo na yung lalaki, galing, singer, lalaki, galing. So, anuhin natin yan, ha? Tangkilikin po natin yung ating Barangatan Festival 2026. 5:00 ng hapon, mga katropa. Ang atin pong programa, atin po sa inyo ng Cease the Pain. Kapag may trangkaso kayo, at pag naulanan kayo, medyo masakit ang pakiramdam ninyo, may muscle aches kayo, ito po, Cease the Pain, ang inyo pong kailangan, tanggal kaagad ng sakit ng ating katawan. At siyempre, ng ating mga kasukasuan. Mabibili po yan sa lahat ng Yestwell Clinic at mga butika na malapit po sa inyo pong mga lugar. Magbabalik pa ang programang Asintado. Huwag po kayong alis. May mga balita pa tayo.
3: Si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cease the Pain, alis agad ang pain. Cease the Pain lang ang sakalam.
9: Cease the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
12: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sandown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na urina. ng antioxidant. SunZone Plus Gold. Sigurado ka dito. SunZone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang SunZone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits na tagla nito. SunZone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. SunZone Coffee Mix. Mmm, sarap.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Ako po, si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
12: Samsung Plus Herbal Oil.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
19: Samsung Gold Coffee Mix.
20: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
19: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
21: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
22: XFM.
23: XFM.
22: XFM.
24: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
25: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun. In a cup.
26: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
27: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit.
26: Senton Plus Herbal Oil.
28: Isang pahid lang sa puso.
26: Desminoria.
28: No more.
26: Senton Plus Herbal Oil.
29: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
30: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
31: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
32: Ha! May pimples na naman ako!
21: No worries, I got you. blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
3: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa mga buto.
1: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
23: XFM.
33: XFM.

0: 12 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, mga katropa. Magandang hapon muna sa atin pong mga kabarangay, mga katropa sa iba't ibang dako ng lungsod ng Puerto Princesa, lalo na sa dito sa Kabayanan. Kapag malapit po kayo sa mga kabahayan, ay wag ho naman ho kayong mag-alaga ng baboy. Yung as in, yung talagang sa sintro, kung hindi nyo po nalilinis ng maganda. Actually, bawal na yan mag-alaga talaga sa kabayanan eh. Kasi meron ako natanggap na isang reklamo ngayon. Doon talaga sa, pinaka-sintro talaga ng bayan. May magkakapitbahay, kumbaga sintro ng barangay. Siyempre, reklamo po yung kapitbahay. Paalala lang po ha, paalala ha. Kung hindi nyo kaya talagang ma-maintain yung inyong mga para hindi mamaho yung mga alaga ninyo, huwag na lang po kayong mag-alaga. Kanguso Vlog, magandang hapon Sir Kagawad, Mike watching from Brooks Point. Talaga, Kanguso! Ding Estrella Sir, ding! Magandang hapon po. Tars Gura, Sambawa, good afternoon Boss Mike. Pa-shoutout sa mister ko dyan sa bahay now na nag-iisa na lang siya dyan. Nako, saan yan? Bakit mo naman iniwan? Yan na, Dayen Mungaya, gandang hapon po. Katropang Mike, thank you. Abria Havres, Mark John, magandang hapon sir. Dito po sa Brooks Point. Ayun, nabasa natin. Randy Bakumo, si Randy, magandang hapon. Gandang hapon, katropang Mike. Sabi ni Sir Ding. Sir Ding, magandang hapon din, ha? Boy, meron ngayong, risa na. No? Meron yung mga Makabayan Black na sa UP, Makabayan Black. Sinusulong ni Ras si Risa na 2028. Talaga naman, ha? Kayo, papayag kaya si Risa? Baka pumayag na. Kasi may meron ng declaration eh. Nabasa ko sa EBCBN Risa na at yung may coalition na binuo para isulong itong kandidatura ni Senator Risa Hontiveros maging pangulo. Yan na, Risa na. So okay ba sa inyo si Risa Hontiveros? So yung mga kasama niya, yung Makabayan Black. Papayag kaya yung mga ating mga kasundaluhan. Alam mo naman yung siyempre Makabayan Black eh, yung mga leftist group. Paano pala kung yung leftist group nga yung yung katulad sa Risa kung manalo ay yung mga kaalyado niya talaga mga leftist paano kasi siya ang commander in chief ng Armed Forces of the Philippines. So, ano kaya magiging resulta? Maganda rin kaya? Baka magkaroon na ng kapayapaan at hindi na maglaban ang mga NPA, pati ang mga militar? Ano kaya ang mangyayari? Ano kaya? Maganda rin tingnan eh. Halimbawa, talagang manalo sa Risa Hontiveros. Siyempre, friends niya yung mga makakaliwa eh. Ano kaya ang magaganap? Matatapos na kaya ang gulo? Sino kaya ang mananalo kung maglaban nga Risa versus Sara? Kung hindi ma-impeach si Sara. Aga ng politika, no? Dalawang taon bago ang 2028 ang eleksyon. Sabagay, ganun talaga. Meron ako nakita yung dating senador. Aba, nakita ko na rin sa social media ngayon. Preparation din para maging takmakbo ulit na senador. 2 years talaga ang preparation pag mga national, ganun ba talaga? Sa barangay, araw lang. Maganda na daw prepare talaga. Samantala, mayroon akong interview kay City Councilor G. Lau. Hindi ko pala yan gamit nung nakaraan. After niyang sumabak doon sa palarong pambansa kasama yung mga atleta natin. Dugbandi po yan nung manti na kapanayam natin. Hindi lang natin na play pa. Ito po, panoorin po natin. Ang panayam ko po ito kay City Councilor G. Lau.
1: Sir, kumusta po yung parang pambansa na tinaluhan po natin?
2: Magandang umaga sa lahat. Napakaganda po ng venue ng Agusan. Halos lahat bago mapawaw ka talaga, lalo na ng opening nila. Sa ating mga atleta, nakakuha po tayo ng 4 na gold. 2 gold sa athletics, 100 meter dash at 200 meter dash kay Mark Marcos. 1 gold din tayo sa wushu kay Tabas Tabas. At 1 gold din tayo sa tennis, sa si Encarnacion, double tennis yun. Kasama niya yung anak ni Iba ng Batarasa. Silver din tayo sa boxing at saka yung isang silver natin. Basta 2 silver natin. Tapos sa taekwondo, 2 bronze. Yan po ang nakuha natin. Hindi na masama. Naka 8 medals tayo sa palarong pamansa. Pero para sa akin, makarating lang sa palarong pamansa, lahat ng mga player natin, atleta natin, panalo na po yan. Yan po.

0: basketball, sigurado na rin tayong makapasok sa panahon pamansa. Kasi nakaraang Mimaropa, malaki talaga ang lamang natin sa Mimaropa meet nakaraan sa basketball.
1: Nakit trending si Marte Leonor.
0: Opo, oo.
1: Ano po ba yung chance niya na
0: si Marte Leonor po, nakuha na po siya ng litran. Oh, dati sa Mimaropa, ako lang ang naggumagawa ng video kay Marte Leonor. Ngayon, ang dami ng vlogger doon sa Agusan. Pinakita talaga ng bata yung tapang determinasyon at wala sa sarili.
1: So nakuha na po pala siya?
0: Letran po ang... Sa tingin ko, hindi pa naman wala pa namang kontrata pero letran ang kukuha sa kanya. Oh, maraming kukuha pero parang letran ang napusuan niya.
1: Oh, ano po masasabi niya? Meron na naman tayong isang basketballista na aangat.
0: Masaya po. Tuloy-tuloy lang po ang training natin. Tuloy-tuloy lang po. Para din po sa mga kabataan niya ng Puerto Princesa.
1: Sir, yung mga nanalo po, di ba meron po sila insentibo? Kailan po nila makukuha? O nakuha na ba?
0: Wala pa. Ipatawag pa yan sila ni Mayor bago yan yung mga incentives nila. Hindi ko rin, parang 50,000 nata ang gold. Yan ang pagkakalan ko. Apat ang gold, dalawang silver, dalawang bronze. Yan po nakuha natin. Ang inyong lingkod po sa walong atleta na yan, magbibigay din po ako ng sarili po, sa sariling sweldo para sa kanila.
1: Magkano po?
0: Secret na lang muna.
1: Sa basketball, parang nagbigay na kayo?
0: Ano lang yun, allowance lang po nila yun, para may magdagdag pangkain nila. Halos lahat po ng atleta doon, pag meron, binibigyan ko naman sila. Halos lahat po na ikutan ko naman po. Hindi ko nila lahat, kasi ang layo kasi ng mga venue doon. Sana sayang yung boxing eh. Sinapikilan, pang gold na sana yun, na talo sa last fight niya.
1: Overall po, ano po masasabi niyo po sa Rino, sa Palaro, sa Malismet?
0: Overall po, sa Agusan, ito po yung unforgettable na Palarong Pabansa. First time ko naman itong nakapunta sa Palarong Pabansa. Pero ito, sabi po nila, napakaganda po ng venue. Pinaghandaan talaga. Kasi matagal na palang pangarap yan ni Gob Eddie Bong dun sa tatay niya. Ayon kay Governor Santi Jr. Masaya po sa Agusan. Yun po. Thank you.
2: Si Konsehal Gilaw. Thank you, Konsehal, ha. Ngayon ko lang na-play itong video mo. Oy, balikan natin yung Kapitolyo. Pinapakilala yung mga official candidates ng Mutya ng Palawan, mga katropa. Nauna na yung Aburlan, Agutaya, ngayon Batarasa. Habulin natin kasi ito. Naging controversial ito eh. Dahil sa height, yung dapat 5'4 pataas. Ito po, panoorin natin.

0: falta tanca de. Brox Point na Brox Point. Ay mga taga Brox. Ayun oh. Tangka din itong Brox Point oh. Naka Pilipinyana. O naka Pilipinyana yung damit niya.
1: And at this point, ladies and gentlemen, we will actually invite on stage board member Aris Arzaga.
0: Ayun ba, si board Aris pa ha? Makinang yung kanyang kasuotan na Pilipinyana. Parang may gold ito. O silver ba? Silver na, silver. Hindi pala gold, silver ito na palamuti sa kanyang Pilipinyana. Aba! Yumuko pa, oh, yumuko. Tamas matangkat pa kay board member Arzaga eh. Tangkad talaga itong mga candidates ng Mutiana Palawan ngayon, ha?
1: And now let's welcome the official representative of the municipality of Cagayan Silio, Gretel May B. Cueva.
0: Yun. Cagayan Silio. Tingnan natin, matangkad din ba ito? Lagpas din ba ito ng 5'4"? Naging controversial yung mga height nila eh. Ito, nakakulay dilaw. Ha? Simple lang yung kanyang damit. Dilaw na abab din eh. ano pa tawag sa mga dress, naka-dress?

0: the Quran.
1: We would like to request board member Sherify Acosta.
0: Yung sa Aburlan, medyo may reaction yung isang kagawad ng magsaysay eh. Yung natalo daw yung representative eh.
1: Official of Quran here present, please.
0: Natalo sa Aburlan eh. Yan, koron yan, koron. Ha? Talaga naman. No? Puti-puti ang kasutan. Ha? Sige, mamaya. Mamaya naman. Mahaba-haba pa ito eh. Ha? Mahaba-haba pa ito. Pero eh, napansin, matatangkat nga. Ha? Mga 5-4 pataas nga. Yung mga board member natin. No? Si board member Chirpe Acosta. Oh. Hanggang ano lang din siya ng taga-koron. Talaga naman o. Oh. 5:29 po ng hapon mga katropa. Punta muna tayo sa mga balita natin. Balikan natin yung atin po mga balita. Yung El Nido, El Gio, nanindigan. Nanindigan na kayang patakbuhin daw yung wastewater project kahit may delay sa DNR permit. Katropa natin sa balita, IZ Pakaldo!
2: Nanindigan si El Nido Mayor Edna Gagutlim na kaya na lokal na pamahalaan na itulak at patakbuhin ang 30 milyong wastewater project para mapabuti ang kalinisan ng Bakwit Bay kahit na naantala pa ang permit mula sa Department of Environment and Natural Resources. Ayon sa alkalde, handa na ang pondo ng proyekto at may umiiral ng koneksyon sa sewage treatment plant para sa ilang kabahayan at establishmento. Kaya kayang ipagpatuloy ng LGU ang implementasyon habang hinihintay ang pinal na clearance. Paliwanag ng alkalde na antalang proyekto dahil sa pagbabago ng disenyo ng cluster tank at ilang legal na isyu sa orihinal na lokasyon. Pero hindi ito hadlang sa direksyon ng LGU na ituloy ang proyekto. Yan ang balita hatid sa atin ng Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat katropang IC. Nako, pero malungkot na balita dyan po sa bayan ng Coron. Yung dati pong kapitan ng barangay di Calachau, Coron, binaril po patay. Kaninang alauna po ng hapon, dyan daw po sa bahagi ng Provincial Road, nasakop po ng barangay San Jose, Coron. Ano po tayo pwedeng, sir, baka mayroon ka dyan, ano, si Rick Ramos. Subukan natin, sir, matawagan. Oh, subukan natin tungkol sa balitang ito, yung tagapagsalita ng PNP Provincial Command, kung ano po yung kanilang information tungkol dito. Sa investigasyon daw po ng PNP, sa initial investigasyon, nagtamo ng tatlong tama ng bala ng baril ang biktima sa caliber 45. Yung biktima, si dating Kapitan John Obispado, 64 years old, isang negosyante at residente nga ng barangay de Calachau. Ha? Yan po yung information, mga katropa. Subukan natin makatawag sa PNP para malaman natin kung ano na yung tinatakbo nito. Natin dito sa Viber group na wala pang pinapasa, no? So, si Major Rick Ramos, may number tayo dyan, sir? Baka po pwede kahit inisa lang ka mo. Inisa lang, confirmation lang. Oo, kahit maikli lang, dalawang minuto lang ka mo. Oo, dalawang ano lang, mabilis lang ka mo. Oo. Ayaw? Anong sabi niya? Anong sabi? May briefing pa sila. Naman. Yun lang sana. Kunti lang sana eh. Sino ba yung... Dahil lang ha. Sino ba ang... Mayroon ba tayo ng mga ano dyan? Barangay Kapitan? Or ano dyan? Sa Coron? Sino ba pwede nating tawagan dyan sa Coron ha? Para ma ano natin, may di ba meron tayong ano doon, may technician tayo doon. Ah, baka may information sila doon. So nagbi-briefing para po yung may briefing para po ang PNP. Ang mga katropa. Ito po ha, isa pong dati pong barangay kapitan ng barangay Di Calatayud sa bayan po ng Coron, binaril po kaninang alauna ng hapon. Patay mga katropa. Sino bang ano doon ha? So hanap po tayo ng ano po, mahanap tayo ng matawagan po natin na mamaya mga katropa. Samantala tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Mga awtoridad dyan po sa bayan ng Quezon, nakiisa po sa Brigada Eskwela. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
3: Nakiisa kamakailan ang Philippine Coast Guard sa Quezon, Palawan sa inilunsad na Brigada Eskwela 2026 sa mga paaralan bilang paghahanda sa nalalapit ng pagbubukas ng klase, kung saan itong mga nakarang araw ay personal na tinungo ng mga tauhan ng Coast Guard ang mga paaralan para sa paglilinis ng mga silid-aralan at paligid ng Tabon Elementary School kasama ang mga lokal na opisyal, abang kanila rin sinunod ang Quezon Central School kung saan tumulong sila sa iba't ibang gawain tulad ng pagsasayos ng mga kagamitan, pagpipintura at paglilinis ng kapaligiran. Katuwang ang mga guro at magulang, samantala layunin umano na aktibidad ay para raw ligtas at maayos sa kapaligiran para sa mga mag-aaral sa pagsisimula ng panibagong taon ng pag-aaral. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit pa ang katawan at kasukasuan, ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan at sa Firm News.

0: pasensya na. May nahanap kasi tayo ng ano eh, ng number ng matawagan doon sa Coron. Para makakuha tayo ng update doon sa naganap na pamaril doon. Samantala, punta tayo sa iba pang balita. Maahin siya daw ng gobyerno ng isa sa mangrove tree planting activities sa San Vicente kaugnay ng World Environmental Day. Katropa natin sa balita, Billy Amocha! Balikan natin si Katropang Belia. Punta muna natin. Si, andyan na siya. Si Kagawad, andyan na. Si Kagawad ng Manlag. Punta muna natin, mga ahensya ng gobyerno ng kaisasamang group tree planting activity sa San Vicente kaugnay ng World Environment Day. Katropa mo sa balita, Kagawad, Belia Mocha, Suntumi!
1: Nagsama-sama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pasyal sa isinigawang mangrove tree planting activity sa Purok, Biskwa, Barangay Kimding, San Vicente ngayong araw, Hunyo 5 bilang pagunita sa World Environment Day. Pinangunahan ng San Vicente Municipal Police Station sa pamuno ni Police Captain May Ann Klaus, Officer in Charge, at sa direktang supervision ni Police Lieutenant Regina Domingo, Deputy Chief of Police, ang pagkikilahok sa aktividad kasama ang Bureau of Fire Protection, Municipal Environment and Natural Resources Office, Community Environment and Natural Resources Office, Palawan Council for Sustainable Development, Philippine Coast Guard at Marine Battalion Landing Team 7 ng Philippine Marines. Ayon sa ulat, ang aktibidad ay pinasimulan ng Menro sa panguna ni Municipal Mayor Ramir Pablico at Menro Head Ian Ichanes. Layon nitong palakasin ang pangangalaga sa kalikasan at isulong ang environmental sustainability bilang mahalagang bahagi ng pagpapaunlad ng turismo sa bayan. Sa loob ng 30 minutong programa, nagtanim ng mga bakawan ang mga lalahok bilang ambag sa pagpapanumbalik at pangangalaga ng mga baybayin ekosistema ng San Vicente. Binigyan diin ng mga kalahok ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos para sa kalikasan, kasabay ng mensaheng ang yatin ang kalibutan, yayatin puwersa, na sumasalimin sa responsibilidad ng bawat isa sa pangangalaga sa kapaligiran. Nagtapos ang aktibidad dakong alas 7:30 ng umaga na may panibagong panawagan para sa patuloy na pagkikisa ng komunidad sa mga programang pangkalikasan. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision Express ka na, katropa. Mabibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa Bayan ng Eldito, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mocha, XFM News.
0: Katropang Belia, ano yan? Anong salita yon? Salitang ano yon?
1: Yan lang, hindi ko sigurado, Kagawad. Oo. Nahirapan nga ako magbasa eh. Ang yaten ang kalibutan, yayang yaten puwersa.
0: Ayun. Baka ano yan? Baka...
1: Hindi mo rin naintindihan yon?
0: Oo. Ang alam ko lang kasi ano ayatin.
1: ang ating kalibutan, ang ating mundo siguro.
0: Ay, kalibutan alam ko yon. Yung ayat.
1: Mundo.
0: Hindi, yung kalibutan alam ko yon.
1: Ang kalibutan, yay, ang yating puwersa. Ang ating mundo.
0: Ganun? Parang ganun. So ating puwersa kasi parang magsama-sama tayo para sa isang mundo. Parang
1: puwersa.
0: Ganun.
1: Yay, ang yating puwersa. Our strength.
0: Iyon, yung ganun, ating lakas. Lakas.
1: Ang bilis sa English. Ay, nako, Kagawad talaga. Minsan, ang nosebleed tayo nito. Actually, hindi naman tayo yung mayunan talaga, no?
0: Hindi ko yun din yun. Ibang salita yun.
1: Agotainin.
0: Agotainin.
1: Sigo kasi San Vicente, no?
0: Diyan, no. Kasi yung misis ko kasi, kuyunong agotainon. Kombinasyon yun siya eh. Yan.
1: Iba din tribo yung Tandolanen.
0: Iba din.
1: Iba din yun.
0: Kaya nga. Sige, Kagawad. Maraming salamat, Kagawad. Maulan din pa dyan, Kagawad?
1: Nagbabadya lang siya, Kagawad, para nahiyaman.
0: Nahiya.
1: Nahiya siya. Diyan pa maulan?
0: Nako, lakas ng ulan dito, Kagawad.
1: Talaga lang.
0: Kumusta? Batiin mo na yung mga purok president ng Manlag.
1: Ay, nakot, ikaw talaga.
0: Yung purang president, patinan mo na.
1: Baka kasi, baka maniwala sila sa iyo, ha? Talaga, pati sa program mo, dinadamay mo pa ako, ha?
0: Sino ba yung purang president dyan sa inyo? Batiin mo.
1: Ay, nako.
0: Batiin mo.
1: Kilala.
0: Anong klase daw yan? Hindi mo kilala.
1: Ay, nako.
0: Dapat alam mo yung mga pangalan ng purang president ninyo, tapos mga birthday nila, para...
1: Malayo pa. Ilang buwan pa nga eh.
0: Malapit na. Malapit na. Kaya tuwing kunin mo yung mga pangalan nila, ha? Yung mga purok president. Tapos, babatiin natin araw-araw.
1: Ay, ganon?
0: Oo. Babatiin natin yan.
1: Sige. Libre naman bati, di ba?
0: Oo, libre bati. Kaya tuwing babatiin natin. Purok president, magandang hapon.
1: Oo, parang ganon. Sige, kunin natin pangalan para batiin natin. Panahon kasi nila ngayon eh. Alam mo naman.
0: Yan ang kailangan, kunin mo yung mga purok president yan. Para sabi mo sa mga purok president, abangan mo yung programa, babatiin kita doon, ha?
1: Talaga lang. Sige,
0: kagawad!
1: Sige, kagawad. Maraming salamat, kagawad Mike. Magandang hapon, balik sa'yo.
0: Yeah. Barangay Manlag! Bilya mo siya. Sir, handang magserbisyo. Ialay ang puso para sa inyo. Samantala, sa iba pang balitas. Ito rin, magkarugtong din to. Siyempre, fourth synchronized pista ng kalikasan. Mangrove tree planting. Kinasa rin daw dyan sa bayan ng Rizal. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
2: Nakiisang iba't ibang sikto sa 4th Synchronized Pista ng Kalikasan Mangrove Tree Planting Activity ngayong araw June 5, 2026 bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Environment Day at pagpapalakas ng conservation efforts sa lalawigan na pinangunahan ng mga ahensya ng gobyerno, LGUs, volunteers group at komunidad ang sabay-sabay na pagtatanim ng mga mangrove tree sa mga coastal area. Layunin ng aktibidad na maprotektahan ang baybayin laban sa erosion at storm surge, mapanatili ang biodiversity at mapalakas ang resiliency ng mga coastal community sa epekto ng climate change. Ang mangrove tree ay kilala bilang green wall ng kalikasan na nagsisilbing natural barrier, breeding ground ng mga isda at iba pang marine species at carbon sink na tumutulong bawasan ang greenhouse gases. Hiling ng LGU na pangalagaan ng kalikasan at huwag abusuhin bagkos ay tumulong sa pagpapalago ng mangrove forest. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng Glare Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Dennis Chua. Samantara, Senator Erwin Tolfo, hinayamon daw po ang mga nagsasabing may babae itong kasama, una kasama, na dapat isama doon sa isasagawang hearing sa Lunes sa Blue Ribbon Committee na kanyang papamunuan. Ito ay Senator Wing Gatchalion Black. Katropa natin sa balita, Girlie Candacio.
3: Hinamon ni Senator Erwin Tulfo ang mga nag-aakusa laban sa kanya na meron itong nakasama na katable o na-deliveran ng mga babae. Matatanda ang isa sa 18 ex-Marines ang nagbunyag na kasama si Senator Erwin na kanilang nadalhan ng mali-maletang pera maging ng babae. Ngunit hinamon ng senador ang mga ito na isama ang umano yung mga babaeng kanyang nakasama sa isasagawang hearing sa Lunes, June 8 ng Blue Ribbon Committee. Itinanggi ng senador ang lahat ng paratang na ipinupukol laban sa kanya at nanindigan na imbento lamang ito dahil walang maipakitang larawan, video o anumang pruweba. Yan ang balitang atid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Candacio, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Girlie Candacio. Sir, subukan natin, sir. 5:45 na po ng hapon, mga katropa. Ang atin pong mga balita, atin po yan sa inyo na Santon Plus Oil. Nako, napakaganda nito pang haplas. Sa may mga, alam nyo naman, pagka-kwarintahin ka na. Pagka ganitong maulan-ulan, abay sumasakit-sakit ang tuhod mo. Diba? Ito po ay kailangan natin, Santon Plus Oil, ha? Mga katropa. Eh, isang pahid mo lang, ginhawa ka agad. Ha, mga katropa, mabibili po yan sa lahat ng Yes Well Clinic at sa mga partner natin ng mga butika, mga katropa. Sabi mo ano lang, yung doon sa ano? Siya ba yung hepe doon? Pakitanong mo kung siya pa yung hepe sa Koron. Sabi mo kahit ano lang, initial investigation lang. Ha? Nagda-drive? Sabi mo, kunti lang. pero siya pa rin yung hepe? Sabi mo kahit ano lang, sige. Hintay-hintay natin ng kunti. Sige, hintay natin ng kunti ha. Nagda-drive lang daw si sir, nagda-drive. Ito pong Santon Plus Oil, mga katropa, ay pabibili po ito sa mga partner natin ng mga butika. Diyan po sa Norte, sa Bayan ng Rojas, sa Rojas RSM, sa Olim Drug House, sa Roxcom. Yan ha, Cian Pharmacy. Sa Bayan po ng San Vicente, sa Walferos Pharmacy, sa Pharmarich, sa The Generics Pharmacy, sa Bayan ng Kuyo, sa Greaser Lean Drug Store, sa Bayan ng Taytay, sa P Drug Store, sa Pharmamed, saan po sa Port Barton. San Vicente na po ito, Port Barton, yung Pharmamed. Sa South, sa Brooks Point, sa Rich Med Shop, sa Socrates Pharmacy, Betcare Pharmacy, Braille Pharmacy, sa Batarasa, sa Twinson Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy, Hyde's Drug Store, at sa Bayan po ng Nara, sa Ching's Drug Store, sa The Generics Pharmacy, sa Espanyola, sa Boteca Frisia, sa Boteca Med Plus, at sa Braille Pharmacy. Sa Quezon, sa The Generics Pharmacy, sa Santan Drug Store, sa Rizal Ragunduan Pharmacy, Aburlan Fareñas Pharmacy, mga katropa. Yung Rojas, lumabas na. Diyan, panoorin natin. Rojas, dyan na. Sa ano tayo, sa opening muna ng Barkatan. Rojas, panoorin natin. Rizal na yan. Tapos na yung Rizal na. Ayan, Rojas. Ayan naman muna yung Rojas. Yan. Ayun. Yan ang Rojas, oh. Yan, oh.

0: tangka din, no? Tangka, no? Yan ang pinadala ni Mayor Pedi.
1: Once again, we will have to invite on stage Governor Amy Roa Alvarez.
0: Diyan kaya si Mayor? Oo. Ay, si Governor yung nagsabi to. Sa Roas, oh. Parang pahiwatig yan, ah. Parang pahiwatig. Ay, kasi sinabitan ni Governor Nasas. Ay, baka sa finals, eh. Kasi ang finals nila, governor na nagsabit ng SAS. Ayun, mga katropa, ha? Tangkad, ha? Matangkad, ha? Ang mga taga-Rojas, ha? Ayun, ay. Kung medyo controversial kasi yan, eh, yun sa mga height, kaya gusto natin ipakita kung matatangkad talaga. Ayan, matatangkad ka. Talaga naman. So, malo tayo ng ano, ha? Kailan ba yung coronation night, ha? Nakibalita tayo, ha? Para, ayun, agot tayo nin daw, sabi ni Sir Avery Habaris Mark Jan. Agot tayo nin yan, sir, yan, ho. Subukan natin ulit, Sir Ken. Sabi mo, pa, tapos na yung programa natin, eh. Pa-sundown na, eh. Baka nag-park na siya. Baka sakali. Yung mga, ano na kamo, mga dalawang minuto lang. Initial ano lang info. Dahil iniimbestigahan pa ng PNP 'yon pong naganap po na pamamaril diyan sa bayan po ng Coron. Sabi mo, mabilis lang. Oh, kasi patapos na 'yung program natin. Driving pa? Ha? Pa-park. Sige. Sige. Pasensya na kamo, pasensya na. Hingin lang po tayo ng update. Doon po sa naganap na ano, nakikipag-ugnayan po tayo sa atin pong mga ano dyan, ha? Mga otoridad dyan, mga katropa. Dati po itong barangay kapitan. Nandiyan na si Police Captain Mark Segui. Police Captain Mark Segui, magandang hapon sir. Si katropang Mike Escote po ito sa XFM Palawan.
2: Yes
0: po, pasensya
2: na. Magandang hapon po.
0: Opo sir, kayo po yung hepe ng Coron po ngayon sir.
2: Yes sir.
0: Opo sir, kukumpirmahin lang po namin, may nakuha kami information. Meron na pong shooting incident na nagarap kaninang alauna po ng hapon.
2: Yes sir. About 1:30 PM po ang
0: gabi. Asanday lang sir, ha? Ano lang po namin yung signal mo, ha? Para maintindihan po. Oo. Sir Ken, paayos lang ng signal ni sir. Oo. Hello sir. Yan. Tingnan natin yung mukha yung signal para magkaintindihan ng maigi. Yan, ha? Si Police Captain Mark Segui, yung atin pong hepe ng Coron Municipal Police Station. Andiyan na, okay. Hello, sir?
2: Hello, sir.
0: Ayan, medyo ano talaga. Hello, sir, Mark?
2: Yes, sir.
0: Ay, ulitin na natin, sir. Medyo hindi maintindihan, sir. Yung ano po, medyo maulan kasi. Kaya medyo hindi maintindihan. Yan, ulitin lang natin para maganda po yung information na madidinig natin. Maulan kasi, yun ang problema natin pag maulan yung ating mga telcos. Oh, mahirap pa ma-contact, mahirap maintindi. Yan, balikan natin si Police Captain Mark Segui. Captain?
2: Yes sir.
0: Ayan, maganda na po. Si katropang Mike Escote po ito. Sir, puhingi na po kami ng detalye sir nung naganap po na shooting incident dyan po sa bayan po sa Coron po kanina.
2: Yes sir. Once again po, magandang gabi na po. Magandang isa po ng hapon.
0: Opo.
2: Ngayon po sir, yes po, may nangyari pong shooting incident dito po sa barangay San Jose, Coron, Palawan. About 1:30 PM po. Kailangan po natin sir yung biktima na si Terencio Buhol Obispado, 64 years old po. May asawa at residente po ng Barangay Bucaracao, Coron, Palawan.
0: Paulit po sir ng pangalan sir.
2: Ang biktima po natin ay kinilala pong si Terencio Buhol Obispado, 64 years old po, na residente po Ikatsaw, Palawan.
0: Opo.
2: Ito po si yung biktima po natin ay ex-kapitan po. Ang Dikalaw po. Sir.
0: Opo, opo.
2: Then, upon verification po, mga previous din, mga ilang taon na po nakaraan, may threat na daw po ito si Kapitan. Yun po yung kaaralan namin sa ngayon kung sino po yung mga reported din na may threat sa kanya.
0: Opo. Sir, saan po yung tama po ni Kapitan? Dating Kapitan, saan po yung tama niya?
2: Sa may hindi po ng ano, ng sa may tagiliran po and sa ulo, sir.
0: Sa may tagiliran tsaka sa ulo?
2: Yes, sir.
0: Bali, ilan po yung tama niya, sir?
2: Bali, dalawa po.
0: Dalawa. Ano pong baril po ang ginamit, sir?
2: Ang na-recover po namin sa area is 45 caliber po na firearm. Sorry.
0: So, sir, ano po ito, sir? Riding in tandem o ano pong yung mga suspect? Yung pagkakilala na po ng suspect, meron na po ba?
2: Based sa backtracking namin, sir, sa mga CCTV, medyo limited kasi yung access na CCTV sa area, sir, kasi dulong barangay na po ito ng Turon. Natin. Medyo malayo, almost 23 kilometers. 23 to 30 kilometers from town proper to ito eh.
0: Opo.
2: Ngayon, sir, may mga ilang CCTV po na available kami na review. And meron po kaming POI, person of interest, pero unidentified pa po, nasakay ng itin na motorsiklo na naka-puti na sombrero, naka-puti na helmet, at naka-itin po na damo.
0: So,
2: ngayon po, upon, ano sir, upon report po sa station namin, in-advisan ko po or tumawag po ako closely coordinated po sa adjacent municipality which is Butuanga, Palawan. Nakausap po kami sir ng COP, ng heavy po ng Butuanga. And immediately nagkanda po sila ng checkpoint doon kung sakali po na dumaan po ang ano ang ating suspect. Ngayon po, ang problema lang po is ito pong bayan ng Coron and bayan po ng Butuanga is marami pong lusutan po.
0: Yun, yun lang. Sir, yung ating pong person of interest na nakamotorsiklo ay isa lang?
2: Isa lang po, yes sir.
0: Isa lang. Siya na rin po yung nagmamaneho?
2: Yes sir. Oh, so... And upon investigation po, tinanong po namin sir yung mga nakarinig po sa area ng insidente is wala po nakakita pero may nakarinig na nagtanong pa po itong suspect natin dito kay ex-kapitan na sabi ni ex-kapitan eh hindi ako yan. Parang nagtanong pa may pinakitang larawan o may pinakitang ano. May tinanong nakapagsalita pa daw po si kapitan na hindi ako yan. Hindi ako yan. Tapos yun na po nangyari.
0: Binaril na.
2: Yes po siya.
0: Opo. Sir, pakiulit po yung pagkakilalanan po ng person of interest natin, sir.
2: Sa person of interest po natin, sir, base po sa nakita namin sa CCTV, ito po ay nakamotor ng 125 na itim na motorsiklo, naka-puti na helmet, naka-sapatos po na puti, naka-jacket na itim, saka pantalon din po na itim.
0: Pantalon na itim, puro itim talaga yun. Yung 125 po, XRM?
2: Parang smash type po siya na ano, yung old na Honda sir, na kung maano mo sir, yung old school na Honda.
0: Oh, okay, old na Honda na, pero 125.
2: Yes, mga 125 siguro ko sir.
0: Ayan, okay.
2: Medyo panago pa sa CCTV po din sir.
0: Opo, so meron pong nakarinig na nagtanong pa yung person of interest na parang siguro may pinakita ang picture. Parang ganun, sir. Ikaw ba ito? Sabi ni dating kapitan, hindi ako yan. Sabay putok.
2: Yes, sir.
0: Yes, po. Oho. So, si kapitan po ba nasugod pa sa ospital o on the spot na?
2: On the spot na po kasi wala na po kami nakita ng ano sa kanya. Signs of life. Pero agad-agad pa naman po tumawag kami ng ambulansya. Sakali naman po na Mm-hmm. Kasi doctor naman po ang magsasabi kung
0: opo, opo.
2: Dosage.
0: Opo. Mm-hmm. Sabi niyo po kanina, sir, meron na pong dati pa, may mga pagbabanta na kay dating kapitan. During that time ba, kapitan pa siya noon nung may pagbabanta? Sir?
2: Oo. Yung lang po sinangyayaan namin, sir, kung ano, kasi saka hindi, that time, hindi pa ako seryo ko na nun eh. Mm-hmm. Babalik pa lang po ako ng istasyon, magulatin ko pa lang po, sir, yung mga fans namin.
0: Mm-hmm.
2: Kasi gagaling ko lang din po sa area.
0: Okay po. Sir, last na lang, sir. Ano po ang pinaka-tinitingnan ninyong motibo ngayon po sa pagpatay?
2: Ngayon po, ang tinitingnan po na nung sir is yung mga contract sa kanya. Hmm. Kasi during the time na kapitan po siya, marami daw pong parang masaalitan si kapitan. May mga pagbabanta sa duwal niya.
0: Mm-hmm.
2: Kaya po, pagbalik ko namin ng istasyon, sir, bubuklatin po namin yung mga ano po, mga files namin doon.
0: Mm-hmm.
2: Sakali po para makatulong sa investigation.
0: Opo. Hindi naman po ba related sa mga ganap na barangay in Sangguniang Kabataan election? Wala naman pong relasyon ito doon?
2: Wala pa naman po. Pahinding po darating po sa ganun siya.
0: Ayun, okay, sige. Captain Mark, sige, makikipag-ugnayan po kami siguro sa morning po ng Linggo. Mag-follow up kami kasi bukas, wala kaming broadcast bukas ng Public Affairs. Sa araw po ng Linggo, baka po pwede po kami makipag-ugnayan na ulit for follow up, Captain.
2: Yes po, sir. Sige po, sir.
0: Maraming salamat po, Captain. Ingat po kayo. Mabuhay po kayo dyan sa Bayan ng Kuron.
2: Yes po, sir. Salamat po.
0: Si Police Captain Mark Sige, ang hepe po ng PNP Coron. Yun nga po, si dating kapitan ng Barangay de la Cachao ay nasawi nga po, dalawa yung tama, isa sa ulo, isa sa tagiliran, ha, mga katropa. So Di Kalatsaw pala, Di Kalatsaw, Barangay Di Kalatsaw. So, kanina po ha, si Kapitan, dating Kapitan Obispado, ha, dating Kapitan Obispado ay binaril po. Ha? Sabi po ni Police Captain Sigi, nagtamo ng dalawang tama o ng Calibre 45 sa ulo tsaka sa tagiliran, mga katropa. Yun ang sabi ni Captain Segi. So yung persons of interest, naka motorsiklo na kulay itim, 125, Honda 125, naka pantalo ng itim, nakabit ng itim, naka jacket ng itim, at saka naka helmet ng kulay puti. Baka po mamataan nyo po, ha? Baka po dyan sa Coron, medyo marami daw lusutan. Ha? Na maraming lusutan. Baka po pwede po, kung sino nakakaalam, po pwede pong i-ano nyo sa mga otoridad, ha? Follow up tayo dito, mga katropa, sa mga susunod na mga oras. 6:02 na po ng gabi. Yan na kaming oras at panahon. Sa ngalan po ni katropang Ken Dancel. Wala, baka may mga yun pa. So wala na tayong mga pagbati. Nanay Belen Alcantara, magandang gabi. Pati kay Tatay Alex, magandang gabi. At sa kanilang mga kapitbahay. Sa ngalan po ni Katropang Ken Dancel, ako po yung lingkod, Katropang Kagawad Mike Scotte. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi na po sa ating lahat. Ingat, maulan!
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM
4: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting! pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
3: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Antone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
6: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Gospel Hour on XFM.

Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, tinggin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas ka naming sasambahin.

Panginoon, binibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamangha-manghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig,

Gospel Hour on XFM.